0: by your side, Shade. 086 000 2456.
1: All right.
0: Baring kamba free the Anjay man van die fed straight. Ex lapni van de ek leister an goeie musieke. Wat jy speel vir ons. Zafle khodi mashashane. Af danke. Hey, ba danke. Yeah, hey, the Roman Chazaf Lori. All right. Yeah, ke rokela arle
2: chente bele fa man of the match khotso man of the match o bala la nete nao ke nao le na ona ndo nga sa monyale
0: ena
2: sa monyale di khotle khotle ke tse dintsi ba re nete ha o tla o polosha
0: yeah
2: nga sa monyale ke muri tselela ka ranga so nyane
0: even
2: yeah nga so nyale bo fukuri bo ke sala bo bonshi kudu eh pitwa ra mal peke nna ka tswana ma ndo a se bo tlokwa ma khatolo tja tsana ke re mo shot
0: mela ke bo tsara go mmoditse re ka semonyale yena o reng fela mari le garre le sa tjola pele le sa le mmogo gona ga ka fetoga go a fuketse di gerregere tse ka fuketse tsa fuketsega se o se ka fetola le mogopolo wa gago ka lengwe la batshetsina a re tsebe okay right a re kwa lena ka motobela
3: man of the mess ka mo ga show masenyana altati nemenga semunyale
0: heben
3: nemenga semunyale man of the match ulale pelat ach never
0: heben a phela dile na wagana arloche
2: nanga munyala na wethu mo kgotla na go le nanga munyala
0: yeah
2: Mutunga se manyale go kwa go no bala wa ramona. Eish, a tna bana di tlo go manyaka go ma bua le info. Eish. Ke go ga se mo go kone se lo ke sa sa. Se no mo di kala nnai. Awa. Sa go ke tlo manyala wa ranka manyala wa ra ke temetse ke le magale ke le ka mo place bo mo e se ke bega spot ma poko pedi ma village ke re mo sha.
0: Go ka one ba ka ba ka la ro o na go le ena ga bia le. O ga monyala ke nana re se se o khotsofatsa motlhomongwe ka di tlhotlo di ka ba gona mo le mona e fela se se o khotsofatsa go ke gore ga se motho wa go nwa madila ke tse ke bo ke naganang ke se kwang go tswa khatshong ya gago Brahezi all right e re ke kwa lena ga botshabela
4: man of the match
0: tabe
4: man of the match ke se ne le me sha a tshile di ba thubela FM ka mo ba ba tshile di nna nna la hao na game le tlo khoro ke mushumong tshele ke le music wa o monate o ndalo ka la music o monate
0: ke rokwele putsho ke bona ro fela na motho o ratana go lena ga biale o tshana go saidong le yena ga biale go ka diragala gore se sengwe se kore ya ba o reng ana mouwe ke ena motho wa gago gwa ne o diragala gore lenyalo le tle ka kgopolong ya gago gane bjale go ba nako e felefe ka pejana nako e nngwe le nngwe o nagana gore o ka monyala yena o ntšhana go sa inong le ena ka se sebaka dikgopolong tša gago ditorong tša gago o a tla dikgopolo tša lenyalo o ka monyala go ya ka mo o motsebago ka gona le phedišanago ka gona o fitlha gape yale nna o kwa mojalana ke kole ba bantšhi ba lena mo lešetse le boletse gore re ka moka eng ba re ke tla kwa lena ba bangwe 0828691645 0828691645 Steve Kenny Latimo tela tela ke Aaron Neville stand by me sana le Earth Wind and Fire ba tla go ba Devotion Michael Jackson will you be there tela go tsa dikoshe tela go re tloba re fele tsa lena o ka tsona Gladys Knight are I wanna be loved write a letter to myself go tsa go the chill lights fela ga bela ke still go tsa go Kenny Latimo.

0: Devotion Earth Wind and Fire ditorong chaka go thobela FM le go tla gatshela Africa bona metsirna ke ba sema pedi re le bitse iring ya boraro go so ka re tla ba tsena go karolo re ne hashtag re le tong. All right, mlaicha show mlaicha bare eh no nka se monyale because o stubborn ka gore o a shoma ke advocate yeah ke molaetsa ke nyako nna ke kgona go bona leina mare ke a bona gore ya e sa ngwala gore ke mang o ra re napile o nyaka go bontsha gore ke tlhoka ina a re thee ke kwa lena ka mo kagatisong ya lena a re lecheng thobela
1: thobela sanele legare braka sanele legare a e nna nga monyala braka nna nga monyala braka re ke tabeka re ke tseba bophelo bjae ga le ke phela le ena gore tamona no ra monyale no nka monyala ka re kare ke phela le ena tsoba maole ae
0: yeah
1: Franz Mashile ka matrage fele phele ndaba ae ke tswa ke le a re 81 a papadi ya monona zone 4 kre dango
0: phele ndaba re a leboga rae nna ke tsoba magole a gage ke bone lebaka la ka dire ke seke ka monyala ke go kwele nako e nngwe dikamano tseo re bago le tsona re bago ka gare go tsona ke tsona tse e leng gore di kgona go bontšha gore na ka nnete o kgona go dula le motho wa kgona go phedišana le motho na batho bangwe ba le dikamano magagešo ba ba le dikamano mare dikamano tsa ba bago le tsona ga di felele go ya kae man ke mo tle kgona go bona gore le botse le bonyala o ka re mong ka seba dikamano tse dingwe ga di kgonne go felela go ya kae ke di ka bakela gre motlho mongwe wena o sa le tee le wena o tseba gore ke ka ra kamano e wa ipona gore nna ga setše ke thoke ba le maikemišetso a kalo re nka tsena lenyalong fela ntle le tseo mara motho wa kgona go bona gore mara ka nnete gape ge nka ikemišetsa motho o ke motho e le gore ntle le gore motlho mongwe kere ke ikemišetsa mara e fela motho o ke motho e le gore le ge ba ka re tsoga o monyale nka monyala fela o mongwe o phela le ena ebile sitse le na le mengwaga bara ge o nagana gore ge tse nka nyala hei wa bona gore noma ge nka nyala mo e ka tla wa ba le bothata ka baka la gore ke tlaba ke e tsentšha ka re ga sediba seo ke ditsego ke se tseba ke bone le mafokodi a sona le mathata-thata a lele yale ore a re napile ke tlaba ke dira dile gore di be le go feta di be kodile go feta fela ke ka mo e le gore bophelo bo ka gona magagešo re ke kwa lena ka mo a re lecheng o ba re shetse re thobile dintorotot aga shetse re thobile ka mo hashtag re leto nao letong o lebile kae 0828691645 0828691645 re bela kgatiso ya gago wa lentswe o se ka tšhaba o letša huta eo se ka tšhaba o letša bele eo re ko gore na o letong o lebile kae will you be there gona mo letong leo ke koša Michael Jackson a re will you be there

yes. Masana o re thoma bibele ba bane ba re ba ipitsa ka ona mogona go wet wet wet. Go shabana ri allo ere love is all around. Ke o lenyaka a gona mo ka le hlokang gona. It's all around. Roja go se tlhopa sa bona sa masogana a ba ba ba ka e ba thoma bane atsela ya gona kwa morago kwa wet wet wet ke ka mokgwa e leng gore ba ile ba ipitsa ka gona ka gare ga mošhato wa tsebo le boithabiso le tšatšing le leswašiliwe ge re ka gare ga lona love is all around. Yes, ka gare ga lerato le na e reng ke le phatlalatseng lerato leo ka gare ga letšatši la lekgono ke le phatlaletse ka madume a rele ke le fa gona ka mmino fela e seng ka selo ka mmino wa go boledišanna le wena gore banna go sele go sagaletše ka gare ga letšatši la lekgono tameng tamišegang kae le kae mo le ka bane le le gona taogedi ke ga mašego wa le tamišang ka gare ga meso ye e mebotse e mebose ya go tonya ya setlha se se go na le batho ba go rata setlha se re se kry-a nagana gore ba bangwe re tlhoile marega ka yone tsela e go na le batho ka moka ba rate marega mm go na le ba e leng gore ba kwa bose ka gare ga setlha se re leng ka re go sona go na le ba e leng gore ba kwang ke ba ka thota ba ya mafelong a mangwe go ne sana le selemo ge setla go na le ba dumangeng ke hei ba ka shiroga mo ba leng gona tle ba no yetela mafelo a mangwe ba tloga mo ba le go gona ke ka mogoileng gore di hla di re swara ka gona a ke re di a fapana le rena re le batho re fapanang di re swara ka mogwa go fapana gona le ba bang re di thabela gona le ba bang e ye ga re thabeli 1967 ya go shaye ke gona mo ileng ya tsholetsa ke sona se hlopa se samino wa rock ka go pola ka UK US ke ka mogoba tse ba gang ka gona be ba tse ba gore ge ba tsweletsa fela ba dira ga tsa go sona le tsona tse le pentia that rocks ke ba mathomo top go shega botse ke ya bona ye love is all around e tile pele ke rrege Presley ye ile ngware ile a tuma ya tsebega kudu ka wet stop asse ke bona ba itumishitseng manyalong a go fapana fa di kopanong di tiragatsong tsa go fapana fapana magong ya ba ile gore ka 1994 31 years back over 32 wa go ke matsimeteropedi ba iphatlalatsa ba itumisha ya ratega kudu ka gare ga manyalo kudu ka gare ga ditiratsa ga tsho tsa go fapana ke mo ileng gore ile ya phatlalatsa gona ya tumisha gona ke sona stopa se sa wet ba itjere go rich Presley o ileng gore ke yena I being a little pele mona stopa sa the trucks go sele go sagaletse ka gare ga meso ya lekgono ya labobedi la go bolela temo ka masa labobedi la sealemoya sa gago sa go roropa bošego le mosegare sa go roropa di iri tse masomepedi nne ga se emefelo ga sena stop sign wa tseba sena stop sign ibile a sena mo sekhutšang se roropa waya se phela se le seporong ya lepanta le phela le šoma taogadi o go tamiša a le ka gare ga 87.6 go fitlha go 92.1 megahits www.fm.co.za re tswa ka gare ga mošupologotlhe o bile jwang mošupologo mošomong wa gago SABC Plus epošile ya SABC Plus Leona re sa re mola go 61 o tlo ikhwetsa Thobela FM e gohle o tseleng o yeme o kara moshomo o duti ka kantorong wa tseba gohle wa se fihlelela se sepela le wena se dula le wena se etisha le wena stishi se mabosi a sona ke ona ao o le tong se tsheleto le wena o ka gae se duti le wena se etisha le wena
o moshomong si shoma le wena ke si tishi se sa moshato wa tsebolo bitha bisho metse se ke masimpeli tsela Wells Dickie man of the match di man for the servant le ena o tlile tsebenya gago ka gare ga ditorontjaka le eto la masala se le moya le satjela pele e o gae ge ba o shitu fihlile mo o gae tsebe ye we be leng ka gare ga moshato wa tsebolo bitha bisho le yona ke a ithabela ke a bona motsushi o ye Michelle tsogo o re tsebe ya ka shiwe KV ye botse ya gape le batho ba botse le na batho ba masa ke a leboga hle ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso women in the gap ke ba bona le bana shiba le ba e mishitse matsogo a mambotsa mashweu ba re bona re mo go ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso lena re a leboga magatsa malome nkwe le ena re KV le nna ere ke go tamise ga mmogo le motlogolo wa ka ke motana Isaac Nkwe the big tiger ke ka mokgwa a tsebegang ka gona motho o ke molemi ebile o a gola today he ke tlhatlhegagela matswalo bathong re a dumelatlhe a re lengwaloshiliwone Psalm 92 ka yona ke re a tsebe gore botlhe ba ba golang ba tla dula ba atlega nakong ya botlhogoputswa ba tula ba nonne ibile ile ba bananana wow lena ba go gola mamhla magatsa malome ke moruti Florent Kweshwe o le file mo laitsa lena le sa ketekang le tsa tshela matsalo le khono ga re lebella tshedingwe tshe di rueleng ke le tsa tshile ya ba ba golang le khono le gola le metlogolo ma motana Isaac ke the big tiger ke le tlhagagela matsalo Mr. Nkwese happy birthday wena ibile o molimi le chatting la le khono re leboga lengwalo leo wena ngwana shai ke go bona le wena le tsogola ga go le shitse le eme all right re leboga moruti masebedi ke leboga a re tsebe le yona le nna ke go fa yona missing else tshile le khono a re leboga nhle ka gare ga moshato wa tsebe le boithabiso yongwe shi ke bona mang ke bona manier a re KV lena ke nna o rmogo ke Dr. KV sha ke me near Albert Machete are ke go kere go selo sagaletse go 815 ke mo ke beile ntse be gona ke skotlolo taba yeus e diskotlolo ga o nyaka go di kwa dipalo tseo e ya go DSTV o tla re hwetsa go 815 re le bo ga me near Albert Machete ya Apostle Bridge are KV Linaka Shiwos ke wa feta e bona gala good bona e bona gala good a phadi mai phadi mirele boga hle batho ba ba botse ka masa moshate o kwa tsebo le boithabiso MJ ngwana shaile na re khotsang ses KV ka mehla ka dina go kamoka a ke tse ba gore lena ke go fatsebe kone di eno msama bo ya lena re khotsong ka gashong KV lena tse ba ka show ke go file yona mahlatse motla re morning CC how are you ntombi nami nawe ha u siyabonga siyabonga kota zafle rodi ke le go dilam matseleng a re shiwe e kota kota ya spara wa e bona e go tsaka penis gay ke a ibona tsebe yeo ge mtse re itukisa batho ba masa re le boga hle go sele go sagaletse e re ke na peke go le moshetse go dumedi tshenka tsona ka shengwe shi stopa se sengwe se se the mighty ya samatla the temptations but it sold to soul cha go rata ke monne mo shule ka kwa mapela ka kwa backing bag ke re yalo ba re ke sahara ya dumela Mr. Sahara se ditsebi ka tsa le lemela letswele bana ba go mmona puku ba go dula fase ka ditheto ba ngwala ya ongwa tlo mo mogolo a re ke ba ile tsebe ke le ba go shayeo soul to soul re le ba go mse tonight I celebrate my love to you Pepper Price and only Roberta Flack ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso le lena ba le ketekang mengwage le somele le mmogo re a leboga mengwage masomepedi lena re a le keteka re a tseba gore ba gona ba go feta mengwage masometlhano 50 years ba le mmogo ka gare ga kamano ka gare ga lenyalo ka gare ga leeto la lerato sekepe se matšatši a a ke tseba gore goreng senolela ka pela jale sa lerato hei senolela ka pela batho ba nyalana le kgone go sasa wa tlabega le re mang
ya no la re monya di seng wa go feta ka September ba ra uwa a wa wena o bolela lotsa gale junior ne fela e fe April yo nei o makale gore ke ka le bakala eng skepe sa lerato machetia se nwelela ka pela jwale ga se sa le boima bana he ga se sa le boima skepe sa lerato a wa ge ba se hloka di chipi ka fase se hloka maoto se hloka go tseparelo are tshushane but this is a secret baby but ja ding ya ke le shata ke Tevin Campbell ke di go setse go wa mo reteng ka tsona e be le tsa gore dumela motho wa masa ro lebella gore na masar leng ka gaona are 28 arojinge marichai blige

0: I'll never find another. The Manhattan skagara ga mushate wa tsebe Thabiso. Batong a ke le boreng di khwari ba bia ka nyi ba mino. Ai bona nle ga le feel. Hey. Korosa rororore. Oska kusha gore ga botsa hlakahlakanya ke ife. Ke Mary J. Blige, ke Tony Braxton, ke Randy Crawford, ke Tevin Campbell, ke The Temptations, eh? Ke The Temptations. Goba ke The Manhattans. Yeah, ke mmino. Kamgo o re dirang ka gona go nyakega ka yona tsela yo o re tsosološe moyeng gobane ke se e leng gore ka metlha ge re tsoga re re oh thank God modimo re leboga nako e nngweši re leboga sebaka se sengwe se seng go na le dilo tse dingwe wa tseba re lekile go di dira maabane a seng ke di direge ka mokgore beng re lebeletse ka gona ane ke rena ba re sa file sebaka le kgono gape wa tseba re sa file sebaka ke dumela gore letšatši le lengwe le lengwe a letle fela letla letša lona go na le tše dingwe tše e leng gore ge di tla dibaka tše dingwe ke goba letšatši le lengwe ge letla ke la gore sebaka se sewe se šomiše nako šiwe o filwe e šomiše nako šiwe o sa filwe e šomiše monyetla šiwe o ka gare ga ona o šomiše re na le go iputšiša go gongwe re re re aga go senyege re re kgane re a lokiša dilo di rathagane fase ka nako tše dingwe re iputšiše gore banna ya kgonega e kgonega jwang modimo a ka re ke a mpona ruri-ruri o kare ke feleletše o kare ke aga a pšhetlaganya dilo ee tše dingwe a sephošwa ke re ga ka di dira jalo ka gore o tlabe a bona gore ye a go iše fela ye o ithomileng a se yona a se leeto la nnete ee a ka pšhetlaganya kudu-kudu ge a bona gore ye o isereng tsela ae ye e go iša e go hlahlathiša feleleng ye a e go iše go lokeng ene gwara gore gora goreng re santse re thome gape o sa re file matla o sa re file dilo ka monka o sa re file dilo ka monka gore nagana ka leswa bona dilo ka leswa e kwa ka leswa mogopolo shuwe re sa filwe gopola ka leswa mahloshiao o sa re file ona lebelela ka leswa o lebele di shishe ditsebe shidi we hlelena re sa se go faditse ka tsona e kwa gabotse e kwa o kwishishe pilushiwe re sa filwe matswalo shiao letswalo le o ge le retha le ra gore le go boledish shele ar le bogeng go bane re sa file monyetla o mongwe o moswa re sa file di bakatse dingwe tse diswa tja gore e o shaditse re sa file di bakatse dingwe le matla a maswa gore e ke phushutse go bane ga se yona leto le o ga selona tseo o di agang ka gare ga setsona phushula o tla bona gore ye o ithomileng ga se ithonge ga botse ebile ga se ithome ke wena thoma ya gago leswa re a leboga thank God it's Tuesday modimo re leboga dilo ka moka ka gare ga letšatši le metsetse ke lesometharo ke ra e lesomešupa re lebile e reng ela ya bone ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo re ka gare ga letšatšišile le re leng ka gare go lona ge re lebelela le lengwe le le rweleng ke letšatši le la di-28 ke gore ka gare go lona go na le bao ba golang re a lekete ka lena bao le golang ka gare ga letšatši le lekgono ke bone o mongwe gape ke mang a re kgopoe le rena re ya godiša e gore le godiša ba tlo gologane le gona ba gopoditse tlhako tlhako pitsa re ke fe itumeletle le nna ke beile tsebe ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo wešo le kae aowa re gona samma ke dumela gore le lena le phuthile gabotse ke re le phuthile gabotse ka kwa serapise ka kwa ke a gopola mafelo a beke le lena be le le dilong samma le re tseo di sa leboge empa thego yeo le lerato wa tseba ke tsona di re tišang a re le nna le kgone we show e re ka go diše malome wa bana ntate kgaogelo speed cop eba moeta pele wa go le kgone le hey hey banna hey banna hey banna leadership re ke letsetla ga ola matsala re ke go botsa monno ke mohlomphelang ge nka re ke le ka motseleng go ba ke letseleng ke tlhakana le kotse go diregileng ka mosara ka mogala ka re bona leadership bona mmileng wa gore gore le kae gona le kotse bona le ba phala tshapile ya kere o tlhono ka kamera gore bona everything dispatched ke go botsa tlhakwa pizza are dispatched ke mo shomo ga go ke mo hlomphela sona seo nako e fika pa ife ke masa ke misong ke mo sagare le tshatshi le swetse bona re ya go keteka lena ba le golang le tshela le kona malemi ya bana a ira go keteka speed cop khaogelo mphago leadership wa step ba re le ka step mo etapile bana re le keteka ka gare ga le tshatshi le le kona ke na pekere gape ka gare ga le tshatshi re leng ka gore go lona ere ke go gopotse tshe le ruile go ke le tshatshi le re le ba ba sedibeng tumelang lena ba re batho re rute ga tshatshi ka tshatshi taba yela ke re go ngobolela ka ngwana ya hepatitis tshedimoso yeo le abetseng ba theletse e bohlokwa gore batho ba kwešiše gore ke bolwetse jwa mohutamang bo hlasela ditho di fetša mmele ge re sa direng re tlhoka go tlhokomela re a leboga ke boletše kore maabane be e le yona hepatitis day le kgono ke letšatši la boditšhabatšhaba la tlhokomelo ya tlhago how do we conserve nature le tšolla le kgono le tla le kgono le tšatšile le re le moshaka mo ileng gore re hloka go šireletša planet ya rena re hloka go hlokomela lefase la rena go na le ditlabakelo tša go fapana wa tseba tšeo di re le moshang di re bontšhang gore tikologo lena e nyaka tlhokomelo ge le rena re kgona go bolela ka healthy food le tikologo le yona e hloka healthy environment e hloka ene taba yeo e tlišwa ke nna le wena ke le tšatši la boditšhabatšhaba la go lemoša batho ka taba ya go šetša le go hlokomela tikologo ya go hlokomela tlhago ya go lemoša gore lena go na le bana ba rena gore ba tsebe gore tlhago ya hlokomelwa e a hlomphiwa ba e topa go rena taba ye e santse e tswe go rena ke letšatši la gona leo ke bona le World Wildlife Fund e tloga e lemoša taba ye e thomile morago mengwaga ya go feta e masometshela ya go feta gore tlhago e a hlokomelwa tikologo e a hlokomelwa lefase ka bophara kore gore dilo tse dingwe di bonagale gore rena le tlhago re phedišane re tlhoka go hlokomelana le naga e hloka tlhokomelo lefase le hloka tlhokomelo le hloka go ja dijo tša maleba gore le phile le phitse gabotse lefase le ke gore nna le wena re le hlokomele jwang ditsebi re botšeng ba re na le ditsebi le ka mo tabeng tše tša temo di gona ditsebi ba e leng gore tšatši ka tšatši ba fatolla ba nyakišiša taba ye ya lefase gore le hloka tlhokomelo ya mohutamang ya le hloka tlhokomelo ya mohuta re hloka go dira eng gore tikologe e phele e phetše gabotse re hloka thuto ya mohutamang taba yeo e bohlokwa le ge e le gore le kgone wa bona gore o ka re a re sana taba taba e ke gopela ke e bodiša gantse kere goreng mo e leng gore go dula batho ba sweu go phela wa tseba keng go hlokile ke tikologo ya go phela gabotse tikologo ephe mo go le go rena maAforika ao wa banna rena re boifile go no re ka le fester o bule sfatana ga gore far la tles putela na sa dijo se fetse kwa why big celebrity ngwa no mongwa maloba kopanong tsoko kae kae ke kongwa na motho mosheo wa ja ene mo house a gona tankanela ya go lahlela ditlakala budia o re le ga fetse go ja moratwana ga ga fetse go ja o menga ge seswae a senka ba no tlogela tsitwana ila ya se nomola fase le sphuthelo se be ba ija dijo ba feditse ba lokela dilo ka moka ka gare ga plastic eker ba tlema go ba bofa ba ba nyakana le tankana yela re lahlela go ditlaka ka re ge nka bele ba rena go ba ile wa ka ya tla ba itlogetse gona kwa ene national ka motswadi ibile ka serisele ibile ka sema ka se itopi ka itlogela gona mola le re re fihlile jang gona mo ke eng ke tlhago ya rena a o gabotse ke kgopela go botsa taba e ke tlhago ya rena gore re dire jwa lona ya gore re se ka ba le taba gore rena re lahla kae ditlakala ke tlhago ya rena a seng taba ye be re santse ba re rutilwe kae sekolong go ba ka gae ke ka gae mo go diregileng phoso go ba ke dikolong tsa rena mo phoso ye e diregileng ka gore rena ke motho monnyane ke wa magareng ke motho o feka pa mo Afrika o mongwe le mongwe ana taba gore o lahla ditlakala kae le motseng wa bona motse o re dulang ka re gona a rena taba gore ra hla mapotlelo kae gore re tutse kae kae kae kae re nwa di hala nwa ro no le sa ra tlogela dilo gona mo alright are le teng e balimi ba rena let's go la tegeng se fatana reng le ka la pen la gao o kwa gana fela Thobela FM mona kung ye le tshila bo di chaba chaba ka gare ga yona Thobela FM ye ka gare ga Afrika ka gare ga le fase ka bophara ke le tshatsi la go hlokomela tlhago jwale ye nwa gape ke botsisa potsisa ke ibile re kgwatha gore le tshatsi le le le khona a re le ba le gore ke Tuesday di Tuesday Christian na ke ba le ba go se tsebege rabosha dumela mona dipopo le khono gape re bolela ka popo le yabeletse ba hore ke ka lebaka la eng re ja popo le beletse ba hore ke ka lebaka la eng go le botlhokwa hore re ja banana le khono re toi thuta ka le tshetso pedi e re ke nape ke go kgethe re kgethe di balimi ba hore re sankeng re bakwa re sa tsebeng gore ba lemang ke kgopela hore re se ka busheletsa ba be ke ya go feta gona le ba bangwe ba ileng gore le bona banyaka o tsena ba tsebagatse balimi ba ga bo bona bao ba le mamerogo mehlare ba ileng balimi ruwi ba sa tsebegeng re ba tsebise matšatšia ge re tsena ka tabeng ya go hlokomela tlhago go ba ditikologo tsa ga borena gona le mašimo a mantšhi a ileng gore rena o ka ra re sana taba le ona wa tseba re kwa morago lena mashimo be a phela gahlisha ditshimo be di phela di kgale naga e ke bolele ka naga naga be e phela e talafetse a wa gape le gone ke e tshetlha kae le kae wa tsa o ne go gatlhana le bosetlha wa tswa o leba ka thokotsetsa R37 o ne o re sehle wa tswa o leba ka thokotsetsa N11 sehle wa tswa wa re R555 o leba ka thokotsetsa Snowbaron sehle tlhagileng wa subela wa re R71 sehle R81 awi go diregileng go hlagile eng Limpopo province Mopane a ile se re tsaba ba gona ba limi ka Mopane empa ga banene re a tseba gore ba gona ka moga sekhukhune a banene Waterberg re a tseba gore le gona empa ga banene Blueberg molemole ba gona empa ga ba sale ka mogola R37 ke feta go motubats mopane r 81 as kobo as 71 swela we ya bo Heinisberg a go sala ka mogola na ga isa tagafala a isa awwa ino ba sehla machachia retswa fa go lema go ba ga re sa bona botlhoko ba go lema 0860002452 ke go pela re tshemegala ga retswa fa go lema go ba ga re sa bona botlhoko ba go lema 0860002452 ke mo re leng gona go sele go sagaletse Tobele FM mshadi.
1: Eh, how's homo?
0: Eh, bana Jeff.
1: Eh, yeah, ke ana mona ngwaritsi.
0: Dumela mona ka ngwaritsi. Mona no ka ngwaritsi dumela.
1: Eh, dumela le wena eh, how's homo jo mashego?
0: O gabotse.
1: Ha ya kena ta, kena botata nne.
0: Mari a le bogale a lushitse gabotse a kerebe ke go feta.
1: Eh re lu tsha bo tsa wa limbopo wa beli beli ruma. O tloa tafa go pukas na ke tsetse go seng ke tlile mo. O seng ga mo gam gibelo. Ke tlo mo bona o tloa tafa go pora a bua le modi a go emo.
0: Go duma di a lo ga fela
1: be. O le modi a lo a no ke ma di bend di na me di tiba shimane ba ne yana.
0: Eh go ke ti ma le di chop.
1: Eh di chop o tswe ke bo le le.
0: Re le boga eh mo na ka ngwa re tse chef.
1: Eh ya bo ke a hora tawa o tsume. A go tsomere ke thatse taba ya ya tem.
0: Yeah.
1: Naga ka pone ya ka batwane ba le ma eh ke botsa re ba rena a ba sala hona.
0: Oh, bo sehla jo ke gore a re sana bokoko le boragolo filofa.
1: Ka nne to se je se rena ba se ba yo la wa na tarna taba le temo.
0: All right.
1: Re ka re kidire kidimi se gore ga mau piwa ga mo.
0: Re kidimi se tse gore ka re tsebe tshilo ne a re tsore go na le tshilo.
1: Ah ona lo tlo go ma simo o hlaola kwa o kunyaka na le tracker o ya pantsis la hey ya kwa re ya tswa fetsa bi gore rena ba tswa hawa re kwa re ya re la tere
0: ke go rapela
1: e ka nnete ka re o bile a ke lebella di 10 ke dinchi kwa di ma simo ma ntsho tswa gona ka tafel go pa
0: yeah
1: ba di rekisi ke ba di 10 no bo please bo mo bale ma simo la ba rekisi ke di 10 ke di 10
0: yo
1: ba rekisi ma 10,000, 15,000 then but
0: fa ba se ri ba ri mana o sana machine
1: ya ka mogoe
0: e ga go re ke go tswa fa le gore a gore na botlhoko ba temo a bo sa le gone
1: ya jo ka ka mo tswa fa le botlhoko ya temo ge go ba le ba gala ba ile ba re tlogetse then ba re na hawa a re sa itsena
0: ke go kwela chef ke go kwela mana le chef thank you
1: ka mo tsatsile monate
0: le wena parimela ke tshohle ka le ka ga botshe ga ba parimela ke tshohle 0860002452 lena go sehle naga e sehle fetse re boledishwe ke taba ye ya boditshaba tshaba le khono ya go hlokomela tlhago ya go hlokomela tikologo dinaga tsa ga borena naga e

0: fase le sehlefetse maloba kana go le ya boragolo khukhu wa rena le boragolo le bo magolo a rena le bo kokwa rena go ba kiriala bo koko ba boragolo le bo magolo a rena naga e be ikhahlisa gore e re bolela ka tlhago bo bona gore ka nnete tlhago shira e bona e ikadile ke botse ya go boledisha empa le khono bo sehla fela ga re sa kwishisha taba ya tlhago ga re sa bona bohlokwa bya temo go ba gare bokwishishi go ba ke go tswafa ka mashate hello good morning arlochin go sele go sa galetse lena re a leboga ah ke yona taba eo ene ke santse ke tla e recorda ene ya nyakega kere
1: ya nyakega ke nyaka gampe mane mpetha ka moare ko shaela o yela
0: ke go kwele e kwagetse taba eo
1: otse mane kedi rena ka mo mane monyana ba santse ba e rata ba bangwe ba bao ba bagolo
0: ka o moka its
1: ke ka mo mokamole ka mo mosedi motlane
0: o ka mo alright mokamole ke a
1: bone bašimanyananyana ba ba bonya o kese ba o kry-a e le gore batho ba dile dikarata tsa bona ka mona mašimong ka mola ba ntse ba kutungula dikota tse tsa batho tsang dianele ditšeng ka mona jaanong gae batswadi ba rena mane ba fela maatla tlamehile go lebosaka ata ba ntsitse dikota ba dise kae kae
0: o a se gore ba tswafa e no ba e le gore ba felela ke maatla ka gore ba aga go ba le ba go senya ba phusula
1: bane ba tla kedi bane ba ba senyetsa
0: allright
1: kedi ke jaf ka matladiša ka mo
0: ke ya go kwa jafta ke ya go kwa ke ya go leboga ke ke itse ome wa tsaba keng a ke ke fatolle samma a ke ke fatolle matlhabisi ke leboga kere ka mosatse amen go sele go sagaletse a re lotsheng a ile seni
2: ee ngwana bomma
0: ee ngwana papa
2: lekaina bana
0: go sele go sagaletse tlhe
2: ee ke mohanana ke kwa mara kana ka mpitori akere
0: o to a ke nna mohanana
2: ai temo se tsu a tlo bona la nete tsa mme le batswadi ba rena
0: ga botse rena te mari itse bya ke re
2: bona la nete a na ke le le tsho gore lo tswa fa nna
0: gore dilo tsa ga botse di tlhakane
2: gore a ke le le jana mola gore na matshwana mola gore ke ra ma se mo ke masoli fela sa mma a gore tore bona ke tiro ne a tswa gore o ka tsora na o ka liya eng
0: gape naga e setlhefetse banna a ikwese botlhoko taba eo lena a ere rena rena re leng gona okay batswadi re a tseba re bolele ka bokoko wa rena rena jwale re no reng e setlhefetse jwale naga a rena taba
2: sho
0: ya ka nnete taba e ikwese botlhoko yo nna
2: le mara ka netla fa rene ratrela rena go ngwe ta loka ngwana bo mmakere
0: tse dingwe ka nnete di tlhoka thapelo ba di nohle gore rona re dule fase re re lena ga ba se re ya kae a ke re gane jwale re bolela ka gore economy ya rena re palela ke go fitlhelelo tse dingwe ka baka la gore wa tsare keng e economy ya gogoba a se rena rena re reng ka temo re reng ka naga ya rena e setlhefetse ke go sekwešiše temo goba ke bobodu re a tswafa goba ga rena kwešišo ya temo gore temo e bolela eng le rena 086 000 2452 ke taba ya go tswafa na ke taba ya go sekwešiše temo na ke a botšiša ka gare mošate wa tsebo le boithabišo a ile sen dumela samma a re go amogele monna dikgale go ja go ba kwene ba ga dikgale
3: alleluja
0: gona
3: ae ka borena re galemane bana ba borena wanšhane ba lemore ba bona mara go setefetse go setefetse ya mašimongke
0: rialo ke re a banene ba go lema le gana ka moo ga dikgale ka moo goreng go setlhefetse naga e setlhefetse ka mogo a re sa tseba temo na a re sa ikwešiša goba ke go tswafa go tsena temong
3: aa by my Miranda Valina. The city is from Shabura, it is the military tower. I was at the Falama. Now, I'm going to make you see my Vanica Santa. Ah, why is it a fit? Come,
0: Papa was at the Kirbeki village, Malabaria Mapella, Kirmasabul. Lena bonang na ga e ka ka ka ka ka ka hape mo ke mashimong empa go setle fetse a bona ba le
3: iphulo tsenwa go bile di
0: khutedi yo na be bona le ya ya
3: e phulo e go ka moka e go e go ke ga e go tsebi ke se beje a e go a o bona le phulo go
0: a go ene arna maruo maruo share na wa makaka
3: maruo a kaka ke tla go ra bona phulo
0: ke go kwele motho
3: re ba se ba le mmwa le ba le mo se ba le metane ka bara o ne go se tse
0: ar gane ba gona ba o ba itekang empa ba bantsi a wa rena taba re hloka eng thuto na re ga re kwishishe temo go ba ke go tswafa yo ke go kwele ah ne go pele tshe wa mafelelo ka gare ga taba ye ka mashate a ile sene go sele go sagaletse
4: go pele mashego
0: ar lo cheng
4: o ka ngwana mma
0: ngwana papa go sele go sagaletse
4: le dinvidita ga zani
0: ke a go kwa the nave
4: a ka zani mme a ona tala ka zani
0: a ona tala
4: a ona tala moroki se bosebe ka zani
0: o ra goreng o ra gore lena le a lema ka mo weta taba ya temo le a ikwishisha le ka gare ga yona
4: o fetsa le mvileo
0: o ne le maka the navigator
4: bana ba ka zaneng ba ba lobedi ba ra lokela ba semone
0: ke go kwa
4: ke mo re ne bubi ba bubi ra shile ka mono re na le bona
0: le satse ba chilo ka mo
4: ya
0: ye
4: so ka mo morog se bese ka mono wa le ntse ka botsa mwana mma morog se bese ka mo zaneng
0: ke go kwa ke go kwela ga botse
4: hello
0: o le bogile ke nna the navigator senka mopane KV mopane e empa bona the navigator ge o theo ga o subelela le mola ga khoshima magoba ke ba bona ba sa itswere temo le bona empa gona le mafelo a mangwe mane sia le o subela o no khwetsa re le sehle ya empa ba ra wa senka tsanene ka tsanene go tala fetse KV taba ya temo ra ikwishisha taba ya temo re shala morago re go timo ga yona empa rena ba ile ngore ge o lebelela mona wa ka mafatenga magolo ga khoshi malisela o dikhale o re phulo a enene kwa morago ge o ya bo Ifrem gale ge o ya bo Elias Motsoaledi ge o subela bo feta gomo ge o subela gona ka mo Waterberg re tseba gore ba ile mafelo a phulo bo ka sehlaele le phulo gona le ka wa ya ka China gona le mo ile ng gore ino ba le felo la phulo fela gore modishi wa tseba go ba dishi ba tseba gore mo ke mo le ruo la rena le fulang gona gana jwale phulo ga e salego a go sana mafelo a ile ng gore a kampetse a kampeletse phulo fela go diregileng na rena re hloka tsebo re hloka thuto ka taba ya temo ya khoro ya temo re thuseng agricultural research council re thuseng re hloka tsebo ku shisho thuto ka temo go batla ka temo mafelo a phulo a sa le gone ene a se gore ga go a ona ino ba ile gore ga sa hlokomelwa go tshwana le kwa morago ke fetse o bolela ka dilete tse ile gore be di humile ka phulo empa le khone dolala
5: let's go let's again se fatana reng le ka lapela gago o kwagala pele thobele FM mona go nge
0: araba khwateng ba dishi araba khwateng ba limi le tsatsing le khono di Tuesday crash tarina go 086 000 2452
5: motho ga ngwa ga se ke tlhagolo se ya le masometsela
6: e a le mo se mo ke se bala mahapa motho ba masebo bo se ba se tlo ne sa shisha n

0: na TLB.
1: Ke mengwaga e masome tshela tshela re go thabisa re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate.
2: Ke kgoši Mathupa Mokwena mo setšhabeng sa ga Mathibela. Ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke ka gaisa ka wena.
3: Ke le mmakgoši Raphatlhelo wa setšhaba sa Babera ba Raphatlhaloso go sese thobela FM re re wola wola wena moetapele wa rena.
1: Hashtag thobela FM 66.
4: Re sale gona mo hashtag 66 ke yona ka gare ga 2026 a re lebogentlhe ka gare ga mošate wa tsebo le boithabiša ke tše megala ya di-tuesday crush tša rena re bula ka balemi ba e leng gore re ba tseba ba lema ditamati re ba tseba ba lema merogo ya go fapana-fapana re ba tseba ba tswere ba mehlare ya go fapana-fapana ye e leng gore ka nnete ba e lema re a tseba ba ka gare ga temo empa ba tsebege batho ba ba tsebege a re eng re ba rotoše 086-0002452 ke tšea gona fa thobela FM ka mošate a re lotšheng
5: ntshwarela ka radio ka mo
4: allright re a leboga ebile be e sa tswa yang kgakantšha radio I can't and again, let's get rid of me.
5: All right.
4: O dirang ka yona wa rekisa go ba o isetsa mabenkele
5: wa rekisa o le rekisa ja da go le mabenkele ya la lo re ka se bitse ka maina
4: e ya magolo nyana a gona
5: a mara nga le tinga le tri fela ka ra ma go ya we a ga le o tshelo tsa rena
4: hawa go mmeni
5: ke ka le tri fela le lo ro hawa le ke pusha re go ona mo a isa ona
4: ke go kwela go meleno go gapeletsa mehlela balata la balapisi
5: ai o ba la bitse ba tlo bo tsaka lo je inche ba nya ka lo je inche inche ja ga na o fela jo lo ro ka tere khone le ka quality o tsara go quality ga ke tsere ke quality ya mbutwa ba ba ya ka ka ho le bela la ka ba sna jo lo jo na ba ba re la ka ro ka mara ke ni bo ri sa ona ba ba re raka na go mara ba re ba nya ka ja quality wa na o sundiru go itse ba re ka na go gore ke mathata
4: o ba ne le go le botsa ka quality gore e je boleng jwa tsona si bo tsho bo fihla mo santeng di fihle gona
5: e ba ra ya pita mo se di pita ona mara ge ba short ona ka go tshela go ja bona ba ya ana go botle re ba ba ro a be a pita ba re rega ona go ba di tsa ba bengile nabo
4: re tlole ke tlole tsomela monna wa ka mabengkeleng wa me ba ra ke nyona e ya merogo re a leboga samma
5: ya bona lo lo ene mo ke masinga wa so go ba ile a itwa mo seng wa pula ne
4: ke a go kwa monna so go ma ka mo pula neng ka fa
5: ya ole bo wa TV
4: mošate wo wa tsebo le boithabiša a ile sene go sele go sagaletše
6: mopogale
4: a re vene go sele go
6: sagaletše kreseke ke election magoi ke kwa ga maphopo ke ko ntumake ke wa mašiši ke mogalee kere go tlhoka poleke o sele a bare a lemalema ko setamaragale ke mokrabo mamoga Hello, no, no more. I'm done. No more. We are looking at are into go, go, go, go.
4: Arleboheng are kwala kwatseng ditshweletse tsa ba lemi ba rena ba hore ba ratang ba hore ba thegang ka moshate go sele go sagaletse. Hello.
7: Mori.
4: Awa, masashia go sele go sagaletse wena?
7: Na, na sa sele ma.
4: Re a leboga.
7: O sa re kgwatse re tlo go kgwatse rena ba le mero ga go.
4: O ya, te kgwateng man, te kgwateng. I'm going to go to the hotel.
7: Ba ka re go le kile go le tsego tse a le feli ke le re di tsara re tsego tse le tsa mo le mphago nyana
4: a ne wa tsaba ke eng ke phoshe re dira ngwana ke kana
7: e se ntse le re ha ke le re kile go mo tsari kile go mo tsego tse e se pele le ka ke le re buke tsana wa ga wa le ya ke re tsene nyana ya
4: ke tla botsa monna a lo lwa ntlise ka fauleng
7: ya a go tshe ka ke
4: eh
7: e re le go tswa ka motho ke ba le magali me ba go
4: ya
7: nna go le ma re le monna go go rua go lobe ka motho ke ka mo re le ma ka maru wa pa
4: ke bole la ka ena monne wa go lobe
7: ya
4: e re le boga ke ka etse wena o mo kae
7: ara khwata
4: o mo gara khwata tamati ya gago ke phela ke bona mashemo a gago o ai rekisha go ba u isha mmarake
7: ya wa ke tshidile ba go ne rekisha mo community mo ga
4: oh ene wa ba go fatego
7: a se se dira le mphele le mogolo ke gona ke sa le tshwa ke ba ntse tsa go bona ke mphele le mogolo nya
4: ke go kwa
7: sa ma perfectas ke wa re se ke se ditse ka lona go bona mo lorong ke tla
4: ya
7: o ma ga bo se ke na le maoti wa
4: re le boga ke kana
7: re no go pela thego go community re thego
4: o kwa re tshe a ba go fetego ke moka
7: Thank you.
4: Re leboga moshumo wo wena o dirang o dira moshumo mo botsekuthu. Ka moshate a ile seni.
0: Kevin.
4: A re leching.
0: Rena ka nya ga bula tsa batheli tsorong ka thaba fa esme.
4: A ba mara jalo wa impula.
0: Le kai.
4: Go se le go saga letse sa mma.
0: A bo pele ngwana mpa mana go na fistos ka mo la ringa ka.
4: Ke a go kongwana ringa.
0: Rosal motemong
4: eh rosal temong ke di Tuesday crash ja le ba re bagetha
0: ya bona eh temo go sale ga mara o bo re botheta gore ga no le ke tsa go tsa o di siwa ke mane di tholofala le sa di siwa trata le ga o je go mata sa fela gore o ga re o siwa la lo kwa masimong kwa o di di lo e sa le go mana di tetela masimong
4: ah mara ruri go go tsaka mara mara go
0: nyakega ga re di a tura le jona mona tsoka e ho ere o ira o de mera mona e u di mo comment di toru le mera e se vile di peo a ite a le ma
4: es
0: na go botsa tsa fela mona o bona no a di kgile go gu mara sa re ga mo se a ina re mara sa re ga mo se e tla o le me ko
4: ke go kwile
0: nna o putse bana ba re o ena wa machimo na tso ba kwa castelo ga kwa
4: bana ke ba re shuka moka swela ke ba re shuka kwa moka wa ya ka hlabekisa wa ya ka mphato wa ya ka ma DVD
0: eh
4: wa swela go tsanelela ka bushi awa wa ba khwetsa ke ba re shuka moka
0: ke wo ero go ba ya tsolo ba re a tsena
4: eh wa ba tsiba
0: bona ola matsaka
4: ba tbo bo we wa di bona di taba tsa gona di makage ka bana mo khano ka mo khano we ke gopeletse wa mafelelo ka gare ga di Tuesday crash tsa rena tsa ba libi mona ka rinka eh lema ar leming ar tsene ntemo re le boga ka mshate a ile seni
8: eh le ga man kezi
4: re gone le kai
8: Oh.
4: Yebo.
8: Na men go ama kondo ga mama daraba.
4: Aha. But no man.
8: Eh, go rume di go mo nna mo nga ba khala no wa ka mo ro ba la go dira na ga re bolana le jali phone ga re na go mo tsena la ka mala ka le ke matsa le matsono lo.
4: Ba re ke man
8: men. Eh. Ke John Ruben Lebed.
4: Ga le o rena a tsene re jali phone ja bolena fela.
8: A ba re gabore na le le tropa ba ka le bele la le tsia jana tsela ene a ba se bo re le bona re a tsara ke lo tsona
4: ene a ba tsimi wa tsiba ai ya
8: ba re
4: re a ke
8: ba le gore na le a le ba le tsela ya le bona
4: ene ba bo tsho re lo bona o re e tswa kae ne a ona
8: a ba tsebe a gere
4: a ba tsebe ka nete a ona taba
8: o mo tsimi ule ke malakale ke monna la pa jana wae min ding ding yo don pela makelo na rawa ku pela na kale ke makelo na dar pela na dabal na ku ni bali ja rawa ke do ke tsena ke dulia ga
4: re le bo ga ba go le ese ke mo mang ke mang
8: yon mo di gerben le be mao si ba ba ndi ba mo se ba ka mao si ga ke gere
4: mao si lole lole papa brena lole
8: dang man ke
4: re le rata o le rata
1: Tobele FM ke mo shato go tsebo le boithabisho.
9: Ke kwa melo ya le nonyana ya go weletse setleng sa mariga go leng ya ngwato boshigo. E le ga e ketika go luluetsa le go gopola motlhang ola sea le moya sa tirelo ya sesotho sa le boa e go ro shoka seroto. Hola Pretoria tsone ga bogoshi go loma mpuri le tholasane la noka ya tubatse. Go tswa gona mmileng wa mina re gona motse moshato wa Afrika borwa. Ke ga tsoli ya le nosi go roga di seven tsa ma Afrika borwa ka bophara. Bo mojapelo wa dimpampa ba itsina ka manana wa bona bo majasane. Moses Mutabi Mpatela Mokhagawe Muna yomu nsun nsun nsun Suwa pelue show show show show show Kiniti ibe kileba mwali Ilirutegi iliretika mapanta panta Kirayo naraliwe lebuwa yabu mkuso Likameli matanya ata nyola ngake yabu pelia matuwa matala Aga
1: Hashtag Tobel FM 66
4: Bana wena o sekhware sekhware gare ga dikhware a breath again let's breathe again turn it breaks

Johnny Brixton tsagare ga mshato wa tsebele betha bisho breathe again ke ngwe re lebogang ba re ka nete ga re tsoga se sengwe se o re santseng re se leboga ke sona se go no fiwa go tlatswa maswafo ka moya o moswa wa go tlala ka bophelo ya be ke go feta ge re tshela pele jwale ka gare ga mshato wa tsebele betha bisho re sa le temong ba limiti melang a sheo magwale na tsogang ke nako ya gore le a hlole ka gare ga masane tsa tshila le khona le tshatsing le re tlo ba re tshela pele ka taba ile ya ile go re thumile be ke ya go feta gona le dilo ba re ke di tropical fruits di kenywa tshe ile go re a tseba gore mo di bang gona ke mo ile go re o hwetse ile gore la rata di malabo so mohlomongwe ke le phelang le rutetse le le gabotse gono kwa mafelo a ile gore ka nete di kenywa tshe di mabua gona a di rata a ke re na le gono re ka dina go tshedingwe re nong go ita re jwala mihlare mo ile gore ga ra swanela ka go bane re sa kwishisha re sna tsebo mohlomongwe ke yona e re tlabeng re lebele tshe le gono re lebella bohlokwa bya banana le bohlokwa bya popo gore bana ke tshedingwe tsa di kenya tshe ile gore di gashwa rona mo mafelong a ile gore ga o lebella ke bo sobe le rata di makebo yo bo fotileng bo phelang bo ruthetse le mabua gona o leng gore ge wa swara ana le bo santana ka gare jale re tlotlela pele ka dileto le la tsebo go ba politician ye le bo morokoma ke setsebisa tsa te mo mafape morokoma ke sareto rena le yena mesong ya le tsa le khona re tla ba re le gona o itukishitse le yena mo ileng gore re tla ba re gore ke ka lebaka la eng gona le diletetse dingwe a kere e gona ka mo province nge go ba province ya Mbombela o khwetse e le gore mihlarie awa o ka leka ke gopola motho wa bolela gore wa tsa nna kilekile go jwala mihlarie leech awa hleng o ka ra inthat re tlo lebella le bohlokwa bya yona mihlare yeo ya re tlabe re ke napile ke molata ka yona tsela ye mafape makau ke moroko ma ka sereto re a leboga ba re KV re sa le mogo ka mo Primrose tseba gore o ne le Melton Thabang Rejoice go tswa mapela mokopane na ka phafola ke mo ke tswang gona re a leboga Katie Hlase le yena Katie Mahlase are KV tumela ga di le nna ka mo N11 ke be ile tsebe ka mehla taba yeo ke kgopela gore o e tsebe ke bona BB ke are ke batho ba thukwangwa KV Iman ape ke lekile ene le kgone ke le tsela mo rwa ke wena kgothatse wa gola ka gara ga le tsela le khona ke khopela o mela ke le tsema hlatse le mahlongolo re le boga se SKV ke khopela go godisha thoriso magia ka makopane go koma rumo ore a gole se ya le boga ana marumo ka gara ga mshate le wa tsema le bitabisho mapilate ka moe ga melepo re le boga hle mamatsa ba re ke beile tsebe ka KV ka mehla KV khopela go tshe setlolo sa ke o kwena di go di shitse ka gwentle maboye kwena moloto 2 ke le leng re mabele all right re le boga pits wa gara malepe KV re mogo ka mehla ke go file tsebe go ba go fihlela ka labahlano wow ke rata leto le o sama ke monadi night shift ka motshwane Mamelodi Vista re le boga le wena mahlatse motla MJ gona shai all right ke le bone lena KB le go buli yena are KV ka mo practicer ke gopela gore o ntse go pela modudi wa kahle o be a gola mabane ke manono fenoli ya magale ka mo magaba pak gola mabotsa ke tso shebali me ba merogo shiba menfe mogahla taung gola sfateng Christina Makofane practicier Rexon Salaelo taung ke KB wa galekubu go tswa ka taung ka Pegasus Fort waring balimi ka mo kawe tsogang go sele go sagaletse right are le bogeng ke gopela go lata mafape ka ye re tsana te monja leker Evelyn King love calm down

0: right, Evelyn King ga gara ga mshato wa tsebolo bo ithabisho re fihlile ka Riverside. Ke no se bere ka re ke batho ba go ya kwa le kwa le kwa le kwa le kwa le khono empa ke dumela gore ba gona fa mohlomongwe. Ba ga mafampe a re leta mission gape ka gara ga mshato wa tsebolo bo ithabisho re re go sele go sagaletse. Le gona le tsogile ga botse le khono batho ba ga morekoma.
1: Re tsogile ga botse bile ga go ne bana ba phefo.
0: A re le bogeng ke tshabile ke kwele phefo eo ka re ka mo gabelena ka moe. A wa ruri ba ibulela ka di drone. Awa re a leboga. Le tshile la ke la temo mo ileng gore re bolela yona ka masa. Masa mangwe le mangwe ka gare ga la bobedi re bolela temo ka yena nako ye ka nnete. Go sele go sagaletse.
1: Aa, go sagaletse ka nnete, go setse kgwale go tsetsetha.
0: Ka metlha a re leboge nako e le lena le re fang yona tle. Go ne re pele re tla go lena re no kgwetsa e le gore le setse le lokile, le setse le itukiseditse letsatsi le. Re a leboga ka nnete go ne o tsoswa ka masa latlala fa setšhaba sa rena tshedimoso e leng gore ka nnete le e rwele. Setsibi sa rena ka tša temo ke bona bo mafape ke morokoma ka sereto. Be ke go feta be re swaragane le taba yona ye re bolela ka di-tropical fruits. Gabotse le re ke dikenywa tsa mohuta mang kenywa tse re bolang ka tsona re lebelang botlhokwa bja tsona le gore ke ka lebaka la eng ka nnete re tlhoka go phela ka tsona mebele ya rena e di tlhoka.
1: Thobela.
0: Ee.
1: Nabogadi a ke tse sebaka se ko go tamiše, ke tamiše gape le balemi ba Limpopo province ka bophara le bophepetla jwa yona.
0: Mošate.
1: Ke tamiše gape le batheletši ba Thobela FM dicontinenteng tša ka planet F ka moka ga yona ka re planet ka gore Thobela FM e mo bose mo lefaseng.
0: Yo, re a leboga taba eo. Re a leboga mošate.
1: Ke tamiše Thobela FM, ke lebogiše Thobela FM ga e fetša mengwaga e masome a tshelelago le e tshelelago. Ka gona ke re Thobela FM gona o ka ke tlotšhu kudu gore wena e be mošimane o tswele pele ka go sedimoša batheletši ba Thobela FM. Ke re ke le moroko mammakao ke le tamiša legatong la Makhuduthamaga municipality.
0: A ganke ke.
1: Thobela. Ke re nabogadi ka mokgogologo ka gona ka nako ke e kopana.
0: Ee.
1: A re leke gore re kgone dilo tse e le gore ga botsebotse di tshwanetse and-e le go latela melao ya Thobela FM ya gore o santse re gobe ka mokgwaokwe.
0: Ee.
1: Pele nka tsenelela go botlhokwa jwa di-tropical fruit. Ke re nabogadi

0: ga jona ra ba le equator ke mo ka pleke ke mo e leng gore go a fisha ka kurukurukuru ebile pula ena almost ngwaga ka moka ga go legolo the equatorial regions jalo ke mo e leng gore di tropical fruit di ba palela gona ka lebaka la this type of climatic conditions ke ka lebaka le ga o ka lebelela di district tse Limpopo ka moka ga yona o botse le gore e a fapana ka taba ja production ya di-fruit di tropical fruits ka mokgwa dilogo ka gona jale temperature e nyakegago for di-fruit je ke 21 degree celsius to 35 degree celsius a ke e boeletse go fisha le go tonya ga di-tropical fruit go nyakega 21 degree celsius to 35 degree celsius ke mo e lego gore di-tropical fruit je di thinta gona jalo go na le mehuta e meraro ya di-tropical fruit je ke tlo jea mohuta o tee ke dingwe tse re ka tarabetha ke nako go na le tse re di bitsago gore ke di-peak commercial tropical fruit ke family ya tsona ke tsone di bala kaeteka speedinyana gore ka ba re ka re na le pineapple re na le papa re na le pop ra ba le avocado ra ba le guava ra ba le citrus ka gare ga citrus re na le orange re na le namune ra ba le lemon ra ba le lime ra ba le grapefruit ra ba le mandarin ra ba le coconut ra ba le leech tsone ke ka moka ga tsona ke family ke moka go tloga moe a ke bolele taba ya gore ena mo Limpopo mo district tse tsa rena di eme jwang ke tlo araba potiso ya botlhokwa jwa tsona jwa di-tropical fruit di saya bon ke moka di-district tsa rena di a fapana ka lebaka la the different climatic conditions climate ya district tsa rena e a fapana go tloga districting ye nngwe go ya districting ye nngwe a re tse go ya ka merit go ya ka bokgoni jwa tsona jwa di-fruit tse di eme ka mokgwa o district tse tsa rena re na le Vembe district best overall gore ga re bolela ka Vembe ga re bolela ka the tropical fruit ke mo e lego gore ga botse ke gaga bo tsona
1: Morokomaefela ke be ke kgopela gore pele le tswela pele ke no le re sware molomoganyane ke setse ke na le gadi ya ditšhweni ka moo a ne re tsopo a re tsopoleletša tlhokola tsela ke a leboga ega gadi oabotse kere wena we re sale ka gare ga thuto ya dikenywa ka moo a ke re re bolela temo le kgona a re nape re tsene tabeng ore fe gore re le re sereše
2: kva ko leboga mothelešelwana ko go tamiše mesong e lenano le ya tlhoko la tsela re sereše diphati tša go fapana tša dipolotiki di tšweleditše maikutlo a go fapana tabeng ya presidente Ramaphosa ya go dumela lengwalo la go itokolola Andrea Johnson kgoro ya thuto ka Gauteng e lebane le tlhotlo ya diperesente tša go ka ba tše jaaka godimo ga 64 dikolong tša malebana le pitlagano tona ya meetse lekelela tšhile Penny Majodina o be a etetše lefelo la go tlhokiša meetse ka sešego ka ntanyana ga Polokwane porofenseng ya Limpopo tabakgolo ya rena mesong e ke gore setlhopha sa naga sa banyana-banyana se fentšwe gomme ga se sa thoma gabotse dipapading tša basadi tša 2020 e le go Women's Africa Cup of Nations maikutlo a gago ke afe ka moo setlhopha sa naga se thomilego ka gona ntšha maikutlo ka WhatsApp goba Facebook ya rena SABC ditaba go thoma ka metso e metlhano go tswela go iri ya botlhano fitlha ka iri ya boselela nna ke ya go leboga KV a re tsenetše mong
1: garnet re temong ka mokgwa ke ya go leboga mošate
3: maleme a go fapana-fapana setšhaba le naga ye tee toro ya tata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya tata madiba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: ka nnete ye nngwe ya tsona ke yona ye ya go fenya tlala ka mokgwa wa temo ke dumela jalo re sa tswela pele le morokoma ke mafape mogaleng fa le ka tswela pele be le sa re tlhalosetša ka diletetše tša rena tše e leng gore mo mehlare ka tswa mo mehlare re ka hwetša dikenya re ka hwetša ditšweletša le be le sa swere Vembe district morokoma
0: a ke je sebaka se ke go leboga

0: gape ke gata ke the statement arlwantseng tsala
1: aha
0: tsala ya baya tsala ya baya tsala iria gore batho ba bele maleji a go papa papa re bere sa sone the embed district kere ke the best re tla mo go taba ya the tropical fruits ka mokgodi le go ka gona why the mbe e le the best ke ka lebaka la gore bempe e na le pula e ntšhi ke ka lebaka la gore bempe e a fisha mola e le gore di-tropical fruits di nyaka mo e le gore e go a fisha se o ka lebelela mola go bo thulamela local municipality chibompe borantoni nantoni area tse bo modale ke mo e le gore awa mokwe ke gaga botsona ye nngwe e latelago district ke mopane district mopane ke lowveld ene go tloga mo e climate ya yona e afisha le yona ene mola pula ena ka mokgwa e le gore go kgotsofatsa ka kudu ngwaga ka moka gana mola bo greater tsanene o be go ne le molemi o sa ke o bolela le ena mola godingwanyana a re ka tsanene selo se ba re go ke tlala ba se supa ka
1: aba
0: setse selo se ba re go ke tlala
1: kannete
0: and then ra a re tloge re batamele mono ga gaborena Capricorn district Capricorn district e kaonanyana mara e fela e mild ka climate ka weather system ya yona
1: o inoba magareng ga
0: bo jalo ge o tlo gaša di-tropical fruit ka Capricorn o santse gore o be prepared gore o tlo nosetsa lot of irrigation
1: me drabolela ka mango tsona di banana che
0: bona ka mango di banana di popo ka mgato ke family di je go re sa ola ka Capricorn o tlo go no ba le di hectare jwa jwa ne di rapa jwa jwa
1: aha
0: se ba gore ge re tla mo go di fruit di tropical fruits che o santse re o tlo kgona go nosetsa o be le metsi a mantsi gore o tlo nosetse ka mogwele gore go tla kgona ka gogo evidence ya tsona ke mola bo epen gardens in Capricorn district mo e lego gore awa mo ba ete ka mo ke mo ka ra tloga gape ra ya Waterberg go sobelela bolikela ka mantsi wa maa Waterberg le yona ka kua ntshe go mile kore o tšea bo lephalale o tšea bo thabazimbi bo kgopong you name them ka kua ntsheng ka kua dipanana tseo di ba gona mara di nyaka lot of irrigation di nyaka gore o nosetse o se boa ba wa tswafa se o le ka Waterberg a re ga gaboree
1: sekhukhune
0: district greater sekhukhune district akere maisemane ba re charity begins at home
1: botse
0: ka sa gešo ba re chipa e taga mohlabeng wa gabo
1: yona
0: ka mo makhuduthamaga ka fa tolo makhuduthamaga ge o tloga Capricorn o etla makhuduthamaga o tlo go tsea le gore go tonya go a oketsega and makhuduthamaga o tsebe gore ya undulator ka mo gongwa go ya godimo ka mo gongwa go ya fatshe ga o ya ka bo magane o ya bo mmalagane o a fisha jwalejwa so ka mo ga gabo rena ka mo le gona go nyakega go nosetsa mo go ntšhi makhuduthamaga eles motswaledi Ephraim Mogale le ta go motubatse ke ka mokatse ge o gatsha this family ya di fruit ke re se gore di ba dile kwa godimo o sa tlo tsebe gore o tlo nosetsa o di sireletse gore di be le go fisa go be le nnete jwalwa ke moka gore go be le nnete ke moka go jele gore ka mo dilo ka gona o a fisa ka mokgwa oe o tla tlo kgona go bona ka mantsi a mang re leka gore re change the climatic conditions je lo go gore rena mo ga sekokona go fishe ka mogho gore go nyake ga go for di tropical fruits ke mo ga re khontisha gore le rena re ba le di litchi go ne ba banye ba ba ntshinya ba ba budishi de ma ba ba rena hantle go mona di litchi o di bua ga ba botsa ka ra wa no mo litchi na ke ne na o ka kwa ga ka kwa
1: o tla go go tshe wa yenya go
0: ba o go dile a swa go yenya a sekhalo go ga tshite mara is promising gore o se go e kae o tlo yenya
1: ka gore ke a gopola le nna o ka re ke ile ka go tsa megale ya e malwa gore ba nna re lekile gona ka moga sekhukhune re lekile mohlare wa moletsi o mongwe a re ke lekile banana ke tse magama kae ebile ke itlogetse ke eng a ditlhe kgane mabu kgane ke ona a ntirang gore go seka ke seka rata ke mehlare ye
0: Tobe, dinyaka iri e dinyaka go nosetsa mo mogolo ene go tloga mo dinyaka gore re di shireletse ka di nete ka mogolo ka gona go re go tsela gore ka montseng go dirile gore weta e be ga botse sebakeng sa gore go tonye ka kurukuru ka baka la gore black tsa ga gore na di a tonya ke moka go tsela gore go kutumetse ka fao ka gona banana o tate we ba le yona ka gona litchi o tate we ba le yona mengu lo tseka ka o tate we ba le jo tobe
1: yo
0: are are tsene pujihong are tsene tabeng ye kgolokgolo ya letjatji botlhokwa jwa panana ga mmogo le phopo ke ke boletse kare ke family dilo tse
1: di sepela go te ke tjalapa le teng
0: ke tjalapa le teng jwale ge e le tjalapa le teng ga re a tshwane gore re di tlogelake santse gore ke re dibereke e le tjalapa le teng ke tlo gore ka lebelo la mmutla gopo ke re ge re etsa go taba ya phepo ya tsona lebeletse panana lebeletse le phopo le tse tsa gabo tsone tse mara specifically today lebeletse banana ga mmogo le phopo meaning nutrient ka gare ga banana re na le potassium re na le vitamin B6 ra ba le vitamin C ra ba le fiber ra ba le quick energy carbohydrate yeo ke banana ye ra ya ka go phopo ra ba le vitamin C ra ba le vitamin A ra ba le potassium ra ba le fiber jwalo-jwalo se se ra gore ge re sa je dilo tse kgopo go raya gore tlo shota dilo tse ke dijo tse ke
1: di-potassium tse le di-fibe je
0: le
1: di-vitamin C je
0: le di-carbohydrate
1: le di-carbohydrates
0: ka gona go raya gore a re gapeletseng gore le ge e le gore climatic conditions tsa rena ga di jwale ka kua go le go di-tropical kua go le go bo Capricorn kera tropic of Cancer tropic of Capricorn equator jwalo-jwalo le rena re di create-ele climate ya rena e le gore e favorable for dilo
1: dikenywatse
0: dikenywatse a re go health benefits mo mmeleng go diega jwang ka bananana ke energy booster heart health e thusa pelo e thusa e laola blood pressure ya motho gore e laolega ga botse and then ya ba gape gore digestion ya gago ga o ja banana e tla ba gabotse ba panana ga o le panana e teng ga botse o le ba go nya ke gore o le panana tse ntse
1: e tse fela e di ke
0: se fela e sore potassium ka botlalo jwa yona ra go pop ke immune booster ya ba ya tusha mo masong a motho le letlalo ba ga ba tusha ka digestion ya ba inflammatory gore ga o no gotse o sa no ruruga ka mokgwa wena
1: ka phopho
0: ka phopho ke e botlhokwa kudu mmeleng wa motho fela go tloga mo ra ya go nthela go food security gore na ka food security ke dia jwa banana re bolela ka banana ra bolela gape le ka phopho aowa dilo tse diwa gona ye round ka moka se botlhokwa e no ba gore di tlhokomele re di nosetse mo mafelong a e le gore a tonya go laolege ka temperature jwalo-jwalo ke moka go tloga mo raya go economic importance ge re ya go economic importance gore na di botlhokwa ikonoming jwang di re fa income di re fa tšhelete ka baka la gore re go buna ra rekiša and then ra ba le job creation ja ba le tlholego ya mešomo and-e le processing ya tsona e bonolo le go di-export ge o seno di gata o di romela mafelong a go fapa-fapana go ba bonolo go tloga mo raya go agricultural importance e na di botlhokwa jwang mo go agriculture di na le di-return tse kaone jaaka bjane for balemi one ra ba le intercropping banana o ka fore mo gare ga tsona go tsa go gatšha dijalo tse dingwe ke go sekeletša space ebile ke go diela meriti for dipopo dipopo tse e le gore o tlabo o di gašitše ke moka wa ya be le gore ga botsebotse kwa sepelela go tloga moe ra ba le social and community importance gore ka dira dikatene ka tsona wa gotsa e le gore o ageletse ga botsebotse o ne le katene o di šireleditše ke moka go tsa e le gore banana tja gago le dipopo tja gago di sepela ga botse ebile-bile gape di ka re direla traditional medicine ditlhare tsa rena tsa segagabo rena ke moka ya go tsa e le gore abotse re a fola ka ditlhare tseo tsa sa gabore ke mo ka go tloa mo yona phopo ga mmogo le banana e ba sa di ga ba ya go tsusha bana ba re ha o tloa go fa se se se botse se lo gore o ka tloa go tsusha bana ka sona bana ba tswa ga botse ka gona e gopotso a re dumelele ba theletse ba tsogela FM gore ba go tshe di putsiso tobe
1: he ke rutegile yo ke kwele bose ke a leboga ka gore gore ka gare ga popo ke re o ga botse ba eng ba rena le mbona ba go tswa ka ntle ke a bona ditlolo tse dingwe tsa bona tse ntshi di re popo di na le popo o popo ye tlalo le a wa le hone gona rutegile re ka tsweletsa se sengwe ka popo le ka mogai ba ile go re ka nete re tlhoka go botsa dipitsiso Morokoma Shue Mafape o boletse go tlala seatla re a leboga Morokoma 0860002452 ba ile go re banya ka go kwishisha se sengwe ka taba ya go shireletsa tabatse dikenywa tshetse pedi food ke bolela ka food security ba re di shireletsa jwang di tsweletse 0860002452 ka mashate a ile sene go sele go sagaletse
2: na pagadi
1: arloche
2: le gona
1: a wa go sele go sagaletse mose
2: a wa go se
1: re a leboga
2: ke a mokwa
1: Morocco
2: ba ba kubitama
1: o le di tedi
2: mara bona hore le tsa di bolela nka mo kana ga tsona ke bo hlokwa
1: ga ga
2: e di mo ga mo di ba toka mo kana ga tsona ya di bona hore o shile ke ntse le go gore e tsona di bo hlokwa ke o swana le ka temo ye e le go gore ke yona e swere go bophelo lwa batho ka mo kana ga tsona go na le ntho e e re lebeletsego gore nke ba re go ke mabele nke ba re go ke lotsa
1: la tseba re be le gono le re be re lebeletse tshetse pedi re tloga re boletse ra re re lebelela dikenywa ba itlhalositse mosebo ba lebeletse phopho le banana fela le gono tseo le tsona di tloba letšatši la tsona re lebeletse tshetse pedi tse dikenywa
2: la go ya ga mashu bana le bo tlhoko go ite e phopho mo ga bo rena ke dilo ke le go gore ka nne te go lala nne di tlhoka nne di tlhoka dilo tse ka mokana ga tsone ka ba tsala gore go ka lebelela ga bo street re tswala dilo tsa tsa di tshepile go go di di tshepile dilo tse ka mokana ga tsone
1: re le bo ga msebe be ke re shiele ba bangwe nako
2: thank you
1: ke leboga ka mo shate go sele go sagaletse
3: wo sho next time go re go tlhokomelo tsho le tsena ba sa tsore ba bona ke go pela thuso ya tlhokomelo ya once banana e dia bana ka dia bana e bloma nge ba no rufa at least step by step or one thing cha le lengwana le la lauto dia bana le bloma le la what what re di am because tsaka dia mar di dia di tsolele nyana tsa di banana tsa di sweet
1: Eba
3: tshedi
1: nyane nyane nyane tsa sesa gola.
3: Ke ba botlhata mara di tla.
1: Ke go kwe.
3: E tlhile ba ga re botsa gore once e bloma in tsa lengwana lela.
1: O dire
3: eng ke diang ke a khavara le le lwa.
1: Ke go kwele. O kwa getse sa kwa pitsi. Ke go leboga. A ke komongwe sho ka mshate go sele go sagaletse. Ai le sene. Mbe. Tavashi Morokoma. E rempele re araba ke no jaba ba ba bediwa ka mshate go sele go sagaletse
4: thobela se se ke vile kae
1: re gona le kae
4: re gona nna ke re ke nya ka go tshetsa monomo wa re ke Max Mogophana wa ke mo aishano wa ka sala ka bolela ka yena ka re o ye ke banana ka mo ya rateng o ntshi e le bo se se ke vile o no ba sena le felo la kante mo a ka dirang a ka direla gona ya le kire ke ini se o aka shumisha hona le ntwa aka shumisha go like o tsheba di ba di tshela mo mobung kho se mmua wana o boletsa letra ba ra banana ya tswa go tshwara gore e tswa ile ela e enyane ke di mo ba tshile go pa ke
1: tsana
4: ba go re banana ga e mo tlharona o tse se se ke me botse patina go nwe ena lo nyamisha ka o tswa ile nyane
1: theletsa sele moyeng aga shidio di taba mroko o ka re dia sona ibile di putshetse tinya kilosa
0: a ya sana ka lebelo la mmutla se khopotso mashego
1: ka boga
0: e ka mokgwa o ditaba ne banana a si zero fight go ne metlhare e le go gore e mela kwa thabeng kwa mogotlhe re di tsa gore ke di zero fight a nya ke metsa mantsheo e node melele
1: jela tsa go mela tlhageng
0: ya go mela tlhageng re di tsa gore ke zero fight jalo dipanana gore family re gore e bolela ka moka ga yona ke di hydrophyte ke di nyaka metsa mantshintshi o nosetse kore o tloga o ne o nosetsa that is why panana mo e lego gore e gabotse e dula e le green ke moka molemo mongwe o boletse a re e bake nnyane go nyakega di-fertilizer ga o ka a ka no tloga a ya di-stone tse e lego gore di tila ka agricultural agricultural requirements ba tlo mpolaetsa gore a o reka se ke moka o ile o tšhela ka mola bananeng tsa gago ke moka go tloga mo o santse gore a di-protecte gore ga dithomo o ka re di a enya so a nyake di-plastic a di-cabare gore go tse e le gore ga di ka mo go tonyeng mola e le gore mebanane ya gago ka moka o ešireleditse ka baka la gore a re tee taba makhuduthamaga ka re makhuduthamaga e ne le mild weather system ya a ditireletse ke moka ditiri kgone go ba le banana ke e le gore di a nyakega mmara se segolo se sego a santse gore a se lebale go fetha go nontšha mobu wa jona gagolo ene o none o be gabotse o tla tlae ba le dibanana tša gabotse
1: tša seba tše thatana ebile tša gola
0: ebile tša gola ya ba kore normal banana e re e tseba
1: yona ela e reng ge e santšha mabolongwana ya tlhama re lebogile morokoma a re lebogeng lena le setsebi ka tša temo ka mehlare gona le tswa pele re tloga re leboga tshedimoso e le re file go yona hle ba ga mafape le ka moso
0: tobe a kere before re timelela moeng ke timelela moeng go botsa kere tipa ba thaletse ba thobela fm kere tipa e ja o ba gomele batho ga se diphofo kere la gato la makhuritha ma municipality ke a leboga ba thaletse ba thobela fm ga ba non thaletse a mo le ba leme ba le mphopo ka moka loena taoga di a mashego ke a leboga ka kudu go menagane ke re banna a re tiišeng temo re kgontišeng gore raka tlala re šupa ka monwana ke a le leboga
1: mošate o wa seba le boithabiše go joseleten sa sekukune o ka modimo tle ka dilo ka moka voicile peteni ke yena a reng yano

0: Christmas ministry ore re sale ka gara kgwedi ya tebalelo re re bale mo go ba efesu kgaolo ya bone temana ya masome tharo pedi yona e balega ka tsela ye tsa lena a e be go direlana ka botho le ka bonolo le go gaogelana bjalo ka ge modimo le yena a le gaogetše ka kreste go na le taba tabeng ye kgweding ye go na le taba ya gore nna le wena re direng na re gaogele kgaogelo e sepelelana le tebalelo ge o sena tebalelo ge o sa lebalele batho ditšhito tše ba go šitetšeng tata weno wa magodimong le yena ka sego gaogele ka lebaka la gore mo gore tsa lena a e be go direlana ka botho le ka bonolo Morena Jesu o be a direla motho mang le mang a sa ye ka tshobotsi a sa kgetholle motho yo mongwe le yo mongwe a be a mo direla ka mo go swanetšego a be a dira ka bonolo ebile a dira ka kgaogelo a gaogela balahlegi a gaogela bafaladi a gaogela ditšuana a gaogela bahlologadi a gaogela le ba ba sa tsebego modimo gore ba fihlelele ke therešo ke tsebo ya therešo ya modimo gona a re gaogelaneng ka nako yona e o ka ipotšiša gore ga o re re gaogelane o ra jwang motho wa mmona šola o dutše mola o hloka le seaparo motho wa mmona šola o dutše mola o hloka le sejo motho šola o a phukologa leroleng ga o feta go yena o feta o kare ga o fete pele ga seswantšho sa modimo gona a re gaogelaneng batho bešo ba thobela FM a re diralaneng ka bonolo a re diralaneng ka botho kgana ke mojuta kgana ke mosamaria kgana ke moegepeta kgana ke moiseraele a re sekeng ra kgetholla re botše batho ba evangeti ya bophelo ya goreng ena ya gore re lebalelane ya gore re direng re ratane ke rile ona kgwedi yona e re ketekago motho ya bogale ka gare ga kgolego a etile setšhaba pele a gaogela ke mongwela a boga etile setšhaba pele a tswa ra humana mmušo wa rena ka lebaka lang ka gore o tswile ka gare ga toronko ka lebaka la eng la tebalelo ya melato re lebalele o bo re gaogele re fe khutso o re boloke re šireletše o be o re phediše re sa ya mešomong tšwa le bona modimo ka tšhireletšo ya mollo re ganetša lena ba satane ka lebaka la gore ke lekgodu la go utswa le go bolaya re le tapile ga ntšha ka tlase ga maoto a rena amen and amen
1: amen re a leboga ka nnete bishop ramoba ka ona mokgwa ka metsotso te tshwareletlhe weru re tla go wena maebele ya phela ya di re fata batša mathomo tša maiso ke tša iri ya botlhano ka moraga fao re šutelela kgadi ya ditšhweni o ne le kgadi ya bagananago le setlhopha ka moka sa tlhokala tsela di tla le meso e gona manene o ka moka phadimela ke tsotlhe ka gare ga letšatši le shalom shalom shalom

0: e fela ga gona di kgobalo moraga ga re go be le tiregalo e bialo mo di kgoding tsenne tsa go feta re ruma ka jaaka India mapolisa a ferile le polisa le o le latofatswa go ka go thuntshetsa go di mo setunya sa AK-47 o le ka go phatlalatsa baithuti ba ba be go ba gwanta provinceng ya ka botlhaba bya naga mo mafelelong a beke ke tsona tseo tsa lefase ke a leboga.
1: Ke masopeditse la metsotso go ikela go iriela ya boselela re le ka go nyakana le ba leba MKP ka ge le bona ba ntshitse maikutlo mabapi le Andrea Advocate Andrea Johnson ka ga itokolotse bjale re ka re tla itia kota re tla tswela pele re nyakana le bona e le ge re bona le bona re kwa maikutlo a bona tira.
2: Facebook Frank Malachi a re tshabela setlhopha sa tlhokolatsela gore dipapadi le ya rena le setšhaba ga re fe setlhopha sa rena sa basadi sa kgole ya maoto maatla le ge o ka lebelela kua mapatlelong bathegi ba babedi fela ke Frank Malachi ka leboa kgomo mo ke magaise mafologela Cafers Hawks a re tobela ka kgatsong setlhopha sa rena senyamiša opša ka le lengwe la matšatši re tla ikgantšha ka bona mafologela Cafers Enable a le ga sekororo mo ke magaise tšhwene Charles Nkuna a re tobela setlhopha sa tlhokola tsela go ralo ka ba ralokile mokotlisi o dirile phošo ka go ntšha player ke sebapadi sa tuku ye šweu a re nthušeng ka leina a re ke ngwala ke le ka moga mašašane matlaleng o mo ke mage setlas molekwa a re tlhobela setlhopha sa tlhokola tsela ge e le banyana banyana ba lekile le ge ba fentswe re tla tswela pele go ba thekga ke tlas molekwa zebediela mapatša keng o mo ke mage se MJ mologadingwana sai a re kgotsong ka mošhate wa tlhokola tsela re nyamile ka go se thome botse ga setlhopha sa rena sa banyana banyana mara ke na le tshepo ya gore ge dipapadi di šetse di ya pele e tlo šoma ga botse re na le yona dithapelong ka metlha ke MJ mologadingwana sai a le ka Lithuli Park phase 2 motheletše maikutlo ke ya gago ga amane fela le bagatši le batsweletši ba nale ba tlhokola tsela e fela re a leboga ka metlha re tšetse tša go amana le Cat Matlala wena mogadi
1: tlatse mpšhatshekong ya maiteko la polao yeo e akaretša go vosimosi Matlala le balatofatša go mmogo nae ba bane ka e le go Captain Phimi Sekgobela o tlhathile molatofatša wa mathomo Mosakekana bjalo ka yo mongwe wa bagononelo wa mogononelwa yo a ilego a moswara malebana le molato wa 2024 wa malebana le polao ya moenjiniera wa ka Vereeniging Armand Swart Sekgobela o tlhathile Kekana nakong ya ge a fana ka botlhatse tshekong ya ka gare ga tsheko kgorontsheko ya godimo ya Johannesburg pele ga ge re tšeatše a re feteng ka mabenkeleng.
3: Ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala USAVE seo se ra gore o hwetša ditsheko tše kgolo ditšweletšeng tša gago tša mmamoratwa dihlogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintšhi e kgweletše 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99 fela le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour ya Speko goba Golden Delight Rice le ya U Brand Super Maize Meal ka R289 boraro bja tšona di hwetša gola go fihla ka di-10 tša Agostose 2026 o se hlaele ke dintšwele ka tšetše kaone-kaone le tše dingwe tše dintšhi ga USAVE More di jotse bo se dibitswa ga nyanya ka mihla
4: ha ke sa go bula ditoyetse ke bego ke di gopela fela ke go bula go e ka takatelo ka mathuko a ka ge ke sna go swara ke boroko di voice note tse di bego dire o ntiletse ge o fitla moya go ngwanaka o phetse bophelo bjotlhe bja gago o ntshireletša le ge o se sa le gona lefaseng tshireletšo ya gago ke sa ekwa ke a leboga mma
5: tshepa Capitec Cover nakong ya poloko le matšatši ka moka a latelago Capitec Live Limited ke live insurer yeo e nago le license ebile ke FSP 54090 yeo e lego molaong go latela mabaka le dipeelano.
1: Re boela molato le ro ga re o tswela pele wa wa karetša bosimosi Cat Matlala pego e re tlhametswe ke Sashi Naidu a na le Rachel Tsiri.
0: Maabane tlhatse ya boraro ya bošutšhisi file bohlantse malebana le tšeo di tlhagilego ka la 17 kgweding ya Aporele ngwageng wa 2024 ge Mosakekana go legwa o boditše kgoroseko gore Kekana le mogononelo wa bobedi ba lateletswe morago gore maphodisa a se botswe o akaretša kgatišo ya video ya sefatanaga seo go tšhabilego ka sona morago ga polao ya Armand Swart o re ba kgonne go hwetša bagononelwa ka Q le bua botlhabela bja Johannesburg ka thušo ya motlhapetši wa private ge a be a bolela ka thušo ya mofetoledi mokapteni Sekgobela o boditše kgoreseko gore ke yena a golegilwego Kekana.

0: dumelang re ya le dumedisa gotlhe mo ka bolo gona ka mogorotsana ka gona re re dumelang dumelang dumelang a thobela le ya mie mie la le thagetse
1: re
0: le tsikilele sa batho ba modimo
1: a gona re mapantsola ka thagala
0: mme a ba thagala mapantsola tsikiditlege a tshege go be bo selatshile la bobedi la di 28 tsa July re ga re tlhela kgwedi ya marega ka sepopego sona se ke tshepa gore wena o tsogile ga botse ke tshepa gore mafolofolo wa ba gona re ko boje ge ba go pele iritsetse tharo di feta re tla ba re go pompetse wena re tla ba re pompile re pompile re pompile mafolofolo wa la atletse o tla ba le letsatsile le botse re lebelela pele letsatsile re tlo ba le le kaone kaone ke dumediše batho ka moka ka moka ka moka ka moka ka moka ka moka ka mo ba leng gona wa tsa motho mongwe o nrometse molaetsa mabana re ke a go kwa go dumediša a o ko re gopola rena re leng ka kua melwaneng e mengwe batho ba modimo ba re bona ba re humana ka www.fm.co.za motho ne ke bolela le yena ntšha le ka UK a re go nna re aa tšatši ka tšatši a o ko o di o re gopolane benong e re ko o botse gore wa tseba keng le batho ba rena man lenyalwa le na di-bordera di na melwane a di na eng leng le bona lerato ke leo re lefa lona o sa kgathale gore o ka ba o le ka Aforika Borwa o ba ka ntle re a tseba gore go www.tabelafm.co.za o na le rena le rena re rena le wena ebile re go rata ruri dumelang
2: ba se lebale gore re gona mola go SABC Plus audio bouquet channel 815 re a bonagala le gona ba ka re kgwetsa gona mo bueng ga ba dumele tle
0: a ka nnete le tsogile botse
2: nka bo kwele re buitsa wena
1: ra kwagala ra kwagala
0: ke be re kwele ka mang
1: ka welles
2: nka bo kwele sia le moya a ka ba phatla la di tshe bana le wa thobela FM ba ra wa gona le tshe di ga di sepela ga botse ka bua le go di tlale mesa
1: ba re madutu fela
0: ba re madutu ngwana re nya ke madutu e upi ba nyana ba nyana ba re file madutu tjaji la maobane
1: ei
0: se doile wa tseba kwa se go jira ta gore motho doile ga o sa di tsona re ro doile man ba no ba doile e upi re sa tsola pele re ba thega ka lebaka la gore ke ka mogoe le mo papadi ya go le ya maoto e sepela ka gona wa tseba keng wa popa go sa sa ya ba crap a go tswenye matla ba gona re sa tsola pele re ba thega flaga ya rena a itswele pele e phadime rena le tshepo ya gore go tswela pele ba tla dira bokaone ka lebaka la gore bokgoni ba bona ile ra bo bona re ya tseba gore ba gona ka nnete batho ba modimo ke nyaka go le botšiša mo motheletse o mo kae na metsi ya tukulugo e le mo gona a nwega o ka ga metsi tshepo ngwana batho ba bantšhi ke bone ba reka metsi ba re ke a onwa metsi a mmasepala ke a o tlhapa le o tlhatswa fela o seke bo wa tsoga wa išitse ka ganong nna se se ya diega tukologong ya gago e ne o re botsa gore ke kae na goreng o sa nwe metsi ao a kwagala dieng batho ka moka tukologong ya gona a le nwe metsi le ya le reka metsi
2: bile o nkgopotsa ka kua ga manskral moragonyana o kile wa kwagala le gona gore metsi ya gona ga a nwege jwale re sa tsebeng gore ga bjale ba ka bešitse o le gore ba tlhwekišitse a nwega na le bona batho ba ka setlhakarela manskral nke le re tlhalosetse a nwega ga bjale goba motlho mongwe a sa le ka mokgwa ane o kileng la phatlalatsa gore metsi a rena ga a nwege a tloga e se a tlhweke
0: batho ba ka midrant maabane ba balabala ke duba ke rata dilo ditaba tse ntse di sa nkame mareka ba kwa ga botse ba bolela gore metsi ya bona a nwege ka dielo ka moka e upi ya gore wa ise ka ganong o ka se kgonege nna ke tikologo efe mo e le gore wa tseba gore go o bulela metsi o tla ba wa šomiša ka dilo tse dingwe seng go wa iša ka ganong ga gago o a nwa gore o nwa metsi nna metsi ka nnete le ya rekana e ne re romela molaetsa o mokopana o ne o re tlhalosetsa mabaka o lena gore na go diegang mo tikologong ya lena ge le lebeletse taba ya metsi motšhelo jwa thobala FM o amogetswe ye ke ditlalemiso tloga bjalo fitlhakana e riela ya senyane monate thwa
3: Afrika Borwa lentšu la gago le botlhokwa IEC e le go Electoral Commission of South Africa ka tšhomišano le SABC Education di go tlišetša dipoledišano re lebeletše dikgatho tša selegae tša 2026 theeletša dialemoya tša SABC re bala le Thobela FM gore o hwetše tshedimošo ka dikgetho ga mmogo le ditokelo tša gago ga mmogo le melao ya dikgetho gore o kgone go godiša setšhaba sa geno kgetho ya gago ke lentšu la gago le šomiše e ingwadiše le go itukišetša dikgetho tša lenyaga lenano le le tla go wena ka thekgo go tšwa go SABC Education ka thekgo go tšwa go Electoral Commission e le go IEC SABC Education Enriching Minds, Enriching Lives.
4: bona di special ga super safe polokwane le Vegas Fort. E kuno tse 12.5 kg ya Golden Cloud Cake Flour ka 119.99, 10 kg Tasty Grass 126.99, 5 liter Excel cooking oil 159.99, 750 gram Cremora 44.99, 1 kg super safe peanut butter 44.99, 1.35 kg Bokomo with Bigs 54.99. Jedi fela ka the 31 July 2026. Super safe polokwane le Vegas Fort. Your number one store.
5: Tumelo ya loan ya Capfin e pakisha ho feta pese ya botlwa Cape Town e lebile Pitori. Ga se la kwa rena. Re tsopola ganyane seo morodi ya sengwadilego.
6: Go bile bonolo kudu. Ke ile lebenkeleng la PEP. Bashumana le dipampiri tjaka. Kamogela SMS lona tjatji leo. Me tjatji le letelago. Ke re tjhelete e tsena ka akhaontong yaka.
5: Apply online. O bone gore ke ka lebaka la indi custom ja go feta 10,000. Di re file 4.7 go Google rating. Capfin, ke mo wa simolola wa mokitlana. Gona le dipeelano. Plan smart. Think Capfin.
3: Yeke Tobele FM, garangwa ga ke tobedi masumo pedi tsila 2026 Tobele FM, mo tshaka

0: go tshobela FM di tla le beso eh gona le molae jo le re rochetse re o kreile go tswa go mothieletse motho mongwe a re ra lo kere go gore eh na ba thieletse ba reng re lebeletse taba e ya metsi a go nwega
1: tshobela le joy iga ka mogashong awa nna ka mo palaborwa metsi a re nonisha go hlaka nonisha go hlaka ga so ra ba ba bona a bose mara batata yo ona ana le ditshila ka gare go tshe go na le ditshila di brown mo gare kana go nisha go hlaka ke mo ka kana go ngwa re no fela re kitimela kwa mabenkeleng re reka metsi kwa mabenkeleng ka hore a ka mo palabora na di lunyana ke di love nyana ke nngwe tse di brown ka mogare ke Edwin kwa manekele ka palabora ha ni bula ga go shima khushane ha ke le wentso nyana mo tsamo shot wa stadium channel ga matla pang kwa letse
0: wa e kwa
2: ke joy to be la
3: wa zagi
2: ke du medisha ke tsi ta mawara ai naga mo ke le gona monna ge smiti ya gona a nwe ana le letswai letswai tswai tswai le lo go re o ka hanwa e o tla fetse be go kitima wara o tla tshologa be ke ka moka a nwe ana le letswai gore e bana le na mono a pia o sa tshela letswai ka mogolo ke teme di ke magale ke le ka mo platform ha se bi dela sport ma poko pidi ma village ke re ma shot
3: tobe
4: le je le go she sese le kai
3: talush
4: a wanna ke bolela ke le ka mo moroke ka mo moroke ga re ne metsi ha wa re batho re tlhakelago e ane go saga go ba bora ra re khotela ka montse a wa re ka se bolela gore ga anwe ge mala re se nao rena ga rene metsi moroke ga rene metsi mo baroke motso monyane wa Newstown ga rene metsi tshwana tsa modimo re a tlhaka re a duma ge le bolela ka metsi masipala rena a re direle selo ebile a nyako se tseba selo ka rena ga go ne taba ke a leboga ke manesta maphanga ka mo moroke
0: ba ka moroke re a leboga e re lebelele gore na jašhini la le kgono re na le eng o gopele ga botse gore ke jašhi le la mo e le gore re boledišana le bana bana ba ka dumelang ke le tlholosetse gore bonang a re kwaneng jašhini la le kgono ke le jašhi la boditšhabatšhaba la Nature Conversation Day yanong ke nyaka ke letšatši le e le goreng ka leleme la rena re re ke letšatši leo e le gore re šašedi go tlhokomeleng ya tlhago re bolela ka diphoofolo metlhare go ithuta le taba tša bometse bjalo bjalo ke nyaka le mpotseng gore na ge le lebeleletše ka mono Aforika Borwa ka mokgwa re phelang ka gona na re ka dira eng go netefatša gore re tlhokomela tlhago re ka dira eng go netefatša gore re tlhokomela tlhago na re tlhokomela tlhago ka sebopego sefe ka tsela efe e tla le mpotseng ke a tseba gore sekolong ba fela ba le ruta dilo tse beno mmamotlha le na rutang rena re tlo ba rena le yona bolela le rena mothieletse wa thobela FM ke tlo e otlolola gabotse kua pijana kua gore o tlo kgone gore o nkarabe eupia se e le gore tla ba re se lebeletse re tla ba re lebeletse ka galo ya bana mothieletse wa thobela FM o tlatla re botsa gore na se re se bolelang yena o bona o kare galo ya bana e tla ba isepedišana ka tsela efe
3: are nnete ke gore molago di sa fiša re sekaseka ditherišano tšeo di tlo ba go di tšea gona kopanong e e le goreng e tla be e le gona ya African Union yeo e le gore e tlo thoma letšatšing le la lekgono re lebeletše kudu naga ya Ghana le naga ela ya Nigeria ke tše e le goreng di tloga di lela ka tshwaro ya bafaladi ka nageng ya Aforika Borwa gona mo weng re na le mosekaseki wa tša dipolotiki dilo beile tsebe

shine on me ke le gore ngwae kwa ya subella ga ba ya le go thobela FM di tlalemiso ke tshugile ka lebaka la gore ye nngwe ya mabankele go parare le gore raitse ba ka mona Africa borwa ba re ba go ba lobile mashelenga lo kana 24 billion benong sa go ntshosha ko gore na batho ba tla gona go tshwara meshomo ya bona na TFG ba bitsa Foshini group ma bana ba tshwele di jeta ba ya gore ba lobile mashelenga lo kana 24 billion benong ya re a butsisha gore na taba e tshwele tshe ka mogho di mabankela bona tla tshwela pele a shuma o tsebe gore re bolela ka meshomo ya batho ka mono Afrika borwa benong ke se sengwe se ile gore go e sekwa o thoma le go thuthumela ga bya le re go rena dintlhagolo tsa ditaba di eme ka sepopego sefe

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhagolo
1: magareng ga tsona lo le le e ga re ka letela tsa gore ATM ere ena le tshepo le kholofelo ya gore gorotsheko ya molao theo e tla hlakisha ka tlholo ya beke ya go feta ya gore kgolo ya tsheko ya Kapa Bodikela ya go dumela president Cyril Ramaphosa go thibela komiti ya parlamente go tswela pele ka mošomo wa go leka go mofolosha setulong o letetse gore tlhatse ya boraro molatong wa go ama go ya ka dipego komangka nna wa bosenyi Vusumuzi Cat Matlala e tlhoe e fa botlhatse pele ga gorogolo ya tsheko ya Johannesburg ka go le lengwe motlatsa tona wa maphelo Dr Joe Phahla o re dinaga tsa Afrika di tshwanetse go thekga masolo a tsona a twantsho ya HIV AIDS ka mašheleng tse le tse dingwe ka iri ya bosupa go thobela FM sejabaledi ke Victoria wa ga Moletsa Show o le tshwaretse tsa dipapadi
2: o ipsilebere papadi go thobela FM le Vicky sejabaledi
3: a ke leboga tshembiso motheletši madimešia a setlhopha sa naga ya tanzania se ngwadišitše phenyo ya mathomo diphadišanong tša wafcon re ba fenya setlhopha sa aforika borwa sa kgole ya maoto sa basadi banyana banyana papading ya legoro la bila tsona diphadišano tše tša kgole ya maoto ya basadi ya kontinente tanzania ke e le gore e nošitše pele ka na le tšana e le go wena diana mo motsetsong wa masometharo šupa gape le na le tšana ya aforika borwa e le go wena bambanane a tlo nwisha ya banyana banyana lerumo la phenyo ke le le gore le tsweletse go tswa go yena Asnath mo le gore a ni le dlamini ga se a bona selo ka la botlhano Africa borwa e tla kopana le Ivory Coast mo Tanzania e tla raloka le setlhopha sa Burkina Faso ka le lengwe re lebeletse re neilwe mofokeng e le gore ke mothopa se foka se segolo difokeng ja 2025-26 PSL mofokeng o thupile se foka sa footballer of the season players player young player of the season morago ga raloka papadi ya maemo a godimo mo setlheng se re tswa go mo go sona ge up the box ba dira mošomo ka moka wa gae ga botse difoka di thupile ke mabakabaka motlhatlhi e le go wena Abdeslam o thupile sa motlhatlhi wa setlha Sipho Chain le bone seema Oswin le ena Dancing le bona ka moka ke ba le gore ba thupile moralo ka pele wa up the box e le go yena Tshepang Moremi o thupile sefoka sa MTN 8 last man standing se foka sa calling knockout players of the tournament as it la leba ka kwa setlhopeng

0: abarotshwanya ke sepoko tsorio le bomathosa ke le gore ngwae kwa ya subelela gabe ya le go thobela FM ditlalemiso nna lwana re sa tso kwa taba ya mosadi wa ile gore ngo bolela ka ngwana ga gwe ile gore nge ka kua shopong bana ba babedi ba ile gore nge ba utswitse chocolate mo ile gore nge o mongwe o gonne go tshaba molelo gore ngwa gagwe kwa shetseng e upia ba rile ge ba re ba rarolla bothata bo ba molokela ka kua
1: fridge
0: ya beno ke nya ka gore ba tshiletse batho ba FM re boleleng na ge re gala bana re lebelela tsela ye re galang bana ka yona gore e ka batlisetsa ditlhabe go fitla kae nna lwana re ka no ipotsa ra wa ke no mo mmethile ka broomstick o mo mmetha ka eng wa no ipotsa re fella gana mo ga ni bele ngwana ke ngwana o ile gore ba re automatized o nya ka di counseling jwale jwale re na kua morao motho mo bile re ke botsise le gore na wena ile wa bethwa ka tsela ile gore ngo gopola le ge bo gola gore mo gona ile ya ba ntong re bitjang gore ka ba ile trauma mo ile gore ngwa tsebakeng o tshetsa gatelelo go gopola ka yona o se sa go tlhaba o ka re ke gona idea na se se fetotse ka mogho wena motho mongwe ka ba o gala bana ka gona na mamotla mola le gore nka le tlhakore le lengwe ba bangwe ba gala bana ba bona ka mogho le bona ile ba kwa botlhoko ka gona no fela ntse o go batho ba re lena bana ba matsetse a le bethwe e le ka tsela ile gore ngo bolela ka mogho yena e bo swa e ba bethwa ka gona e upia sa le mogore le tlhabitse wedi sa jutse go yena ka fao ga bolela ka o betha o na gana go betha gola gore swantse ke topeng eng ko papatle ko bontshe gore ke motswadi nna le fetotse ka mogho le galang bana ka gona bangwe ba re matsetse ka mogho re ba galang a re ba lepeletla le go feta a ba gole ba ena le ntwela mane batho ba gona ba tekateka bana ba rena ba tekateka nna nke re boleleng ka taba ya go gala bana wena ka mogwebo o galo ka gone bo galo ka sebopego sefe gabi ya lona gana gore bana ba gago ba tshwanela ko galwa ka sebopego sona se bo galwa ka sona na ile ya go tsosetsa ditlhabi dilo tsetsa ditrauma ge re bolela ka tsona na ke engwe ya dilo tse ile gore ngwe na le tsona motho mo ebile o ka ba o sa lemoge ka lebaka la gore re sa gole re tlwaetse kudu gore nto ya go ya di-therapying ya go ya di-psychologisting ke nto e phelang dingakeng tsa menagano tsa maikutlo a ra gola e le nto e le goreng e tlwaelegile kudu go batho ba borena ba baso benong o ka no ba ibile bo sana gane gore ntwe e ka ba ile yona e go ba ditseng na o bone neng gore taba e ka ba go ba ditse o bone ka midiro e fie o dira ngo shetse o go tse o bontsha gore taba e tswa kua go ba bangwe ibile le shetse le go no thoma go ya di therapy ba re le ba o shupetse wa bona gore taba ya gore ke phele ka mogho ke leng ka gona motho mongwe o mogolo rata dintwa go ba batho ba o botse selo wena go tsenwa ba go botsa ba re nko o lebelele morago wa re o lebelela morago wa humana le goreng motlho mongwe ka mogobe o galwa ka gona o ba ka mogho o godisitsweng ka gona ka lepanta le thupa e ka ba e nngwe e le goreng e tsentšhitse ditlhabi go wena tsa gore o be motho o leng wena mamotlha a ke tsebo re ya gago e tla ba efe ka gore ke boletse dilo tse dintšhi eupia ke nyaka re no tlisa yona ye ka moka ye e le goreng re e lebeletse o itemogetseng maemong a gago boneng batho ba bangwe ba felela ba bolela ba re re motho a kwele botlhoko o kwesha le ba bangwe botlhoko ka ba ile botlhoko bo bobileng le bona go gola ba fetela go batho ba bangwe e bo ise ka maikemisetso ke upia ya diega a re kweng 0630288050 go ngwana o la re molakaletsa pholo ka lebaka la gore le nna ge motho a ka re nlokela ka fridging ke setse ke tshoga pele ebileng ka tsena ka mogo bjanong ke ya kwešiša gore seemo sa gage sa monagano se ka ba se le ka sebopego sefe go bommage re re mothegeng le montšheng lerato gore taba yeo e kgone go tswa monaganong wa gago 0630288050 latlhela maikutlo a gago

0: ikwa ikwa motho o ruya le Tanzania le kai le kai le kai anyaka na le rato
1: wa o gore a ga ona mo a sa eng gona a ka khumana le rato ena o ka one ga gethe gore nda ga ke efe
0: indu ke ba no vetha dry ka mosho
1: a se sho ke khau
0: yena o sa nyo kona melody
1: o le go bolela se Swahili o no nya go tletla motho
0: mongwe ya bariki Africa o ya kholeng ke badiwa mo motongwa perekiso ba ya ka mo blood river go shimolwe moloto le yena ka mofa mothunyana ka kua he
1: a na ke kwele ba re o ska ra ka la high
0: school ba ka ba ka au wa ba
1: ba re ka ka home ground advantage ne ya ya ma mushama wa to bone ba thu patal mara ke lo ya wa bona Uganda
0: o tla o tla ba le bothata
1: ke ke magare ba ka kwa Rwanda ka kwa le
0: e ile wa ya venda wena
1: a mo venda ke ke a ri er ke bona
0: ba tla mo apiela bogo
1: o wa tswa le
0: ba tla mo apiela bogo
1: enda ba nna ba thuba e shuka ka go ra ke a tsela
0: e be ke do ra hore gore o wa nyaka o ru ya kwa go le go lanya ka lerato ga ka do tsena ka province ya Limpopo nke le bo jeng Big Zulu re ka kwa Limpopo se tshwagate nke a rata bona hore gona le bomang
1: ya ya ka venda ga tshepa gore ka tsa ka
0: nka ne se o ira
1: a wa ke gan ya ke gan
0: go tle mo ga no hana ya moletse le blood river le se go le motho
1: a ke gan ke shetse ke di o ra gore ye ke bone a ke na se tshuke bone ka mo se se go ka mo le ka moletse ke bone ka mola venda ke bone gore e ka ba gona e
0: o gona le motho mmeile le ditlo ka venda
1: a sori ke beile motho le ditlo ke di o ra gore ke bone mediro ya ba bang ba shetse ke ba bone ba dira acha ka mogwa wa le rato e ke kole ke rata jwale motho mo ke tla ke bone ka gore ke gausi le moletse ke tla ke bone mo moletse gore na go direla gausi le sesheo ke tla ke bone
0: re go se gabo a boraro a go meme ja chilelong o bone re go diega ka kwa
1: aha ka tha
0: ka tlhalosetse
1: ka tha
0: indugente e ke le bitsela go se ile gore go ikwele tsho go Big Zulu na le Caspian vest mo go yona ke se swae fela metsotso go kela go irigela bushupa re bo tshe putisho ka teba ya go gala bana wena o ka ba go tsho galwa ka tsela engwe ye ile gore re na motlhomong re ka ba re sa ikushishi na e go dirileng ile ya fetola bophelo ba gago ka mogwe ile gore o lebella bophelo ka gona na na re gala bana ba rena ka tsela efe tsela ne la re rileng re ya gala kwa morago e sa shoma le jajin la le kono na re nagana o ka re re gatello tsa menagano di trauma tse dingwe tse re nang le tsona bophelong di ka ba ditlishitse le ke maemo a uwe ba theletse ba latletse ba bangwe bile ba aletsa tlo ba re tsa mogala ga go 0860002452 ha ke tsebore ke thoma ka eng mo joletse ke
1: a re go molaja gatisha aga aga aga se tla tla ke se bale
2: mashu mme di tla me so joy e go tshese se ka mo lesija le botleletse ke filmone machete ka mo hane jo ka ke ka mo ga sthopo le joy le team le go tshese bona le mekgweni tsha go galagala ngwana o bona ye ya gore ba lokele ngwana ka fridge is not good mme kwa e bona go galagala ngwana e me botse ya o dira la re ngwana le go sa atla gone go tsiba gore na se a se nya ke se a se a loka se se lokile not o loka le ngwana ka fridge ke tloga ele phosho e kgolo ke re mo shot
1: tobe
3: dumela ka gajong lo bolela le kefas ei watsa nthe 9 le anti se tsa gatelo e kgolo mara ei ke betilwe yo lo e from multi radio wa tseba mosadi o laila ambeta strike mara ke ke sele ka le nna be ke sa mosole be ke sa bone phosho at that time mara hei eng go ba dijekare le nna ka re ke betha ngwana ayayayaya ke nna ke fas noko ka magara gata sebitiela thank you
4: meso e me botse le kae ena experience ya ka ka ntho e ya go galwa ke dumela gore ge o gala ke motswadi wa gago a go tshwanele ge o gala ke stranger re bethilwe ke batswadi ba rena a sa nka go ba le lebadi godimo ga dipelo tsa rena ka ntlo eo ande le nna bana ba ka gona jone ba kgona go tseba gore mama ga a ka ponya leitlho o tseba gore gapela o tlile go shashara maotwana a ka lepanta goba ka eng mara a ke bone e tlhola lebadi pelong tsa bona ka ge le nna e kileng ya ntiragalela mara ge o dira ke motho e leng gore ga o mo tsebe ebile ga se motswadi wa gago ke yona e kašalang e na le segopi ka gare so e kuša botlhoko taba ya ngwana ola e kuša botlhoko
5: kgotsong ka kgašong ledijoi le kgoši ya sese ka mo uele welela le dile ka Solomon Daily tabele bolelang mo ngo khala bana ke nete ba trauma mo gongwe ke moka ngwana wa thusha yana ke gopola ga ngwana buti mogadi bo ile ba le ngwana a tswa fakudu a tswa fa ngwana ba fetsa 2 years ka moka sa sepele ke moka cha tshi lengwe ne le moraro ka mogae wa tswela mamogolo mamogolo a tswela molare ngwana a sepele thaka tsa di a sepela tshang saka mpheng saka mpheng saka ke molokole ka sake ko molaphela ka kwa dipudi mpheng saka ngwana la ke a lebella ka moleka mo ba le ba tshwara saka sesile di joy ngwana la emela ke tshi mampe mane ke bolela soma mothabile ke monna
6: Thobela sesile joy le khose sese ya ntwe ya trauma ya phela a bona na kong wa o kare o khuruza mogurisa ngwana o re mogurisa raf o mo khala ka tsela e leng gore ya o tsya tshosa le yena ka o sane a gola mola a ba le bana o tlo khala bana ba gae ka tsela ya o tshosa ka gore o tsere mo wena because wena you still have anger ela ya khale ena wa bona so yeah guys are zame ngore bana ba ba rona ke bana ba ba ba rona ke ba no man are zame ngore re ba khudise ka tsela e simple wa itsuru ngwana o bolela le yena o mmeile fatshe o bolela le yena o mmotsa o ka re o kore ithutura o bolela le ngwana o bolela le ngwana o ka re o bolela le motho mogolo o mmotsa o montse tsela o montse gore bona a paole so ka o sane o ba so so na ba ka bana ke ba ka bolela le bona ke ba botsa gore bona o ska tsha bo bolela ntwe ngwe le ngwe gore botsisa monna ke tla o botsa and o ska botsa ngwana gore na re godile so na na re diriwa so na re godile no a o mmotsa dilo tsa tshwana le tseo o mo khethela anger le yena wa e bona so ya batswadi a re zameng gore re godise bana ba rona ka tsela e right man re ska ba khala too much
7: tobela bagashi le batheletsi hawa a se go khalema ngwana ka mokgong o itse go khalema ngwana kwa tshosa na ko o miseletsoga especially bile ngwana e se ngwana wa gago nna re khalemile ke gopola o ita ka mpetha ka chip ya go ira tarata ampetha ha fetse a nkisa ko nokeng a re ke tlatse ditoromo tse ithuka mo letse go a lebereke le robegile cousinaka a e tla a ntsela griva ya ha e tla mo gating cousinaka a tifitlha then ke no phushanyana hanyane then ke bea metsi a le then he ke tswa cousinaka a ya lena a nthusa ha boa a tifitlha mo gating a mpeela griva ya then nna ke no phusha ke fitlhisa mara gore ke bethe ngwana mosadi o mo awa a se yona kuru ho thoma mo lebella ngwana like o no mo lebella kuru wa no fella ke matla re o heileng ka motshwara nka mogobatsa are foleng lena le go betse mo moyeng ka mogobala go diseng ko teng nna ke go disitswe bohloko ke bethiwa mara a ke tshepo re nka go batsa ngwana motho mo gore ka mophanishe ke ngwana ka gore ke mophanishe ga pila ka go kolomaka go tlhatswa dibiana gore a sa batswa ka jarata
0: Yeah, mme o boletse ntongwe are foleng.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Bushampi.
0: Are foleng.

0: Ipo hipo wakatara hipo wakatara yena re nna ke mmone ba re ke mmone mosadi wa ka wa di khomo ai are ke lebele tshimane ka molangele la guja la e kere ke a mona e kere a ke tsena wa itse ba tle ke tshimane sa wa itse ba go shane ya re na ba na ga re sa gola ba ka re e kere ke a mana e kere ke a na na re go tshutse ba ja a wa re go
1: tshutse
0: ba na tshutse tele kwa re na tsha bana o tsene le lengona a Anuale, Malva, get a good little Javana, and I got a little one. Kikova, Ova, Vara, look, oh, Mori, Kilidimo, me, Kuraka,
1: Kitanate,
0: mana se dulang le rena se ke bala shoota la ga tega bala meso tsere ke le semetharo fela go tswa go yona area la ya senyane le nolo ga go le le botsi le nolo la se dibeng le thomile ka sona se bope go sona se dulang le rena o ka se itshole le ga tee
1: a ge rata bisha batheletse go thoma ka bala le gona ne tira le bogare le boga theletse wa lena salmo e sekisa lena le ke le nolo la go bitswa se dibeng la go tsweletswa ke mogadi wa matlebyane pharepare ke yena motlhokomedi wa sediba se morodi ya tau le ena wa letabisa re leboge re leboge setlhopha ka moka sa itla le meso re be re boušhe re leboge ditaba tsa iri ya senyane ka mabele a pheladi le ke le lengwe letsatsi ke letsatsi le masomepedi seswai kgwedi ke kgwedi ya tata Nelson Mandela kgwedi ke kgwedi ya go fatlhosana ka bolwetse ba monagano ebile go rele tse dingwe tse e le gore di a tsopologa ka gare ga yona kgwedi yona ye ngwaga e sale wa 2020 tsela tumelantlhe mpitseng maisela wa mašwa mpitseng ka rata sasa a re se bišaneng letoleng
0: Malemekudu ke be ke gopetse babare ke palela ko o tsenya ba re monna a nyake lešata
1: ke nnete
0: wena ka gore monna o khuduna
1: ke nna khudu ke nna e ngwa dikhudu
0: dumela khudu
1: dumela mma
0: a o re a leboga mabane re be re ne le banna ka kwa tlhabirwa o tse ba ga botse re be re ile tsa banna tlhabirwa
1: ebile ke a thaba ka baka la gore dilori di sepetse botse ka mokgwa e le gore bo
0: sule
1: ka gona
0: ke be ke le tshepišitse monna tsoko kere ke re tlo bolela le ena o e leng gore ke mogolegwa motsweletsi wa rena be a ithagaragile mane a ithagaragile ebilešitse re thabile gomme be re re tlo bolela le monna o mongwe o e leng gore ke mogolegwa mabapi le taba tsa go tlaiša ka gae ya ga botse setšhabeng ka baka la gore ge a ba itlhalosa monna ola mola a le mo pele a bolela le banna ka ena gore ba mokwešiše o boletse gore la tseba gore ke eng a re yena ga ya ba fitlhile tlhabirwa a fitlhile o khumana one le nna le kgajo yo kgetha kgajo a re kgajo bona wena re a sepela wena a botsise kgajo go banna re go tsamaya le ma kgajo a re a wakene le Thomas rai a re
1: tsamayatlogelao
0: a fitlha ko lo ikgapa ikgorosa ka wena ikgapa ikgorosa ka wena ka na tla bo ya latsane e bretwin bona o tsamaya le mang wena moo le nna le mo kare ante sa wenae a re a re yena ga be a nyaka go betha be a tlo betha motho wa gona ga a nyaka go betha ebile be a ne le maatla ua go do betha a betha a betha a betha a betha jale wa tlholetse mengwaka e masometharo supa gomme mara ditaba di sepela gabotse gone jale ka baka la gore ebilešetse a le ka ditaba tsela tsa bohutu tsena le kereke gona ka kua e wa kwešiša dilo di a sepela di a sepela upia ke ntho ela ke mengwe ya melato e leng gore o e tshwaretse kudukudu taba ya go tlaiša ebile a se taba ya e dirileng ga teng o e dirile kgafetsa-kgafetsa bodi ntse a betha basadi ba mo tshwariša a boya a buša a boela morago abetha jwale ge o tlo fitlha nakwa nkere nwe le ba wa dira wa ya ka kgolegong wa sekišiwa wa boya jwale le jwale tšatši le lengwe e tlo fitlha nako e leng gore o tlo ne o dula wa dulela ruri jwale re batho ba e leng gore ba betha ka montle ba ne le dikgaruruta ka malapeng ba nama ba e tlhokomele ka lebaka la gore ba tloga ba lomantšhitše meno ka fase la ka godimo boramolao a ba tshege ge ba e tla tabeng ya go tlaišiwa ga bana le basadi jwale batho e ka re ba ka tlhokomela maka shedunang le rena seke ba lešuta le ga tete tlhabirošetso o tlhalositse gore tšatši la le kgone ke letšatši la lefase la seemo se go thong ke hepatitis malabanako e re le ka kua sešego kerekeng ya pastor Bridget Hawkins setšhaba se le ka kua re tshepišitše gore re tlo bolela ka taba ya hepatitis mola maabaneng jwale ka baka la gore kgatso kele ke mosadi o botlhale magagešo re ile ra bona re namile re itokološa bole gore re kgone go bolela ka yona re le gona ka moka tšatšing la lekgono gore e tle e kgone go ba le mogola setšhabeng
1: tšatši la lekgono batheletse re a bona mola dinyakišišo tša re laetša gore ka ngwaga 2024 go tlokofetse batho ba go ballwa go di million tse tharo fegelona ti ka bakala yona
0: hepatitis A, B, C. Go gopola gore e ne le mekhutana khutana ya yona e mentsi tlhabirwa ile bo doctor ne ke motlhala ba tlabe ba le gona tjatjing la le khone ba tlabe ba re tlhalosetsa ka yona re tlo itseba ka baka la gore ka re ne le mogwana gwana ka lebaka la gore batho bana ba bo malemo tlhabirwa ba bolelang ba re ba bolaile ke go tshweng ke hepatitis B le C ebile gape gape ba bolela gore e nngwe ya go gatisa go bontsha gore go ne le tema mo tabeng ja go a kalafi ya hepatitis ke gore ye go tshweng ke hepatitis B ba re bana ba dipercentage masome nne tlhano ba re ba humana tshwana ya gona ge ba senobelegwa mo di-awareng tse ka bantse masome pedi nne kore a re tšatši lena le uwe ba belegilwego ba namile ba rothetswa ba rothetswa taba ya gore ba tle ba kgone go thibela seemo se jale e nngwe e leng gona kore hepatitis e tlhabire o ka e lebelela ile a tsukenya mosela kudu ka ngwaga 2024 mo e leng gore batho ba go dira dimilion nje magola mabedi le masome se swa issue ba 287 million ba ile ba ikhumana ba ne le hepatitis B gape go ba hepatitis C jole a re tlhokomeleng ka baka la gore ditsopolwa dingwalano tse re di bona mo ba ile ngore ba boleka gore tlhalosetsa ka ga yona ba bolela ba tlhamore ka ba bolwetse bo ile ngore bo a bolaya ge motlhomong batho ba sa tsebe go ba sa lebolemo go ba sa tseka lafi ya maleba ba bapile yona jole re ikgantshe ka lebaka la gore bo doctor Aniki Mohlala kana ko nyere technology bo phelo ba ga biale tlabe leng gore ba re tlela ka bona ka re bo doctor Nick Mohlala ba fetsana go ntshi ba le ka kwa laboratory ba dira ditiko tsa ditwatsi tsa go tsa ba lwetse go ba ditwatsi tsa go fapafapana tlo le rena go se ba shutela ga tete re ya boa
2: ba eta pele ba kgwebo ba rata go bolela ka mishumo le kgolo ya economy le bona ke batswadi le go le bjalo ga se ga ntshi ba bolela ka bana
3: go a tsegisa ka gore maemo a bo kamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa reng ka diatla hle ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
4: chesa wena le popotwane chesa dikudupjana tsa magonte tsona tsa go godumelela go ngwala mosima ntle le go shishinya mosaic seo ke botlhale le popotwane le a tseba gore mosima ke motho e se go dithaele eupša re dirile gore le popotwane le be botlhale le go feta gabjale le tla le WhatsApp, YouTube le Uber Light. Ee, le popotwane bjale le dira dilo tsa go swana le smartphone mo Citrus L05 o kgwetsa 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 fela e kgwetsagala go Telkom le mabenkele ao tšea go karolo. Telkom, possible begins here.
5: Ja mašheleng
6: ka dilwana e botlhokwa mo e le go rebolela ka dithoto le mašheleng
5: motheletše e tla re boledišane ka tša kgwebo le ditokelo tša bareki ka labobedi go sedibeng ka Bradwin le Timmy Thomas Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: mošhato wa tsebo le boithabišo gape le metsotso ke masome a mabedi felang go tšwa go eriela ya senyane ke nako go tsena karolwana ya rena karolwana dithoto le mašheleng re tla ka karolwana e botlhokwa tšatši le kgono re šetše re lekaladitše gore re rata go bolela ka dithoto tše botlhokwa tše e leng gore wena o tshwanetse ke go di šireletša go na le batho ba bangwe ba tshwere dilathekeng tše dingwe tša maatla ba tshwere dilo tša go lela ka gae tše maatla ba tshwere a ikamagaeng a bona gore ke a tsena o di o bona mahinyahinya a e leng gore go tlhokega gore motho a kabe a šireleditše jale a sa gantši re šireletša taba tše magagešo di tlo tlhatsela ke bo morena mantšhi pumabelo bona ke moeletši wa tša mašheleng re tlonokwa go rena bohlokwa ba go šireletša ke bofe gape gape ge motho a šireletša o šireletša ka mokgomang re ne le bona mo mogaleng
1: a ge ratamisa go tshobele fm re lebogana kwa lenatlhe
7: ke letamise Buti Thomas Sesi Bradwin le se se khatso ke ke re madume a siawe le nkisetse le madume le batheletse batho ba FM
1: a re tete mabelo re le boga re ne le di tshumiswa go batjona ditlabakelo tse ile gore ne le tsona ka mometseng ga botse botse tsa go shireletswa ke dife
7: ere ke no re taba mathomo go no re ere lebelle taba ya insurance ya by which are it's a short term botsa short term e do ba hore ke insurance ya lebakanyana ya o fa khutjo ya monagano khutjo ya monagano ya gore ge o tseba gore a re no tsiya mhlala re na le sa mathomo ka khona o covera koloi ya gago ntlo ya gago le di contents di phatlo tsa gago ka mokagatsona tsa ka ntlo le di latekeng le tsona di dirisa tse o di dirisang tsa botlhokwa go swana le di bag tse o wena o ka bo direkile di tura o ka gona go ka gona go di insure as well
1: le anke re no sheja di insurance tse gore na di fapana bjang le thomile ka short term insurance gore re ke insurance ya lebakanyana
7: ke nnete ke insurance ya lebakanyana ya gore e o coverana mo o patetse premium ya gona kgwedi ya newe e ra gore wena you are covered a ona ba re o tla ba le ina le waiting period gore ina leng a itswane le tse dingwe tsa di long term insurance tse di lebeletse fela di thutu tse wena e tla bona le tsona tsa botlhokwa gore ge di ka ba gore e ka ba ka gore di ka utswiwa e ka ba gore di ka ba tsa ya fisa ke mollo gore even ka accident di ka direga le di thutu tse tsa kagae o ka no ba le accidental damage ya tsa kagae di thutu tsa kagae then le tseba gore lo tseo ka mokaga tsona e tla be le covered as well
1: pele ba thoba ntate ba bolela tabengwe ba re awa go bonolo go gore o ka bile o ka insure e bile tshelatantse a gone gore ba ka tshedisa ba e goga kgwedi ka kgwedi e upsha tjatjile wena o swanetse gore o gopele gore awa nna gape ke senyegeletswe go ba go utsweditswe tshelatantse go ba boima gore etswe go ba goreng go lebjalo
7: a kere go na le dinyakwa tse dinyakegang sa pele o dira insurance go tshwanetse gore wena ka bo wena o bolele fa nnete e o lebane ebile wa ba le accidental damage let's say for an example ebile wa ba le wa ba le wa claima o swanetse ba botse gore no nna ebile ka claima ore ba tsebe gore wena premium ya gago ye o tlo e patelang ka kgwedi ba tla isanyana gannyane godimonyana gore e kgone go tsamaisana le ka mokgolobaneng wena dilo tsa gago di tsamaya jwang ka gona and-e a se gantšhi kudu mo lobaneng insurance e ka palela ko go patela tseo o tshwanetse gore wena o tseba gore o di coverile a se gantšhi kudu jalo
1: bele ge re le tsena le batheletse ba rena ge re ruma politician ya rena le ka reng ge re šeditse tsona tse tsa di-insurance gore na ba swanetse gore ba tlhokomeleng le gore ba swanetse gore ba efoge eng ge ba tsenela di-insurance tse
7: sa pele ba swanetse gore e ba tsenela di-insurance sa mathomathomo se ba swanetse ba se lebelela ke gore the value ntho ba insurang a ke no ja motlhala ke ntlo gore ge ntlo e ka so o se ka kry-a gore la mathomo o e under insura a kere ntlo ya gago e ba re mo wena ba re a kry-a ba romele assessor judge lana lewe ba romela assessor judge leo kotsi e diregileng gore ntlo ya gago a kere mo ebe ke 500,000 if e le 500,000 e covere ka 500,000 o se ka insura ka 200 ka fase ga mowe ya ba under insured ke ntho nngwe ya botlhokwa e swanetse re e lebelele ge re dira jana jeo and-e le gore di-details tsa ye we insurileng e be tsa maleba go tshwana le cell phone e na le serial number le AMA number so ke tsona tse o lobaneng swanetse e be tsa maleba o dingwala ga botse o make sure gore di diregile ne re ka ngwaga o make sure gore o reviewa policy ya gago gore o bona gore dilo tse lao di coverileng ka moka ga tsona di sa no ba gona ka mara insurance ya gago
1: a re setsebi gape ke moeletse mabepiletse tsa mašheleng tate moabelo re a leboga re lebogana kwa lena tlhele le ka moso
7: le nna ke a leboga bodi thomas letlane lebogela le batheletse
1: a ge nkeke re a leboga tle
0: a re tloga re leboga šhedingweng le ditaba ga ba le meseso ke masomepedi tshela fela mo go tswa go iriela ya senyane wa mo kwa kereke ma motho
1: koše west life ile a tla ka yona koše
0: Phil Collins
1: oh bjale ke Phil Collins ke o pola ga botse kwa morago nyana Westlife
0: against all odds
1: yeah ke yona ile bjale ke Phil Collins ke batho ba gole ke bo se
0: take a look at me now
1: ah.

0: re ntse re against all odds wa ba re ba e opetse ka moka le bo Maria Carey. Mm. Ara ba mo tsama Maria Carey. Maria Carey. Maria Carey. Ba ra wa le no opetse wa ba hu ma mathaka hu tlhabiro o bolelang ka ona le bona ba tsena.
1: Ba tsena.
0: Le mogala o hlena wa tsena.
1: Maria Carey o nkhatla kudugane le a tsena mo le boys to men.
0: Maria e ka re o sa le o khuditse o tshule mo tsa mmino o iketlile o duja chalet a pe chalet e gona
1: yeah
0: le bana ba ga ba opela
2: o gona
0: le bana
2: ba le ba ga ba ma
0: thinsana
2: ba opela
0: all right
1: bana ba la tshale ba pele go
0: mo be ya le no shwa reng ga tswinya opela ra kwa bosika moka ba ba ba skala tswinya ke la opela skala mo tshe me se se re ke ba se ba mara re pela mo go tsha go iriela ya senyane ke na ka re re ye go morama ro ka dinthlagolo tsa ditaba

0: ke bana ba fiki zona bona ba love potion ni ba re ba tsare ke ke mo challenge gore ka nnete ha di o felang kgopola gapela gapetsa a go ba ra botse botse o e batho ba ratana ba go plan a o ne sa mau challenge na mole akela
1: ke ra re ya gone gana
0: ha re tse nna ke tse be tlhabirwa ke khatle ke mo rutine mao ke mabane ya botisha ba nna re batho ba mme ana ka mo re lengana ka mongamo e re re a lukisha a re o thomala ka boitshetsa rene sala ambia e re re a lukisha ke ba ba ka e ba sala re yo fitla mo sala itswa ka ga emisong a ile a le jeja morago mohumagadi wa gagwe ka mo sne bana mola ke bana e mo sne bana mola ke bana ba ba ga tsa ba bona o rena le shetjubanyi o sepela ga ke ba ba ka a wujisha hey
1: baba ba yema
0: ka khumana ile putjisho e botlhoko a wa wujisha ke ra re aba emishane ke batho ba go le ba jeri dikhang ba wujisha putjisho ano e lahlela eh ya bena go ntle ke rena ba gitule tse kantle a hone lo motho ke mmona o lela ka phone e mo ga tjaka e ya wa re gona wa e baby dilo dis a se ke bone motho
1: eh
0: o re ke nna ma fela go fela tsho bolela ka phone ana kwa
1: wana bobo bobo o tlhola ditirelo tsa masipala
0: o ke no ra gore nna me ba ntle DJ bona a se ke bone lo motho emele tsa ke rena ba ke le mosadi le ka jo gele re le ka re a bana le lepotse e rena me ba ka no le ka jo ke mona bolela ka sala tike nga tshilanya le nna wale are ke ta be re o le la ba se a se phoso o fela o tlhola molekani wa gago a kere a di dire ke bana ba sa thomang go ratana le lena le leng ka gare ga tsona tsiweng go ga botse gore o fele o ba tlhola le ga botse le tsogile botse ko ke o laetsa gore wa tseba rekeng le se le nyaka go bopa go iša pele le pele
1: le ba
0: mosomong se ba mosomong a se phosho eh look at your please call go kae injozi ba re ke mosomong ra re motho o nagana se sengwe ka nna maino shame se se ke ma se verity fela ngo tsho gona iri la iri ya senyane dulen le rena re tsena karolana ya rena ka rolana e bohlokwa go pula gore go ne jwa le hlabirwa re ya ka gare ga karolana ya dikgwebo le melao e laola go dikgwebo tsa tshile le khono re rata go bolela ka taba ya go ngwadishwa ga bashumi ba bashumi se go thego ke UIF ngwadishwa ga bashumi se go thego ke UIF
1: gone le di company tshele gore di thobile tshele gore di sa ikaga di sa ipopa pele go aba le dikgwebo tshele gore di thobile di sa ikaga le tsona di sa ipopa re botsisa gona ba shumi ba lena bemba di company ba shumi ba le aba tshela la bangwadisha tsona di UIF tshe la kwa khoronya ya meshomo la bangwadisha goba le no batwala ai sa mushi ke le role eh goba go diregang na o ile wa thwala company wa sengwa dishwe ya tla re ka morago ge company ela ba go ntsha goba yona ka bo yona e phutlama wa re o ya kwa gore ya tsamishomo ba re eh na re go tsebe eh are ibule tshaneng tabe Number 086-000-2452.
0: 086-000-2452. Ke malo rotse a rona re tle re ko gore na e ka ba ile gore na o di bone jwa motabeng tsa di UIF. Gome motho mo lena be mmisho mo ska bala la tshaba go tsena. Tsenang le tle re botse gore na ge be ba bangwa di shege batho ba ke mabapi.
1: Gore ba sangwa di
0: shege. Ba sangwa di shege. Mo sha tshe tshobela FM re ya lo tsha.
2: Ready.
0: Mani mani, hello mani.
1: Le ka engwe tsamela. Mani we, ro hona ralele.
2: A
1: wa ro. Ro mani wa ka.
2: Le a tswa hore ke le bona go thwadiwa ba ba thoba go tswa ka ntle jwale. Mm. Ke tla wea nai.
0: Mm.
2: And then mo ba ka tsiang ba thoba ka mo. Ke di contracting yana ba tla re nya wa wena se tshube permanent. O bereka di contract wa sen o saina o saine mara o su registeri e ba no ra o sa le casual o ta o tia re tsa tsa tsa re le tia o tsha bua yona
1: ha o bane
2: hai re se se o ga ntse ma Afrika bo rwa thalwa ba ba patela ka mogona ba nyakang e seng ka mogonya ka ya mmufu hata ke bana o lang ya le lena liwa ka no ba lena le batho ba le bereka ka maika mo le ba registeri
0: Aua. Mane. Aua se re register. Eh, ke phoso. Ya le
2: mang a register mang a phale mang.
0: Yeah.
2: Le bona.
1: Re bona mane.
2: Ke bona botlhatsa.
1: Na re re le kwele mane re tsi.
0: Re le kwele mane re tsi re a leboga. Moshato thobela FM re a locha.
3: Masakole Sabira a ga le fukenga madima masana. Le tsamisana go ya ka khati ka mogasho.
0: Tate di a le ra locha.
1: Tate di a le re mogetse.
3: Re tsogile botsela
1: re tsogile ra lena.
3: Ke e ga pele she re go le sereng ka le e pelago. Ka be e nya ga go shedi. E nya ga go tlokomela. Makgware na bana maitse bana rena banga ba me ba di company ba tswa ba ntsha ba register re mama e tsogo go sa bo hloko go le mo motho go bere ke lo re o tla kira di tseka go ya kwa go sa ndi gore o yo tle ba ntsha tsa ono go tla ba ra wa a go na ga gola a se ona o tloa ka ka go tloa la fase o bula ke dipelo le mo fa ga ba rena ga bo se le tlo re ga bo se e bo go nna go ga go ba no maybe ba ima creation ba home affairs ba tsa my channel ba le ba ba tsa ba checka di company to gore di register le ba gere ke ta
1: aha
3: e actually
0: re le boga tate dia le re le kwile mo shate tobele FM re a locha
4: o tla go rola mahlako tame
0: a re
1: re
4: Hello sala ma ke ka rafting ba ke wa tani shawa ke khuibira matala tsapa.
0: Ra la mogela mutika ya.
4: Eh ka dirwa.
1: Tama.
4: Se tsho se la sa mo se di bentsela sa go sela. Ke tsholo fetse.
1: Oh.
4: Eh la tsoba tabele se rinye bana besho. Ei ke botsata. Ene ke na na re bolaya ke letsole ko bo mo Afrika borwa. O sana nna o nyela mo ke somang gona ke thimile go somang a gola ka kgwedi ya bobedi ke moka o na le monna o mongwe o neng ke re soma le yena ba mo tsamaisitse ka kgwedi ya bo-4 ona ngwago o rile ga ya kwala a fitlha a re ke a 'ira barao ga go felo nna maloba ka ya ka o tlhola se ke o tlhole ke fitlha a ke hwetsa company ya mafelo le registerileng ke ela ke tswileng mo yona ngwago la ka kgwedi ya bobedi ye a ba e tsebe ya le salvarile nna ba ra wa re tsoromela spikitere a re tse borna se ka ka ge se kile gona ba tla se fa se ba se fanga ke re bale ba fa ke ba fa ng di tie jona jewe ka jo flop je di brown a re tse re ka no bona re go ka dire ga mara re bola ke tsole ko bo
1: wa se ba botsiše gore gape ke tsotlhola ka kwa ka ngwadiswa
4: awa ja ba botsisha ke re le mo ke a tsora mola wa ba kwa ni lona o la ba motsamaisitse ba motsamaisitse ga ba ga la ra ba itse bo mola o
1: oh
4: e ga le a ke ba botsisha le bona ba le ba rile mo romela spikitse re ke ba buitse ga re dina la ka le ke bela tshwelela mo
1: oh
4: a re no ba gore le na le no tshwelela le dira le tsama le inspector ga mogole tswa itseng ka gona
1: re le go ile botea tso ya
4: e awa ivang e tsanga botsa mo
1: le le le mo tsika mo
0: re le kwile mme tso ye masume pedi shupa go tswa go iriela ya lesome re tsha motheletso mo gape shwe na re mo mushate re a locha re tsha o mong ka mo re mo mushate re lo chiche
5: tshelela le ke
0: re bona ka i
5: a ro
0: a re
5: e ma tuma matsa ka mo eslem pantsembi
0: la la mogela mo re
5: e di company ke di ntse o re banya ke bo wa ra rena ba o tsoka di nna tsa Africa ba tsha ba yona tabane ya patela ke bona mo ba fara fetseng a le a mo mo mo mo tsho a re re ke hire ma Afrika borwa ka mpe ke tsolle company ya ka gore
0: tao
5: ba tsaba patela yo le ke le la le bona e bo ra fene ba ba re ka di hour tse di telele telele ne di offer diwa ka ka mo aba bo ita feel nke be mmuso o re lebelela ka boswa taba ya patela
0: ra le boga buti re tlo re le boga metse tso ye maswe pere tsinyane fela ngo tsha go iriela ya lesome tlhabiro ka rene le mathata a mantsi mo mtabentse tsa ba shumiji tsa ba shumiji bui mangere
1: wa tsaba sesi
0: ene ba tsaba ba o di ba tlhagisha go ke batho ba banna o tsi bo rengere no ri shana kwa le ya gore e setse o le monna ka mogwano o mhlomong go a diega gore o khuduwe ko shumang gona ka mabaka a leng gona e le palane e o ne le mosadi le bana o re go tlhola kwa o khumana se ba o ngwadishi
1: e bile e ba le mathata e ba le mathata ka gore le mosadi go motlhalosetsa go gape kwa a kushishi
0: na na go ya mushumo wa la ropa ke batho bana ba
1: bua ya e bile lo ngala ka ngala la pala tshe
0: ka go pele dilo lo tlhale le ba pasadi e ba ya kwa o molebele ja ya kwa o molebele a wa le basadi le rena di are di fela di re ama mamgolo mogadi wa ka skala ro wa bo buti ya rena ka kala ba tshe a tshe
1: ah batho ba ba le mo gore tshenyo e ba e dira go a ba tlholele rena banna fela mathata e ba tlholela rena le basadi ba rena le bana ba rena
0: e ya loisha ya fa pancha tlhabere yo fa pancha ke ntwana u motho re fetse ja dithaka jae a ho mushumo nga go kholole nyane
1: o pala go ya ma ba tlhola ka
0: go tlhola ka gwa ga no tlhola
1: go bere ke le mo o shumile mo ha me kai
0: ene ya be o buja nnete ngwana mosadi o mongwe maraka taba kore a tshwanna o lelosa mara ke taba ya nnete jale ba e leng gore ne le bašomi a re bangwadišeng tlhe re kgaoganeng le mekgwa ya go tlo ba dintwa tja malapa apeng re ba thomile ka lebaka la company ore ora wa lešake le ena ei metsetso o ke masome a mararo fela go tswa go eria lesome ke nako gore re kwa dintlhagolo tsa ditaba gabjale

0: go di viral hepatitis e re ke bolele gape gore sebete gape se ka tlisa le ketsela re di bitsang di non-infectious ke gore di tla ka mogoseng wa tshwaetso di infectious a kere ke tsa ke ka mokgwa wa tshwaetso banong tsena ke ka mogoseng ka mokgwa wa tshwaetso e ka ba ka mokgwa batho ba phelang ka gona banong go nwa di notagi gagolo-golo go na le kgatelelo mo sebeteng le go nwa ditlhare tse re sa tsebeng gore tse dingwe di tswa kae di dirilwe bjang di provile jwang gore di tshwanetse mmele wa motho o kopana le motho o re ke re rile mixtasho ba re o thusa kudu-kudu gane wena wa nwa o tlo go gobatsa sebete se o feleletsa o na le bothata ba bolwetse ba sebete re lebeletse le malwetse a le ra bitsang di-autoimmune disease go raya gore mmele wa gago o ka tlase ga kgatelelo ya masole a mmele go tshwana le di-cancer go tshwana le malwetse a go tshwana le bo di-SLE bo lupus community gantsi ba re o tlo kware ba re ke na le lupus ke malwetse a mohuta o ke di-autoimmune diseases and then le di toxin re bitsa gore di poison tse itseng tse ha o ka kry-a poison o ka kry-a le gore ka nako nngwe a kry-e dilo tse tsotlhe tse re dirang di fetelela gape le ko sebeteng ka mokgwa wa tlhago go tshidiwa go isiwa di-minerale le di-nutrients mo mafapa a itseng mo mmeleng so a toxin still as well poison eo e ka ira gore ha o ba go poisonile le yona e cause bothata mo sebeteng ra lebella gape le di-cancer go na le di-cancer tse dingwe ga ba re o na le bolwetse ba cancer ba re spreadile and then la mathomothomo gantsi a e spreader go ba bangwe e starta ko sebeteng especially re lebeletse cancer maybe ya the abdomen gore ka mogare ga mala ga o na le di-cancer tsa di-abdomen ya pele-pele mo yang gona ke ko sebeteng so re boa gape re tla mo di-viral hepatitis tse e leng gore ke kokotlhoko ya lehono ya World Hepatitis Day re lebeletse hepatitis A ra lebelela hepatitis B, C, D and E tse botlhokwa gagolo-golo ke hepatitis A e leng gore re kry-a bang metsi a sa hlwekang re nwa metsi a sa hlwekang re šomiša le metsi a sa hlwekang le go sa tlhape matsogo ka tshwanelo and then ba bangwe kry-a e le gore motho mo o na le bolwetse ba hepatitis o kgone go fetetsa go ba bangwe ke ntho le re e bitsang contact and then re na jojo hepatitis B ke jo e leng gore bona bo tsenelela ka thobalano
1: Mm-hmm. Bele doctor re le gona fa mo bona bolwetse bo ebile tabe ya ye nngwe ya go tshosa kore bolwetse bo ba hepatitis bo a fetela re ba dile sengwala se seng mo ba bolela gore bolwetse bona bo ba hepatitis go a kgonagala gore re ka bo thibela re bo thibela bjang
0: se bohlokwa wa kgonagala bo a thibelega re lebeletseng hepatitis B hepatitis B bana ba ba belegwang akere re na le meento e le ya bana mo meentong ya bana go na le meento e mebedi mo kgolong ya bana ka nako le ya period ya between 1 and 12 years mo e leng gore ngwana o tshwanetse gore a kry-e meento e mebedi e ya hepatitis B ke ka moo re reng bona bo a kgonagala gore bo thibelege and-e bo ba hepatitis A ke gore re ireng a re lebeleleng gore mo re dulang gona le mo re phelang le dilo tse re phelang re di šomisa ka metsi gagolo-golo dijo le dilo tsa go tshwana le bo metsi ke tseo di tlhokileng le rena re phela re tlhokile so ke ka moo re reng di a thibelega
1: mokgwa wa thekenoloji doctor go ne le ka mokgwa o ka re thusang ka gona go lwantshana le bona bolwetse bo goba go bo alafa
0: kudu-kudu ke taba e botse gona banong a ke re remova le thekenoloji se se 'iragalang ke gore le go pole gore ha kere o a ke gore la kere na le bolwetse ba hepatitis ke re ke le gore go tsere madi ra hlahloba ka mo lab o bontsha gore e ka nnete bona le tshwaetso tsone nka baka la technology e re leng yona gone beno ba kgona gore ka nako le ya ko go tseya madi o tlo ema bo ma 3 bo ma 5 days even 2 weeks go ya le gore o tle bo wa dira ka ba re o tlo kry-a di-results after 2 weeks so ka baka la technology re na le sele re se bitsang the on-site testing sa gona banong mo e leng gore wa tla ka troponyana ya madi re go tlhabile monwaneng go tshwana le ke ka mokgwa e leng gore re testa HIV ka gona and then ra tropelela mole ebile re fa di-results ka bona bonakong ya koo so ga o sa tlo o tloga o tlo o bua ka letsatsi le leng o re o tlo lata di-results o kgone go kry-a di-results gona banong ka ena nako eo wa ba wa gwetsa le thuso ka ena nako eo
1: motho mongwe a kare bele ka baka la gore re a lekwa le bolela ka bolwetse ba hepatitis bolwetse bo bonwe le bo bongwe bo ne le dika le maswao a bjona bele bjo ba hepatitis motho o tla ekwa bjang goba o tla bona ka dika dife gore ke na le bona bolwetse bjo
0: okay ke taba e botse ga o na le bolwetse ba hepatitis ke boletse ka phapano ya the infection ya ditshwaetso ka hepatitis A le hepatitis B. D and E di a tshwana, E and A di a tshwana, D e tshwana le ka mokgwa e leng gore B e iragala ka gona. So dikaka tsa gona di na le go arogana apia di a tshwana, go tshwana le o ka kry-a e le gore o painwela ke di-joint, wa kry-a e le gore mmele wa tlhotlhona, wa ba bangwe ba feleletsa e le gore o kera molapo o lapeletse ruri le ga a kare o ithusa ka go dira se sengwe sa gore a matlafatse mmele molapo o laotse a utswe and then ga o na le hepatitis A ke ka gore is an acute infection ke gore ke infection e go tshwara gone banong le dika re o tlo bana le go fisa mo gogolo and then wa ba paile maso a ba yelo ra rona le john
1: re re tshwarenyana ga nyane fela re fetise ba re tla boa re ruma doctor re a leboga re tshwareleng bjana
2: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o sireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ga Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Merero ya technology. Karolwana ye e go tsenya lefaseng la bjale la technology gore o kgone go sepela le mabaka. Mošeto wa tsebo le boithabišo.
1: Gore bele betsotso ke ye lesome re lebile e reng ya lesomete re boleišana le Dr Aniki Motlhala bathelete ke clinical virologist re bolela ka letsatsi la lekgono letsatsi la lefatshe la hepatitis doctor lebele sa re tlhalosetsa nke re no ere gannyanenyana re no boela morago ka kgatongnyana tse pedi re no shetsa gorena dika tsa hepatitis A B C D dika tsa ntse di fapana bjang
0: Okay, so di kata hepatitis A, ka re ke bolela gore le E, ka re ke bolela gore ke tseletsa contamination ya e ka ba metsi or di jo tse leng gore di undercooked, tse leng gore di go sweaty ne ba shumisa go di nosetsa ka metsi a le a sweaty. So ke ka mo ke reng ke fecal oral. So di kata gona motlhona o ile o bana le go fisa ke tsa hepatitis A and E o bana le go fisa go bana le go saba le takatso ya dijo wa bana le jaundice matlo a aba ama carry ama yellow and then wa bana le diarrhea sudden diarrhea le upset up a stomach hore hore o bana le di cramp ka maleng le go tlhatsa and then wa bana le confusion and then it's a hepatitis B. Hepatitis B Leona itlo go tlhagisetsa ka eng ka jaundice re tlo bona ka maso a ama yelo ana gore o una le bolwetse ba sebete and then re bere go tsaya madi re confirma gore ke hepatitis so itlo yona o tlo bana le fatigue go re o tlo lapa mo le go feteletseng and then le motlhapologo wa gago Leona o kry-e le gore o dark or o bitsa dark and a dark yellow or dark colored o ba dark and then le matswantle lona a re tlo re a pale ke gore a ba a se a o ka ba ngwa tlwaetse ka metlha o tlo bona a le bosetlha o maka le gore gante ke reka ka morago ke re matswantle ka morago o tlo bona ka mokgwa o and then se le gopole gore ke ela ga go le go le re lebeletse ba phelang ka diritifatsi ba go tetlhaba ba re bebetsang gore ke ba dinyao pekere ba shera dimetlele tse go tetlhaba so bona ba tlo bana le dikatsa go tshwana le go infection mo siteng e ba ntseng ba e tlhaba gona le go itshaga mmele as well le ka moo go hepatitis B and A le gona o tlo bona le go tlhotlhona ga mmele and ga e le gore ke ka baka la dikankere re tlo bona ka motho a ruruga dimpa o tlogang go rurugeng ga dimpa o ruruga le mmele ka moka
1: la tseba sa go tshosa ke gore ka mogolo tlhalositseng doctor gore yona hepatitis go bonolo gore e ka tswa go motho yo mongwe ya ya go yo mongwe gore re re bolela ka phetetso mo
0: e re lebeletse hepatitis A and E go tswa go motho yo mongwe go ya go mongwe go D ke ya thabola e ka boloka ka mogwa wa go thobala and then go C ke ene ya abashera di nikile tsene ba le ba di nyaope and go di gape e ka tswa ko mme o a ithweleng a belega a ile gore o na le yona tshwaetso ya hepatitis B ya ya ko ngwaneng
1: Doctor Aniki Motlhala ke clinical virologist re tlogarile boga doctor le boga tshedimoso le re fileng yona tsa dina le khone ke tletele botlhokwa le lo re santse re no le moshana ka ona malotse le gore a re potapotile re sheditse yona hepatitis re le boga tlhombotse le ka mosotlhe doctor
0: ke le boga le nna se botse le batheletse ke le boga
4: re tlogarile boga re tlogarile boga ke be ke emetse ya ne ba felletsang ka yona ya gore ba re ka tloga mo mmeng wa le mo mmeleng ya ya mo ngwaneng ka fa magagesho a re tlhokomeleng bo Dr. Mhlala ba tloga ba ditlhalositse ga botse kudu a re itlhokomeleng ka baka tshoga gape le nna ke nno mongwe rata o ya dilo ja go se butswe botse yo nna
1: barke ba di bitsa ka sisimane barkeng
4: ke di half done
1: Oh.
4: No re das go shuta. Okay, bitso so ere ke mhlanong go ya go iri ya le semete felleng ba re ke mo Afrika.

0: pele ka mo me wa spaleng tsebang ke le sa di ri tsona batho bana ba le le re le go ba abela ditirelo ba tle le latela ka di ofisi ya taba ya di city in ba re nya ka ditirelo
1: o fepa ka tsona di sa fisha re lebeletse di politiki economy maphilo mahlale le tse dingwe tobele fm mosheto wa tsebo le boithabiso
2: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeletsana le

0: morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutšo ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
1: Ba sepela ka dinao. Go tshela mmila ka marega go ka ba kotsi kudu, kudu kudu go di highway, ga se mafelo a go sepela ka lebaka. Šomiša maroo ao a diretšwe go ba sepela ka dinao le mafelo a maleba ao a diretšwe go tshela. Le ge go ka go tšea sebaka, ga go tsela ye e kopana ye o e fetago bophelo bja gago. Hlalefa, o ikete, gape o tshele mo go bolokegilego. Molaetša wo le utlwišetswa ke kgoro ya dinamelwa.
2: Se ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošaka wa tsebo le boithabišo.

0: Akena Jay-Z le Alicia Keys bona ba re Empire State of Mind go tshana e monate re tlhogare le bogale na ba ile go legethile go dula le rena ga biale mora go nyana mola re tshe re go shewe sekudu tsa go karabo yena re le rato ma ga shutulana le rena ska ba la shuta la ga tete re a kharkhela
1: mo top details re kit ka matswalo a nngwa ga le some senya ka ditjwala ka etsa go maka tsa ditheko Jones na go thata ka tshini kwa White Wall Telkom bo go mare route ditlaba ka loka mokaka 93995 equal to double pack ya di packet cha pente ya tap PVA ka 69995 Rega ka 2500 tuba go feta. We tupela airtime cha chika chachi 19000 cash beke ka beke. Kuba ATM chefa cha le ga e tshele sumi. Dintwela ka eche. Ditoma ka 17 July. Ku fitla ka 31 August. Kuba ka abe ilwego. Top details. Motho ka ngwe lengwe e le go fase.
2: Magae le mekhabisho. Re tsana lo wena ka gae ra go thusa go kaona fatsa ka go gabisha ka ntle le ka gare. Gomme le gae la gao la shala le khatlisha. Fela mo go se di be.
3: Tobele fe mo shato botsa bo le boitlhamelo a go me gona ka mogwana o retsene ka mo magaeng ka mo go ba le mishongwana shongwana ye fapanego ye le gore ya phetwa ya dirwa ka mogae ka mo pele rata go ka kwa go wena motheletse gore na ke eng ke mishumo ife ye le gore ga e dirwa go ba ya se dirwe uno kwa o tlhakatlhakana uno go pratatso ba ba ba tla tshumisha lentjule uno go tenega gore ntse se sa sepetwe ka mogonna ke senyaka gona nomoro ya rena ke 0600002452 ere ke botlolle na sale ke no rutwa bo mma ba nthutile gore di biana ga di robale di tsontse re ditlatsiwe di biana tsa ditshila a di a dumelelo Ge go ne le dibjana tse e le gore a di a tlhatswiwa ke kwa ke sa tshwarege ga botse ka ba ka feleletsa ke tseya kgato nna ka bo nna gore ke ditlhatswe ka re ke se ke se rutilwego ge go tlhokisitswe a ke rate motho wa go goga dieta ka mo motseng wa ka ke monyake kora ke monyake ke re ei kuka dieta wena ei sepela ga botse go ne le tse ntshinyana tse e le gore le ka bana go ba le di bone tse e le gore tsa le dudisa ga botse ee e ne nne re botsa ke tse ntsi nomoro ke 0600002452 nna ke no ba ke tsopotsetse pedi motheletse le ena a ka no ba a tsopola tse dingwe tse e leng gore ena o a di bona gore ae nna ka ga ka kenya ke se nna ka mo ke dulang a kenya ke se nomoro ke 0600002452
0: o theletsešwe ena mošate re locha
4: mane
3: we
4: o kwana le nna wena
3: tswi
4: ra tshwana ande nna ye nngwe ke ya gore batho ba diotsoa ba tsamaise balo le nka re ke tsena ke tlo founelana ko kaya ke nako tseba le go ka
3: kgota mane we ke ile ka etela ke moeng o mongwe a tsoga mo mesong a sepela se a lole a senke ka gopišaga ka mogo
4: wa
3: a sale a lolela ke mang
4: motho wa dutse o kare ke mmutle
3: ke ka oteleng
4: le ka oteleng tse re dioenyana re batla sala ba lokisa botse
3: Aw, what do
0: you want? I need to go to school. Hey, Rob, what are you
5: doing?
3: I'm going to go to school.
5: A ke na go go ntsha thuana ka malanga go go tsa go fitse go na le semele ka mola ka mreng.
3: Mpile we. Ai,
5: a ke di ntona ye. Go go rna ba magana e bang le bila o tso go rna ga fitse santse re mo tso go rna. Mo ga ka le mashutu re phela so mona thuana ga re tso ga re a ntsha. Ke ka mkana go tsona ra di bega kwa ntle gore ka monga go go tsena fresh air o tsoga go di le go nkhane roto ka re a hlapologa.
3: Ke mkana ka sepela a share thuana. O tlo e ntsha o tlo ba le kgatelelo ya bonagana
5: ebo ba go fotonya wa e lata kara kere ka makong go setsa wa ka wa snapesa le botong ka kere go lena kere plasentogo sekanni tately Baya tanki menier and me fro.
0: Danki menier.
6: Danki.
0: Musha te Travel FM.
7: Le kae?
0: Re bona ba le ene.
7: Magwa ga magwa.
3: Tate magwa re lamogetse.
7: Se se bretwe le buti Timothy Thomas.
3: Buruti.
7: Ba ba ya ono gra mo tsatso ga fro anya ka go ja le meno a sa thapa. E bo sa ile bodu. Mm. Lo go yo go ja sa thapa le manatso. A itse ona a se tsaka go rena.
3: Eh.
7: Mo tsatso ga la matso mo tsomo go thapa meno le manatso. Ya ba wa loti. Ka le motho a no fele jaanong go thoma o nyaka ja go ja le go thapa sa thapa se se ka mo go ba rutile ka gona.
3: Bele ge e le moeng o mogolo ke motho o mogolo sule tete tete magoa. O e reng?
7: Ao a kry ya le bosaedi ke bogolo gore o kgwetsele gore motho sotlhe o reyetedi. A kry thuto ya bogolo ya roba boditim.
3: Ke nnete.
7: Thuto bogolo ya roba o ka sere motho yo monna wa feleja o nyo gore wena ore ria sodia so feleja o ka re wena o wa mokoba
3: re le kwele moruti
7: magoa ga magoa modimo
0: re le kwele tate magoa moshato thabela FM re a locha
8: to le tsale kae na
0: re go
3: na le kae
8: re go dapa ke tshipi thoma
3: a re re lamogetse
8: ya ke Lucas moro o tsomo mapila matlo
3: re le boga but Lucas
8: Ei, na motho bila nketela mo ka more mmolo. Ei. Wa sa ba ba go shimo motho tsa masalo le era. O tsa masalo le di kotse ntola ka ke. O shile tshimba ga ntlo.
3: Ah, bo batho.
8: Ei, no, ei, e le ntwe mba ga tsa go motsa.
3: Ah.
8: Ei, bo jare ba tlhong yo tlo ya no ba ba shaedi ka sa.
3: Go akare o godisitswe byang but Lucas.
8: Eh?
3: Go akare o godisitswe byang, o godisitswe byang.
8: Eh, mara yo da isha, para a ino kwa ile bo shaeri. Ke se jo tso re bo tlhawe tse tse a o paka mora ya ga ipana mo.
0: Mm.
8: Lo ra go shi kulo tswa tsela o di o khona o we fele fele nya. O tsogo ro tlo ya go bo di lwa le.
3: Ke bo sa dira le boga botluka se re le boga ba dubele ka mo mapela
0: re le boga mushato thabela FM re lo cha re tsama thelo tshe mong shwana re mo mushate
9: hello le kai
0: re bona le kai
9: ho tso ke ka tsho
3: a re
9: be di jana man di jana go se khatiwe le go tshwela ka ka ntlo re bana ga ba tsoga ba no tsogela go tsa ba se ba hlatse mahlong ai ai yona ke kwa dilo yona ni
3: na ga re le kwele botse ya ka re le bo
9: ya le bela le finya tsa masaka mo abi ka
3: re le bo ga
0: botse re le bo ga re le kwele
3: re le bo ga
0: Mese tso ye masime pele tsano fela ho tswa go iriela iriale so meti dula le rena ska wa shoot re a kharikhela magaga a wa re le kwele mara lena ba nna la tsatsa di bona botse
3: na ke a tlatsa se nna na o tsebar king ba fela ba mbutse ba re mosadi wa le shaedi lo wa se bodi o mokaone kofe ke re ba swana e kengo sa bolela
0: a go tlhela dijo ke sa tlhela dijo o feditse
3: ei ke feditse na di bere
0: take your love
3: oh o ramang
0: wena hore ke re lena hore ho ba ke re lena Steve ke kana yena take your love

0: ka bona ba hlatswa dilitseletsa go apea tsere kana kwe ke na dilike khosh
1: hey
0: e ora re dikita mabandi re le tikara ga Scotland
1: oh hey
0: o di bone selimo o di bone selimo ba di faketse ba di tikara ka kwa metsing
1: hey
0: wa fisha ga tra ndi ga ba di nula ba re go botsa eh wa o ka tsi a kidi ke na dilike khosh
1: yeah
0: ka ba ntshelela le di
1: ba nna boy
0: forget
1: eh ba nna bangala
2: re le kwile wanna mane ling tele
3: Major League birthday ya ShopRite e wile seketsa extra go di ntwele ka tsa go sona le 30 pack ya maya magolo a right brand ka 69.99 le di 2 liter pele tsa cold drink ya Coca-Cola original taste less sugar ka 46 rand a fela Dintswele ka tshe di ho tshekala mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Ho fihla ka 10 Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
4: Ke se di be. Ka breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Mo shato wa tsebone bo ithabisho.
1: Hore bele metsotso ke ma some pedite e retswa. Oh, re le ba re lebile iring ya le some pedi. Ba bana le nna. A kera tieta, tieta tsa go shiwa le bating. Awa, moyeng, please. Awa, tsa go shiwa le bating. Eh, e bile o ka re le moyeng ka baka la gore ranke re bona zinki ya go tlhatswa dibiana e gausi le faster. Wa re o tlhatswa, wa tsa se pa sele sa go tlhatswa dibiana wa se fega mola le fastering.
2: Ina mbile ke eng ke botlhatswa.
1: Ka ba wa wa tsa le bile. A grata ba emba go tsoga boshego. O sa korale moeng re botse pele re ya go robala.
2: Ai, khabira.
1: Wa tsoga boshego ba putuka le dipita.
2: Awa, a se a gore o tla dira.
1: Ha eh.
2: Se a gore
1: mo. A bolele.
2: Se a gora.
1: Ha bolele.
2: Awa. Mo molo mongwe o do tlala ka melawa ya ona batho ba modimo. O molo mongwe a onele ke tsa di bonang ka ga. Upe mara ka nete. Motho mang le mang. O ne le ka mogheleng gore o fedisha ke se sengwe pelo ka gae sa go tsamaisana le go tlhoka le go bolela maikare maikemisetso magolo a rena be ile go bolela ka taba ya bohlweki ba ka gae se ba gore le gae le leng gore le hlwekile le fa motho
5: khutjo
2: tlhaloganyo o ne le ga tlo le leng go thoki feng shui ba re feng shui o ba feng shui ba ba bitsa fela joale ke di taba tsa ma Korea go ba ma China ba ne le di tumelo tse dingwe go tsamaisana le bohlweki ba ka gae le go ka mahlatse le mahlogonolo nako nngwe ba bolela gore ge dilo di hlwekile ka gae taba ye go ka mahlatse
1: ke nnete
2: ga maloba mo re boletse ka taba ya bubi ka gae ke taba ye nngwe e sa tlhokegeng ebile a e nyakege ebile go ka bo bona o tsena ka gae o apere sutu ebi ore pele gage o ka tlhobola sutu besetso bogagolotse ka baka la gore ke tse dingwe tsa gore di tela matlhatse le matlhogonolo o ikwešiša jale ba bangwe ba banya ke dijwana tsa go anegiwa ba tla botsa rena ka gaka re anege dijwana ge di tlhatswitswe dijwana gore di tlhatswitswe wa diphumola wa dibea ga
1: botse
2: ba bangwe ge ba tlhatswitswe dijwana motho a ona ga a tsholle metsi o tla ba a khumana o wetse dintšhi ka mowe ba re lena lethe ya dintšhi ka metsi ke bošaedi ba mafela kore go dio sa tlhabirwa ba ba batla go botsa gore wa tsa keng a kenya ke dimabati ya kamora gore ke tsena ka kitchen go bona kamora mafelelo kwa lebathi le butswe mabati ya gona phela a tswaletswe ila bona ke malapa magagešo ebia mara o ne le ka bothata tabe kgolo ke go tlhoeka le go kwešišana o iwa pele
1: a
2: re tloge ngwana bomme
1: o swetse ngwana
2: feta ebile ke koropile
1: yawa
2: ebile ke tswaletse le
1: mabakaanamogano le bagešane ba ka re batla ba re ba lealea ba ka se bone seme sa ka kua ka moreng ya ka kua a ge batheletsi re leboga re leboga motheletsi wa rena ke ela parepare ke mokgatsi wa go matlaba yane gore ya letabagolo ya batsamaela mokoni o gorogile ga mogolo o ratile wa kekana seslebsa tshwantshetsoledi ya matlhako re lokile maabane beletsetse la masomepedi supa
6: nako ya mabose nako ya mahlako nngwe ke yona ye legonole re go beakantšheditse kgaolo ya boketete nne magolopedi masometharo tshela kgaolo yeo re e beakantšheditsego ke kaizete ketlhatsengo mahlango ra engwalelwa ke rrathabeng mike modiba mo tsweletse metšhineng ke amogetse bodibe mo tsweletse le motlhagiša moyeng molebore lebza

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego le tlhakolo.
1: Ke leboga Dr. Mashama Item Arlo Cheng. Magareng a tseo di ka letelwago e reng ya pele go thobela FM ke tša gore mafapha mmošwa go phethagatša molao go balwa balekodi ba merero ya bašomi le batlhankedi ba masepala Maruleng ba phuruphuditše dipolase tše dingwe ka Hoedspruit mo Limpopo go lekola ge ba di obamela melao ya bašomi. Kantoro ya kakanyo ya boso go ya maemo a boso ya Afrika Borwa e lokolotše temošo ya malebana le pula yeo e ka tlholana go tšharakano le letlho go ralana le dikarolo tša Eastern Cape. Kgorotsheko ya godimo ya Pretoria e šutišeditše kgopelo ya tšhoganetšo ya Democratic Alliance ya go tlhotlha go fegwa ga molaodi wa mmasepala Johan Medler le ya gore motlhankediphetiši wa mašheleng wa mmasepala Gareth Mnisi a bušetšwe maemong a gagwe go letšatši la go sasa. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya pele go thobela FM. Ke a leboga.
0: Pretoria, Tshwane, makopantšha ditšhaba. Ye o ikgabilego ka mejakaranta ye mebotse ye o ikadilego. Bogwale maatla di tlhakana moo bo 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM.
2: Hey, go bjale magagešimetso masomepedi senyane go ya go iri ya pele re sa le mmogo ke na le professor Rakubu ka mo magage ke na re thuša go buša ditaba tše gabotse. Prof, e be ke nyaka go buša butšeng gona o nagana gore go rola modiro ga Andrea Johnson go tla ba le khuetšo efe mo dintleng tša go lwantšhana le bomanetša le melato ye mengwe e megolo yeo idec e be go e nyakišiša. Taba ye e ka fefoga goba e ka tswela pele ya ba le maatla morago ga go tloga ga tlhogo e ya lekala le
3: motlho mongwe wa tlo tsenang gona ko obeele Johnson o tla kwešiša gabotse gore dilo di sepela jwang napile tumelelo e khumaniwa bjang poledišano dikhumane gore di-advice di tse di jwang motlho mongwe wa tsenang o tla gona e tla ba thuto gore wa bona ke dutse moo pele ke nyakešiša motho ka baka ba ke kgorometswa ke politiki ba ke association kae kae ke tshwanetse go ba e le gore ke tea sephetho sa maleba go ya ka mo molaoleng ka gona napile e napile e tla thuša le ba bangwe ba ba ditsweng di-positioneng tsa go tshwanang tsa bo Johnson ba ba diang ba šomiša maatla a bona gampe motlho mongwe ka gore namile le ya bona seetša se tsene ka idec le boša gore naga e be e sa tsebe le gore o na le bo idec jale ka gore namile matlhosiele a setsengketse idec o a tsenang o tsena seetša se mo lebeletse gore napile wena di-movement oba dimosepelonyana ya gago e ba eme jwang o tsena kae o tshwara kae namile ka moka le ditselana tsa gago di tshwanetse go tsebe gore le o ka diyang ka bosudu commission je dingwe di ka tadi omenola ka mokgwe e le gore o andria ba ke khumana ba le mo di-position tse di so ba le ka mara tlhakatlhakano ya mofuta o a tsenang o tla tshwara o tlala seatla ene bjale napile le yona idec ke tshwanetse re change dingwalwa gore e tswalele di-gape tsetse e le gore bo Johnson ba be ba tsamaya ka tsona a ke re ba tsea diphetho tshebe ba kgona go bona gore a ona o a re lebeletseng napile re dikia ka mo go ratang bjale o a tsena o tshwanetse o tseba gore o laolwa ke mang o tsea sephetho ka nako mang ka molao o mofe
2: wa rarashaman wa tseba idec e be se gantši mo re kwao ka yona gantši mamotlhašiwe e ditlabeng wa tseba komišene e kwele gape gore idec e be sena motheo wa molao wa go nyakiša melato e mengwe wa tseba putso ko gona banna tabane ya ditlamorago tša gore melato e mengwe išiwe dikgorong tša tsheko e be ete e phumulwe bjale e raya gore re kana gore e be e se nneteng ditaba tše di nyakišišwa
3: e be e se nneteng e be itekateka e be isilwe e hemile kore e be e sa felelela le gopola gore ile ya thoma ka lepotlapotla ka mošito ola wa di-commission tša bozondo gore commission ile ya recommenda gore ga o be le lefapha le le ka tlangla le bana le tša mohuta o mara ba itlogela e lekelela ba se ifeleletse go imatlafatša ka go finalizea melaotheo ye mengwe gore e tle e kgone go bereka ka gore ba bangwe ba ba ile ba ba tshwara ba ba iša godimo lefatshe ba ka boela ba kgorong ya tsheko gore ba ntshwere ba nkemakemiša ba ntsetša akere ba sena ditaba tša bona di sa felelela dikibela e kwa kae ba re thomile lefapha se di napile le permanent le na le batho mara bjale le tlhoka maatla dikibela di kwa kae
2: o tseba ke lebeletse taba e nngwe ya gore go ya pele ka gore a ile ke e tlano dula e ntse e le gona ntle le ge motho mongwe ba kadi gore a re e tlošeng ke mekhutha efe ya diphetogo tseo o naganang gore prof di tshwanetse go dirwa ka gare ga idec go busetsa tshepo le seriti le go netefatsa gore dinyakišo tse di rang ke batho ba di latela molao
3: matlafatso ya melao ya bona mola ba reng ba ga ba na maatla ga ba fiwe maatla ge ba ba tshwanetse go ba le maatla era gore a ite ke bya le tshantse go lekolwa go tsitsinke le bona sepodisa gore se lekolwa byang se tsenile tshe byang go tlhatlhamolwa mo lemola a ite ke le yona napile e tshantse go yao na kwa selageng fela e yo lekolwa ke sanya ke reng ditjwele ka ntle mo go nang le di gap le gona o tswalelwe e matlafatswe e nyakega e dilo maate ba ke ya mantsi ebile a gata ka mangwe le ona a fokotswe mara dingwalwa di bepepeneneng mara johana reale ba tshwanetse gore ba dieng ba ithute go ntsi ba botsa setšhaba gore re le idec diphetho ke tšele tšeletše gore re tsebe gore oho o ile wa ba le bothata bo Johnson ba tswile go tsene mang melao mathata a le matlanga a khumaneng ka gore ditlile gore le ena matlanga ka tsona ke tša bo idec o tlo fa recommendation o tlo laetsa gore o di bona bjang ebile di tshwanetse go lokišwa bjang and go be le botlhatsi bja go tlo laetswa ka morago gore ka mogola matlanga a ile a bona mathata a idec go tlhokego ya melao batho ba šomiša maatla gampe šidi re a di bona di diregile diphetogo and di direga mafapeng a masoleso gona ka ko idec ge ba ba bona idec e sa bereki lefapha ke lese idec ya changewa wa ba eng ga re ka sena gore ntho e na le bothata ra fetsa rano ra e tswele pele ge ba maatla ona a ba a qualify le gona a ba re botse gore a ba a qualify e ya changea e changewa bjang
2: go ya ka wena prof ge tlhogo ya lekala la go etsa idec ya go lwantšhana le bo manager e feleletse ja sephetho sa gore bela gona nna ke rola modiro ka tlase ga maemo a mabjalo ke melaetša efe yo motlho mongwe seo se romelago go balekani ba boditšhabatšhaba le go ba beeletsi batho ba ba theleditseng gore batho ba e be le ba gono le šantšhanana le bo manager bonang tlhogo ya bona ya tloga bonang tlhogo ya bona ya tloga e ya kwagala
3: e tshwanetse go notloga ga ne ga a se a tloga mara mašamaite bo ka sebe le dikgolo tsa gore a tloge ka botlhatsi bja bofileng bja ga ke tsebe e le nna tlhogo ya lekala e le nna ramolao na re le mpodisa potiso ka re a ke tsebe ka palelwa le go fetolola diphetho

a wa bona go tsanya ke go tlhwantse o bala bala bolela tshedintsi o no ipapalela go she ya tswa kae wa ka ke mang wa no botsa modimo fela re ke gopela gore o nthuse ke bona re wa ka ke mang ka bakala gore ge o ya ka mo wo go tshepisa lenyalo wo go tshepisa re ko wena fela o re ke ya ba le re ka le hla ka rone leng ba ile ngore ba tseini gona mola ba re yo yo na o sa ya kae nkile wa bona nya ka go tsana lenyalong ba ile ngore ba tseini go ba ba tshwile ba re yo ge nke ba o e kwa rena nke bo sai wena re a ba ba le kile ke re ba di bone re le neke ke di bone a o tsene gore o di bone go ka reng a wa bona tsona ne ka ba kana re go ya ka mo ba go bitsa ka pilori go ya ka mo ba ba ba go tshepisa go garameletsa troll gore ba go ba go thutisetse yona ba itladitsetse ka mo di nyaka mara re tla go lefelela a e fela tsene ke mo eleng gore tla bona gore e ka bela gore di nnete tsa bophelo di mokae e fela ba bamba tsene ba ipsine ka bophelo a se gore ga bona o tsene o swile gotelele o mulena ka tsena se gotelele go se itira gore ke go poleng eleng gore ya go bolelisana ka yona ya go kgonagala bjang o kgonagala bjang le tshetseng la lekgono ka moraga ditsaba tsa era o bedileng rotlo ditlelwa ke Augustine Mashilo wa Gamdlule re nyaka go bolela ka tabashe go nna le bo molamo akere molamo mogadibo wena ka mo o nyetsweng ka gona a re thome ka banneng wena bjale ka monna moratho wa mosadi wa gago o ya le wena menateng le sepela le ba babedi ge le fitlha kwa le menateng go bose bona mabele mabele ga batho ke ona metantsho ke yona ge le re tla ai kore le bona bona kore le bona di chipi tsa nete ba re chipi ke chipu ka se chipuli a ka bakala gore le kwa tshele dikwang wa sbara sa zara zara wa shala na bona ke bona mo thutshule a topa wa motopang le wena wa le bana re motho sepelang le yena ape ke moratho wa msadi wa gago la itopela le dira tshele di dirang le felo tsa le tshule bana motafuleng le yena o lebetse re motho go gonagala bjang re o dire tabe le feletse ebile le sepela botlhe ge le ya magarebeng le re a re ya mola bra ba a re a re sepela wa sepela le ena basadi le wena o mosadi moratho wa monna wa gago sho ge ba re go na le mokete kaekae ge ba re thobela fm ya house number mama ge ba re kaekaekaekae o sepela le ena ge le fitlha kwale le lena le feleletsa le dira tsana tseo le bona bona le bona dikakapa le bona he bottle dark and handsome a ke tsere ba ba show bona re ba bitsang ka bakana re mo ngare na ke nyaka o ka rengona le lebalanyana so like kholetsa bona neng neng a bila le sa tlotlhole tshonyega le re a re ya bua o sepela le yena le ya gana mola o tlogela motho wa gago ka gae o sepela le moratho wa motho wa gago e gonagala bjang tabeo go ba wa nna le motsweletsi wa ka re no kwa re lora lo tsa di direge tse re nyaka go kwa go tswa go wena o thileditseng gore tabe e kgonagala bjang gore ke sepele le moratho wa monna ka ke be ke feletse nna le yena re ya maratwaneng a mangwe ke tlogetse monna ka goba wena o sepele le moratho wa mosadi ya gago lebe le feletse le maratwaneng a mangwe o tlogetse motho wa gago ka gae e kgonagala bjang 086-000-2452 ba re wena wa gago ke mang ago wa kaemišhang letso ga re o gona motse o re bolelang maaka ago

0: Maite.
1: Who na di the host?
0: Promise Makwale.
2: Ele bona na le ole ole ya feta go ka moga ka bogolo.
3: Sela ye, ke le nna ka o sa ye le gore feta go ka gona bia le.
1: Man of the match.
0: Mang

0: Ay, chileshe, abrayu masikela. Koshe, koshe, tako dira goro o tsena ka gare ga sefatanaga, o ye move ngo sanye ke go ya gona, o bo fitlhe. E a ba ile gore ke mo leng gore ya go ipsina gona. Gana mo sanye ke go ya gona. Yo. Hey, it must be very swifele metsinelo ne re tshelo go irele yo bobedi. Ke ne ke gore re tle re tloko gore ka bele gore go gonagala byang. Go gonagala byang gore wena o sepile o ye mo ileng gore o ya monateng gona bo ye magarebeng gona le motho ileng gore ke moratho wa motho wa gago. Go gonagala byang. 0863002452. Nke re kwa wena wa mathomo pele ga re tlwa re ntlentse ditaba re gore go gonagala byang. Re a lotsa.
1: Mangkuku baby.
0: Yebo.
1: Tamisha mutsweleke Dr. Tepse.
0: Ah Dr. Tepse ni wa miemiela.
1: Ke Andries mabele go tloga phinjira ba mo le ka mofoi.
0: Andries ne ke go amogela.
1: Ah mangkuku baby go a fanagala. Ke re hotele go moratho wa gagwe. Tshalela ga re go rwa le belega ke mo jo le nna ke a go shaena bo go go fe.
0: Ar kwane Andries a kre e ba wena kere.
1: Eh.
0: O nyetse ka mogagesho moratho wa ka ke Tebzeni. O sepela le Tebzeni. Le a go feletse le khwetse magarebe gona kwa le o tlogetse se se a Tebzeni leng nna ka gae. Ya gonagala.
1: Eh ya gonagala mang go pele ya kre. Eh go tla nna re motho a di tsha kwa o tawa ke tsaga gagwe a o le beje ruta male bang
0: raba ra buyelela beke nge tlang re a re yape mona bona bo ipshine ba beke go feta re sa subelela
1: motho go le bala ke ruta male motho a swalla go di ya di so so monate wa mo pasa thank you
0: monate bolela ay ay ay ba re gonagala nna no na re ke beke nya gore pele ga gertsana ding tshenje di tsaba ke re no kwa ka o tinya na go ba ba bidi re ya gonagala na a ba re le ya gonagala ge re bua re tjola pele ka yona go 0863002452 gore na ka bele gore go gonagala byang a ga sin mashili wa ga mdlile re botsa gore ka ira ba ra ro re letela dife

0: Ntlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Ke a leboga mangkoko a re locheng magareng ga tsa ire boraro le ka letela cheng. Aforika Borwa le Nigeria di fitlheletse kwano ya go matlhofatsa tšhomišano go merero ya bofaladi bosenyi le tšhireleletso ya selete morago wa ditherišano tša maemo a godimo tšeo di bego di swere ka motse mošhato Nigeria Abuja. Kgoro ya bosetšhaba ya matlotlo e re ya go thoma go lokolola mašheleng a o a šetšego a me ba sepala go tloga ka la 30 kgweding e. ANC ka nne go tsebiša bommera ba yona ka mebasepaleng go balwa le ba ka mebasepaleng ye seswai ye megolo. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya boraro go thobela FM. Ke a leboga.
0: Maleme a o fapana-fapana, setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Tobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Tobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

0: Ay, Los del Rio, Macarena. Ke rile ke le beletse di le ri di lyrics ya go shey mantjona. Kar oh, ba re go sa kushish. Mantjwa a bolela ka mosadi we leng gore bona o ba utswetsa molekani wa gagwe. Ka ba gore ba gago ba babedi yena a sa ile boshole. Yeah. Ya ba le gore ge ba tlo utula dilo tse ka moka go itlosa ditlhong ite ba go bina Macarena o tla re. Go bosne sa ka se dira ya ba le gore se se re bušetsa tsebeng ya rena ya gore ba nna ka netoka ya mona teng wa ba feletsa o khweditse molekane o mongwe bona o ipsina go selekane le selo le betse gore ape motho ana le a lebalana gore kore o sna le taba le gore wa pex plan le yena ke morathu wa motho waka 0863002452 go gona gala byang go iba le netho bele FM re lo cha thobela
1: Mangoko baby
0: hello
1: le kae Mangoko
0: re gona le kae
1: Hey, a ke tabela go bolela le wena Mangoko.
0: Ah, ke a lebogatlhe.
1: E ke kwa lentjwa la Mangoko Bay.
0: Eh.
1: Eh.
0: Ke kwa bogolo.
1: Ntho kgolo Mangoko e ke rata go bolela ka yena. O bolela le Joseph Mandela ka Mozambique.
0: Okay, Joseph.
1: Ntho kgolo o ya o ka tsama le yena, wa gona na gore o sepele le yena mara o gethe mantjwa Mangoko. O na le lotiri wa Jesus a wa tsona gore o di dire mo pele a bone gore wa di dira.
0: Okay.
1: Kalaba kala o reng o tlo fithella a o nya tsena ka sele tsa botsa sesia e gore a botia.
0: Ei ka bakala re ba bang shiba go akwa barao wa re no ya radia.
1: Ei ho ya gona o kaya Mangoko mara se segolo ke gore o be le timing o tsebe gore na o di radilo joang o na le ena ka tlompho.
0: Timing ke selo se segolo.
1: A ka khona o tlompha.
0: A ke go kwela.
1: Ei le bona Mangoko.
0: Hey, barley die, fela le bele time. Oh, tsoba la re locha.
2: Hi Mangoko.
0: Hello.
2: O le le mo pula tsinyana ke re?
0: He bana, mo pula goreng?
2: Go sa bo reng ke ra wa ka re go bona Mangoko ka thoma go palla ke go tsena thobela FM.
0: Ba re go nya ka go tsena ka metla o ska ba bona ba ga ishiba thobela ba tsebe fela sele moyeng.
2: A ke tsene go wa ga itjana wa re ka palla go fela le wena.
0: Ah nxa nxa ye tshe mapula a shimo tsene gape.
2: Eh a tsena go kwa kana hala.
0: Ka nnete.
2: Eh wa kana hala a ke re jwale ga a tsika a bona motho le nna ke bona motho. Na mile go ra re ke 50-50 a go ne wa tlotla le yo mongwe.
0: O raro ga sentle le o ga se botse buti ya go tjatjile lengwa feletsa hore le bona mo ga di bo sa mphe bo ka ke ya botsa bo ke botsa buti.
2: Nga se mmotsa ke re yena o tla ro bona mo ga di bo sa mphe bo ka ke tla botsa se ke tla botsa mamma.
0: E bana.
2: Ya go ke se se tsa le wa ka botsa mo mo ka rena le yena re a tswana ke re motho.
0: A ke go kwela mapule ke go.
2: E be re bambile ka mo ka be re bambile. Give me this brown.
0: Bye mapula. Baraka boga tlabere bambile. Okay, ere ke ngwe. Nna ke bana, khane bana go a gonagala. Barawo ya gonagala thobele.
2: Nngo go baby.
0: Hi Jini.
2: O kae?
0: O bolokile mo reng?
2: O a loka.
0: Ka re ke o bona, ka re ke o bona.
2: Ba se nna ke re bana le spirit, nna tlo ya ka go no o bolela ntse ya gona ala ba go baby.
0: Nna ke le ga yo. Eh wena o rubile wa e bona tlana tjo go diragalang le go
2: tsere botsa mabitsi. Ke le bona mangu go baby.
0: Eh
2: ne re ya mna tseng ya pe show se ka go mna tseng wa fathe. O tsu o tsona ga nang sa sa o re happy flow mo mabano bo e sefar. O re tsa ke bo tshinegile.
0: Ke nna yo.
2: Mangu go baby ke bone Ke bone mangkoko tsa king
0: mo rata di ni marwe
2: bo ke bone mangkoko ka re a ke re le ne no we monate ene wa tsa di drink le di drink kana ke we a na ke na tswaba ena mo tshaka na ga se mo ka go bona le today le today
0: o sa go
2: bona
0: Ai, ba re khumola wena. Ba re le tshedi a dira gala re no khumola. A bana. Yo, ai, nare ke ba ke kwalena ke a leboga.
2: O le kile ba go go be.
0: Ooh, hey. A di le di dira gala ka montle. Ke bona o sa

0: tsela pele ka ene ka moroga se.
1: Ke o phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse. O ya le phurusa le botla le ba neng nalo. O fetole dikolo tsa gagwe ka moka go loan at ya FNB Tree. Ka FNB app gore a skale fa dikolo tsa tshe ka mo le ka mo. Bjale o le fa sekolo sa tee fela ka kgwedi. Ka sela sa tee sa le sokotjo. Ga le fiti tefelo tsa go thoma. Mme o seketse 1000 rand ka kgwedi. Ka FNB credit suite go panya sekolo sa gagwe se kholefa yang o fetole le tee fela kgwedi ka kgwedi go FNB app. Go re ngudile tshe go lefa ga ntse o feta. Fetolela sekolo sa gagwe go FNB le gono. FNB thusa e fetola dilo Jose, sekolo te selekula go latela tsela ya go qualify. O le dipelano FNB ke Carlo ya First Rank Bank Limited. Mo wa ditlo tsa ditšhelete le mokitsana wa semolao.
2: Baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi ke go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana
3: go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang mesareng ka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
5: Pretoria Tshwane Makopantšha ditšhaba ye o e gabilego ka mešaka ranta ye mebotse ye o e kadilego bogale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo

0: matuka
1: dumelang ba wera baka ke botlhale le morao m re sa le ba le go dumedisa ba gore ba rena kua gae
0: dumelang ba wera
2: dumelang ba wera
1: ba gore ke ba bona ba dumela ke le re dulang fa siripsi neng ka kanegelo
0: yey.

0: Boxer featuring T-Pain re sa opela ka tsela ebe nore o ile a re tshosa ka o sa opela bolwetse bona ba gage ke mathomo ngwa ga go ba ke mafelo ngwa ga go feta
1: o matso
0: yeah re laba go bona gore a o buile gape o pitchega ga botse
1: Jamie
0: yeah are blame at clean la kosha ye ke ntshirogele re ga o metso ma sumpedi tsela go tswa go iri ya boraro re bolela ka ya rena ya lehono ya wena o reng shiman wa tso re batho ba bantsi ba dira dikgweba ke re ba ke ba re ba na le di side hustle ba dira dikgwebo tsa go ka oketsa letseno la bona la kgwedi ka kgwedi ba bangwe ga se side hustle ga se letseno la ka thoko ke mushumo wa bona wa tjatji ka tjatji akere khopelo o botsisa lena batho ba ebene gore le bapatsa dikgwebo tsa lena gore ke dira engengeng go social media ka ba Facebook ka ba TikTok ka ba kae go Instagram mo le bolela go ka dikgwebo tsa lena why o reng ge ba le botsa gore ke bokae selo se le tlabe go le se rekisha e ka ba e le motlhomong go rekisha go ba waga dintlo tsa tsela ba rokedi tiny house tsa di container homes
1: yeah
0: di container tiny homes ge motho a le botsa gore ntlo e ya go dirwa ka di container o re ke bokae
1: ke bokae
0: botsa tsone humane le tse botse motho a re DM me for price he mo ke setse go botsisitse mo batho ba o lebeletse go ba di gore o sane o araba o ya ba o arabetse batho ba kamoka why
1: oh what is silikisha game ya silikisha o nna wa bona mirire ke ratang go ya para skomuso sa le ka botsisha motho go tlabelela he di inch tse di kara di rekisha go nyaka tsa di kels go bona ka ya peruvian kae kae jwangjwang ke re ke bokae ka ba ka motho re ke nyaka di inch tse di ka ke nyaka ya straight bone bya le bya le ke bokae no DM me for prices batong akere o shetse o ba patsa shifa we e bile o re bontshitse mirire ya gona ya mkhuta khuta bya le bya re nyaka tse re ke bokae o re gona go reka e tse ke tsalo ka di DM ngwe no shetse o batong
0: ba bang ba re ke sha dieta ba bang ba re ke sha diaparo ba bang ba ke di tirelo
1: Yeah.
0: Ho mane ba re dira le batho re go nokela di tile seed and re shedi tile seed ka tsa. Fela go bua gore ke bokae ga ba bolele. Na nepogolo ya go se arabe ya go se bolele. Motho mo ka no ba ole mongwa bona le wena. Le ho no re tlatle re tseba gore go reng le se arabe ge batho ba le bua gore ke bokae dilo tseo le direkishao le di bapatsa go di gokaganyo tselao. A re tleng re bolela ka yona. Wena o tlo re leletsa nomoro ya rena ya mogala e bonolo. Re to jamegala ya lena go nomoro ye ya 086 000 2452 086 000 2452 ka ntle fa o rata go thelela go DM ya rena mme re kwe maikutlo a gago go Facebook ke Skhumuzo Mbatha poelano setwaba mme re tlatle re kwa gore na e ka ba kgatiso ya gago ya lentšu e reng re lebile go dintlhagolo tsa ditaba se e tla ba ka morago ono go gopotsa tse dingwe tsa tsebe le re tlabe di direga mo kgweding yona ye re lego ka gare ga yona
2: Belefem. Ke mo shato go tsebole go ithabisho.
3: Go kwa melodi ya lino nyana ya go weletse setleng sa mariga go leng ya ngwatu boshigo. E le ga e ketika go luluetsa le go gopola motlhang ola sea le moya sa tirelo ya sesotho sa le boa e go roshwa ka serotho. Hola Pretoria tsone ga bogoshi go loma mpuri le tholasane la noka ya tuba tsepe. Go tswa gona mmileng wa mina re gona motse moshato wa Afrika borwa. Ke ga tsoli ya lino si go roga di seven tsa ma Afrika borwa ka bophara. Bo mojapelo wa limpampa ba itsina ka manana wa bona. Bo majasane Moses Mothabi mpatela mogagawe monna yo montsontsontsontso wa pelo ye show show show show show ke nnete ibe kile bangwali le ruteki le direti ka mapanta panta ke ra yona ra liyo le bua ya bomogoso le gameli matanya a tanyollanga ka ya bopeli ya mathwa matala aga
2: #

0: Dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Sekombotso mbathale, Madam Speaker, ke a leboga. Motheletše, ka iri ya bohlano o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Komiti ya matlotlo a setšhaba SCOPA e re e butše molato kgatlhanong le motlhankediphetišo wa maloba wa Road Accident Fund Collins Letswalo. Bafaladi ba go balelwa go ba 20 bao ba senago mangwalo a maleba a boeti ba golegilwe mo dipolaseng tšaaka Hoedspruit provinceng ya Limpopo. Batho ba tshela ba tlhokofetše nakong ya ge mollo o tshuma lebenkele ka tshomo go la Eastern Cape. A re kopaneng ka iri ya bohlano go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Dipapadi ka Khone Majiba dikgwetefa di sa fiša.
3: Ke leboga ditaba tša dipapadi ke tše ke thoma ka tša kgwele ya maoto tša basadi mo motlatša tuna ya dipapadi bogabo le setšo gana ka mo nageng ya Afrika Borwa e lego yena Peace Mabe o tloa a ile a tlhalosa fa gore bathege ba tswele pele ba thege banyana banyana le ge ba fentšwe ka nnotse pedi go ye tee ba fenywa ke naga ya Tanzania o re o na le dipapadi tse le gore di sa latela Ivory Coast le Burkina Faso. Ge re tla mo provinceng ya Limpopo re ya go lebelela mola dipapading tša SAFA Capricorn ka letlhakore la basadi ke mo e le goreng setlhopha sa Sunshine se kgweditse thekgo go tswa go yo mongwe wa borakgwebo a mose Motlokwana yo a kgoneng go ba thusa mo tabeng ya go reka dikgoko tse 20 le jeresi disete tsa dijeresi tse 2 le go ba thusa ka senamelwa ge ba tloa gana ka mola Bochum ba ya go raloka dipapadi tša leaki. Re ya go lebelela mola dipapading tša Betway Premiership yo kileng ya ba motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates Augusto Palacios o tloa a ile a reta motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates Abdelassam Ouadou go ba o mongwe wa batlhatlhi ba ba kaone ebile ga a makala ge a thopa sefoka sa motlhatlhi o mokaone. A re maAforika Borwa le seke la lebala gore Orlando Pirates ebile le baraloki ba seswai bao ba akareditsweng go dipapadi tsa sebane sa lefatshe ba ba gata tema gana ka kwa dipapadi tseo tsa lefatshe United States, Mexico le Canada. Tšeke mošomo e mebotse ya ena motlhatlhe Abdelassam. Re salaga mo dipapading tša kgwele ya maoto mongwe wa setlhopha sa Marumo Gallants e le go Abraham Sello o rile lengwe la mabaka a dirile gore ba tše sepheto sa gore ba tloa ka kua go la Bloemfontein ba ya go raloka Rustenburg lepatlong la Royal Bafokeng ke gore e ba sepela dikilomitara tše ditelele dikilomitara tše 400 ge ba tloa toropong ya Johannesburg ba ya kwa go la Bloemfontein. O re seo se tloa sile sa ama ba bangwe ba raloke beke le beke ba tloa ba ya ka kwa go la Bloemfontein e fela ge ba ya ka mo Rustenburg e tla ba leeto le kopana. Re ya go ruma ditaba tse ka tša Commonwealth mo Afrika Borwa Johan Talgat o re o kule botlhoko bja gore o paletse go thopa metale wa bronze ka dintlha tse tharo mo go lefapha la basadi re lebeletse dikilograma tse 15 seswae. O re seo se tloa se dile gore a kwe botlhoko. Aforika Borwa ba thupile di metale tše senyane tše tharo e le tša gauta tše 2 e le tša silvere tše 4 e le tša bronze. Motheletše wa Thobela FM ke sa yo fatafata gomme ke tlotla le tsona e reng eo latelang diphela. Ke a leboga
2: dipapadi ka Khone Majiba Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.

0: le hono ba gopela ka nnete gore be le tshilagela la mafelo la o tlhabio ba re pitsho bona re lebogile moshomo o nya ka mo bona gore dilo ka moka disipela ga botse officing ya a tlileng go tswa ka gara ga yone ba no di mo mafelong re kwele go a gopela tshwarelo ka go se ele shedi ja maleba ka go thwala ka go thwalwa ga brigadier Dineo Mokwele yo lina la gagwe le ile la go goishwa gohle mo ditabeng bjalo ka motho yo a thwetse go ntle le mangwalo a dithuto tša maleba goba maitemogelo go ka swara poso yeo a thwaletšego yona maAforika Borwa a tshwentšwe a tshetšwe phori mahlong mme ra a fiwa taba tšeo e sego dinnete re kwele le ka tsela yeo bao ba mo thwetšego ba tšwago go senywa maina o ka re ba gatakile tshepidišo ya melao ya go thwala bjalo ka basepediše thwalo empe go basepediša thwalo ya gagwe gabotse bjano hlogo ya lekala la crime intelligence ntate Dumisane Khumalo le ba bangwe ba hlasetšwe ka lebaka la sona seo le hono re a tseba gore ditaba tšeo re di rekišeditšwego e be e se tša maleba ke ba bakae poelano batho ba wena o ba tseba go ba okileng wa kwa ka bona bao ba rakilego mešomong ya bona gobane go na le sengwe selwana tsoko kgatlhanong le bona ke ba bakae ba o nnete ka ba ile go ba kobiwa mešomong gobaneya mešomong ya bona mme ra se ka tseba gore ga botsebotse batho bao ba sa lokela go kobiwa re tsebile gona bjanong gore ga botsebotse Madineo o ba sena bothata o be a sena bothata ba gešo le hono re kgwetlha go šomišwa ga ditlabakelo tša mmušo go lwa dintwa tša sepolotiki le manaba a rena batho ba go hloka bosodi ba senyagalelwa ke maphelo a bona ka lebaka la se re ya go tšhabela kae ge ba filego maikarabelo a go kgontšiša gore badudi ba naga ba kgwetša tšohle tše botse fela go tšwa go makala a mmušo le bahlankedi ba ona bophelo mpe le go hloka kwelo bohloko go batho ka rena ke seo re reyang go se kgwetlha tšatšing la lekgono gobane seo bagolwane ba IDEC ba se dirileng batho ba se tloga se kweša bohloko kudu ke a tse gore ga se IDEC fela go na le go gongwe gape mo batho ba tla go botšang gore nna ke sa šoma kaekaekaekae gobane ba ba ipopile e le se gogo ngwana kgatlhanong le nna ga gona ga ba le mahlatsa se batho ka moka ba bile go le mahlatsa go swana le Aprika dire Dineo Mokwele bangwe ga bana mahlatse ao lekgono re ya go kgwetlha bopelompe mešomong go šomiša ditlabakelo tša mešomong ya rena go gatelela ba bangwe le go phuhlamiša maphelo a bona ke moka re kgwetlhene e sepele re se ka tlhela
1: reše
0: botlhoko
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo, letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand. A Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
3: Maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya tša madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Tobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Tobel FM.

0: Re go leboga Peggy Matsheko Malatsi le yena o go setse morago ka dintlhagolo tsa kontinente ya Afrika.
1: Ke a leboga Beatrice le Peggy Motheletsi Madume. Re thoma ka ditaba tsa gore kgoro ya maphelo ka nageng ya Uganda e tsebišitše gore ga go sana diphetetšo tsa bolwetse bja Ebola morago ga go phelega ga bolwetse bjo ka kgwedi ya Mei. Batho ba 20 ba ile ba fetelwa ke bolwetse bjo mola ba babedi ba tlhokagetše. Bontši bja diphetetšo tše e be e le batho bao ba tšwago ka nageng ya Democratic Republic of Congo yeo gabjale e nago le diphetetšo tša go feta 3,000. Ge re lebelela ditaba tša go ama naga ya Malawi, naga ya United States of America e fegile lebakanyana tshepidišo ya go amogela dikgopelo tša mangwalo a boeti a badudi ba Malawi kantorong ya bona ya botseta ka Lilongwe. Go thoma ka lape le kgweding ya Agostose, badudi ba Malawi ba tla swanela ke go ya ka nageng ya Kenya go dira dikgopelo tša bona. Balaodi ba Malawi ba re ba gare ga ditherišano le balaodi ba Amerika gore ba bušetše morago sephetho se. Ge re lebelela ka nageng ya Ghana, sekhwama sa ditšhelete sa boditšhabatšhaba se phethile ka tekolo ya mafelelo ya lenaneo la kadimo ya didolara tša Amerika tše dibilione tše 3, gomme ba tla lokolla karolo ya mafelelo ya kadimo ya didolara tše dimilione tše 337. Ghana e dirile kgopelo ye ka ngwaga wa 2022 morago ga kgatelelo ya luba la COVID-19 le tlhatlogo ya kelo ya motšhelo lefase ka bophara. Re ruma ka ditaba tsa ka nageng ya Nigeria. Batho ba ka bago ba 30 ba bolailwe ke banna bao ba bego ba itlhamile ka dithunya nakong ya ge ba tlhasela motsana wa ka le wa bodikela bja naga ka seleteng sa Kaduna. Bana ba seswae ba gare ga bao ba bolailwego. Mola batho ba bane ba gobetse, ditlhaselo tsa marabele le ditlhopha tsa bosenyi di tšwela pele go beya kotseng polokego ya badudi ka leboa bodikela le bogare bja Nigeria. Motheletsi ke tšona tšeo dintlhakgolo tsa ditaba tsa Afrika. Ke a leboga.
2: Matsheko Malatsi re a go leboga motheletsi gabela sebaka ke sa gago šetše o rometse maikutlo ka WhatsApp line. Thobela. Go letlakala la Facebook motheletsi o re kgotsong ka gašong aowa ke tloga ke bethela kgoro ya matlotlo diatla gape ka ntle le matlotlo a mebasepala ka ntle le matlotlo mebasepala e tla phutlhama le badudi ba tlhoka ditirelo. O re thobela ke Jan Castro Letlape ka ba Bompret. Yo mongwe šhona re thobela ka tlhokwa la tsela. Ke nagana gore palamente e bolela nnete o tshwanetse go sekišwa le gore a buše mašeleng a mmušo. Ke Daniel Motlhala ka Primrose. Yo mongwe šhona re thobela ka Mašate. Ge e le sekopa e mo nneteng motlho mongwe ba tla tlhomola naga meotlwa ke monekwane ra kgwale ka Palm Ridge ka Gauteng. Yo mošwena re thobela ka Mošate. Lekala leo la Sanraleng ke bašome ka natla bona le maphodisa motlho mongwe bo manager bo ka gafolega ka mo nageng ke Lawrence Thoka ka Steylop Breda Village. Yo mongwe šore ka Mošate ke ema le seo se dirwago ke US ka go photlhamiša ICC lebakeng la gore e diretswe fela batapele ba kontinente ya Afrika yona a seng ke swaro batapele ba ba bona ka mošwa wa mawatle ke Beauty Mathato Mashita ka le Thule Park. Re boela go WhatsApp line.
3: Go tso ba letlhokwana la tsela ke mokopa ke kana ka mogola makusanelo o bontšha motlhankedi o e le gore o kare o a nyatsa o nyatsa le palamente le molaotheo wa ka mo nageng ale re kgopela gore maphodisa nke ba mo tshware monnong a yo tronko ka boka la gore o sentse monnong. Ke a leboga Mošate.
4: Thobela ka gašone setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela yo a bolelang mo ke mangana Nelson Shubite ke le ka mo mogapeni. Re dumela gore molatuo o botse go ke sekopa ba buletse go yena Collins letswalo o ka seke wa felela moyeni go tshwana le e mengwe melato ye re ile gore a bona e felela moyeng. Moša
5: thobela re atamiša. Aowa re na le kgolofelo ya gore mogala jo ba rego ke Collins letswalo jalo gona o tla lelela ke ditshipi a ya kgolegong gobane ke kgala e phepa ka mašheleng a rafo botsotso mantšhi ke gae ke phatlhamanoga.
6: thobela tlhopa ka moka sa tlhokala tsela le batheletse ba thobela FM. Skopa e dirile ga botse ka go bula molato wa bosenyi kgatlhanong le Collins Letswalo. Phutima botsa tswa mo letsa mabotsa thabe mošana.
7: E thobela House Peggy ka mo o dumedise le batsweletse ba gago ka mo. Nna ke nna Thabiso a meso ke le ka mo moletse Flora ka mo. Monna o wa Letswalo o tshwanela go ya ntlwana le swiswi ka baka la gore o jile tšhelete ya setšhaba ya balefedi ba motšhelo wa le goro tja tsheko tshwanetse gore ke mo dibereke gona. Monna o tshwanetse gore ba boye SIU bo Kaisaganyao e be bona ba tla dira mmereko wa bona mo ba tse di-asset tsa gae and then ba kgona go busa tšhelete ya balefedi ba motšhelo morago. Ke re tanko
2: mogalo go atlha o reng batheletse a ke maikutlo a lena gomme ga amanefelo le rena bagaši le batsweletse ga mmogo lona lenaneo la tlhoko la tsela eopša ka metlham ga re a nyatše ga re a lebelele fatshe ka lebaka la goreng a re laetša thego yeo le re nego yona. Ba papa Joshua re tla bo a re e kwa taba ya ICC.
8: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
9: Wa tseba maikutlo ao. Akere, ba tsene ka style. Matlho ka moka a lebile go wena. O le mboneng wa letšatši ka 100 grand i10 ya gago e mpšhampšha. E tee ya tše 10 e ka ba ya gago e tsene le lehono gomme o goroge bjalo ka boss. Padišano e flaka di 8 August. Win a car. E thomile gona bjale. Rebuilded fela.
0: Ke masomepedi metsotso re lebile e renyela ya bosupa. Re tswela pele ka ditaba tsa gore kgorotsheko ya boditšhaba ya bosenyi ICC ka boripana e lebane le tše dingwe tša ditlhotlo historing ya yona ya lebakeng la mengwage 24. Seo ke ka baka la kgatelelo go tšwa ka gae le ka ntle ga yona. Ka go le lengwe naga Amerika e gare e kalatša dinaga tše dingwe go tlhokomologa le go tšwa ka gare ga yona. Dinaga tše dingwe di šetše di tšwile le go laetša maikemišeo.

ye ke Thobel FM ka ra ngwa ga ke tbe di masume pedi tsila 2026 Thobel FM mo tshata mo tsebo le bo ithabu di show. Selatikeng se fatana reng le ka lapeng la gago go kwagala fela Thobel FM mo nakong ye mabala a ke a dipapadi le Clifford Mehala.

0: Basi ke tshwana family commission fa le champ dongola ke bona ba itlempele le ka ba le ko ile gore go na le solo le le re ba le shumisha go dikele ka padia e tsa matswele e le tla ba diragala ka kwa university nge kgolo ya Venda gona ka kwa motropong kgolo ya Thohoyandou ka seleteng sa Vembe o gona mo mokaleng le be le sa tlhalosa ka taba ya di ticket ntate dongola e ka ba le re disepela bang le taba ya table booking ke a kwa gore lebelela e bile le tloga le sa tshoge gore a wa bela gona ke nne na le nnete le ka gore ka kwa gona re a tswa gore papadi ya mosango e gona papadi ya matswele ratuwa go
1: ke nnete my brother e bontsha gore ba e rata ebile ba ba emetse ebile ba na le lenyora la yona because ga ona jalo lebatlelo le la re o ralokelang gona ke stadium sa University ya Venda e le gore re kwane le bona ba re no e re tlhakantšha grandstand le fatshe mo ground e le gore re tloba re e dutseng go yona e tla re dumelela fela gore re seka fita 8,000 ya batho ga ona jalo ke a kgona go bolela ke sa tshuwe gore o ya at around 5,000 a ke tse gore ka tsikwedi ke eng 5,000 mara nana gore ke dikitikiti ke tlhano so ke taba tse di botse kudu that's why gore ke bolela ke sa tshuwe gore for the first time re tla dira history e le gore e tla makatša e boxing e tlhakantšha batho ba bantši jalo.

0: batho ba kgone go tla ka bontsi ba kgone go kwešiša gore no taba e re dirang taba e kgolo ke taba ya gore a re tswe kare e tlang re bone gore boxing ge e lewa ko kae ore ge e ralokiwa e raloga ko kae a e raloko ka mo magaeng a re betane ka matsogo ka gae re betana mo boxing fela ke mo lo re tlamela e ralokelang gona so taba ye ke taba e le gore batho ba e amotsa ga botse magoši a e amoetse ga ona jalo ke kgona go tlhalosa ke re le mo lo re akanisang bogo lo re o tla ba lwa le mo Philippine mo a tswang gona mo ga madontsi kgoši ya gabo e kgonle go commita six ya dibase ya re nna re ya go felesetsa jalo ka kgoši ya mo ke tswang gona and then mayara wa Collins Shabane bo Shedrack Maluleke ba re nna ke commita 12 buses because ke nna moeta pele wa mo akanisang bo a e tswang gona so ke taba tse di botse ke le gore di a kgatlhisa dikereke ka bontsi di-commita dibase tsa go tlisa batho mo le gore le bona ba tla ba ba accountiwa ka gara batho ba le gore ba tla ba ba le gona ba re no to gender based violence e ra gore though re le number one in South Africa go taba e ya go bolayana or go bolaya bana le basadi le banna ka letsatsi le nngwe ba ba le gore ba tla ba ba lebeletse televišene le 32 countries around the world ke le gore di tla ba di lebeletse ba tla kgona go bona gore no batho ba seemo se sa number one go tloa mo bao ba number mosila e fo a kgonala because ka moka rena re nyako o change environment or kgopolo tsa batho ba le gore ba ka gare ga taba tse tsa gore ge ke kwatile ke berekise dilo tsao tsea gabotse gore ke kgone go feleletsa ke kgaola ngwana wa motho o mongwe bophelo ba gae so ke re taba ye ke taba re e re gatlha and e re bontshe gore ka nnete re phela le batho ba le gore ba na le ke ba na le lerato ba nyaka peace mo baneng ba bona ba nyaka o bona tswelepelo ya bana ba bona
1: ntate Tongola nako ele a sa re dumelela e renke tsenako ke lelebogeng re laka letsa matlhatse le matlhogonolotlhe
0: e ra kere tikidiki 200 di sa le gona and then ba o nyaka VIP ba kgona go founa ba ka founela Alice gore ba humane ditafola tsa bona ho 067-712-1068 tafola ke 10,000 randa VIP ya motho modii ke 1,600 ke a leboga
1: lebogile ke re na ntate Tongola batho jwa thola fm re fitlha mafelelong a lenane la mabaleng a dipapadi a rengwe matlhakong moshate.

0: Khukhwane makopantsha ditšhaba yeo e gamilego ka mejaka ranta ye mebotse yeo e ikadilego bogwale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
1: Kae kapa kae mo ka ba go le gona ke rata meng Thobela re a lotšha ke le motlamogadi mmaboang molebore lebsa Lady Madira ngwetse ya dikolobe Madira tšhofeng a re ga tsele pele ka lenaneo la ditsebišo tša setšhaba. Mogešo tsebišo ya mathomo e leng gore ke e tshwere keo e tšwago ka mo sekolong sa primary sa Maria gomme mo ke kwalakwatšo le boelela ka legatong la intermediate senior post number 3 gomme mo ba re go dira kgopelo ya mošomo wo o e leng gore go bona banyaka motho e leng gore a ka ruta sepedi English technology le life skills goba life orientation o tlatša foromela ya RKV 13 mo romela dikopi tša ditefikeite tša dithuto tša gago di netefatswe boitsebišophelo o tlatša foromela LPDE 1 bonyenyane ba re ba le RKV 13 o romela dikopi tša certificate sa SAC e netefatswe le kopi ya karata goba pukanela boitsebišo le yona e netefatswe ka moka tšeo di netefaditswego di seke tša feta lebaka la dikgwedi tše tharo di netefaditswe bao e leng gore ke ba maleba o tshwanetse go kgona gape le go ruta maths grade 4 go fitlha 5 ka leleme la gae leo e leng gore ke sepedi ke boletse ka re sepedi English technology life skills goba life orientation o thuše gape le ka ICT coding le robotics o ka kgona yona a o tlo phala ba bangwe wa napa wa fumana mošomo letšatši la tswalelwa ka mogela ya kgopelo ya mošomo wo ke la botlhano lona le la masometharotee ka iri ya senyane ditlogolo di tlo swara ka lona la botlhano mo thoma ka mola ka iri ya lesome gomme diteko tša swara ka la botlhano la šupa kgwedi ya phato di-email a ba di dumelele gomme le di-photocopy tša dikopi kore motho o re a tshwere copy a ba di ya photocopy a ba e dumelele ba re ditsebišo tša lena le diša ka sebele gona ka mo Moria ka mo seleteng sa Mankweng magagešo pego ye ba re ke fela ditsebišo tše di tlišitšego ka sebele tše e leng gore di tla amogela leno ya gona ka kwa Moria primary school pego e tla ka mongoledi wa lekgotlatalo la sekolo KM Molaba a na le modulasetiri wa lekgotlatalo la sekolo ke SB Mkidi le tlhogo ya sekolo M Madidimalo. Mogešo mabotla ke na le motho ka mo ba re ke kgwele ya maoto ya basadi le nna koba ke tsena gana ka kua le nna ke raga bjale tše e leng gore o tlo ba go tsopolela ka tsona gore di a diragala go kgatlhampana setlhopha sa egepeta le Zambia ke yena Eggy Train. Dumela Eggy, dumela dumela. Awa, wa tseba re thabile nko ne re botja monna re go diegang basadišiba le ke a ba bona
2: aga ke nape ke ba tšee kgopu gannyane seselebo ke nape ke lebe gona ka fale nageng ya Morocco Rabat fa e le goreng dipapadi tše di gare di tswela pele re beletše legoro la C fa e le goreng ke karolong ya bobedi ya papadi the Copper Queens Zambia ba išana fase le godimo le naga ya egepeta ke fa e le goreng naga ya Zambia ga jwalo ba sa tšonoša nno ya bona ya bobedi e le nno ya penalty ya bobedi morago ga gore motsotsong wa bo 57 ba nape ba kgopele leitlho la boraro e le go yona VAR gore ba kgopele gore ba lebelele gore motlho mongwe e ka ba kgonagalo ya penalty ka nnete ke fa e le goreng ba bone moraloki wa naga ya egepeta wa jersey ya boseso wai we le goreng kgwele e mogomile letsogo a le ka gare ga di 18 tsa yona setlhopha sa naga ya Zambia fa e le goreng ba ile ba napile ba e fa yena Barbara Banda we le goreng o ile a napile a e latlhela ka mogare ga re bolela jwalo ebile ke mo le goreng naga ya Zambia ba noša nno ya boraro e le se e le goreng ba napile ba epela setlhopha se sa naga ya egepeta ke tsone tse e le goreng di a diragala gona ka kwa lepatlelong la Olympia Rabat Morocco
1: ko re ba ba Zambia ba kwa jwang ba betse ba gapetse ke ba farao a gere yo farao ke re farao ba ga tle di ba Israel ba le ba matla ba ba shasha ta ga di etsa tsana batabela batabela lo ena o putse gore na o tsiringe go ndane la batho le ditukelo ga di se tlana dimela
2: se sele
1: boli se se ka fa o le kae
2: bona rra le na basadi basadi
1: ke na ba basadi bona ke basadi go raga basadi basadi ba ka kwa zambia cha ba zambia ba shwa shwa thaba e gepeta cha cha cha
3: eh wa tsoba ke le lebogisha eh ga pofilo ka fa o botse ka mo like la ile le huna re the host
1: yebo
3: wow
1: a re lebogi
3: go di la yatla
1: Aker
3: ya basadi
1: nne tsaka
3: yo we
1: re ya re tshwantse re ikwetse ke mo ka re nna gape bile ke go di arena
3: ke motlotlo ka lena wa itse
1: a ya ya ha ya ba to let it to gelo le tsoba le bolela ka eng
3: ire ke le boge sesilebo ke tamisha gape le bathiletse ba rena gona kua ga ikua ba tsiba gore rena gona fa re sepela le ba IEC ke commission ya weekema ya dikgetho ka monageng ya rena ya Aforika Borwa bile gape thabe kgologolo ke gore beke yona ye ke mokaba ile go nama ba re fa sebaka gape gore nke re name e le gore re ya ditišin tsa bona re kgone go ingwadiša re bolela ka botlhokwa bja go ingwadiša le legolo e le ge re tlhotlheletša kudu baswa gore baswa nkeletswe megagešo le ingwadišetse go kgetha gore le kgone go ba le diphetogo metseng ya ga bolena yes
1: a wa re a leboga nna e ke tloga mo le nna ko itšhidulola ke nyako ipona ke raga A ke be goalkeeper ne. Eh, ke tsara number 9.
3: E a peu ya le ke position e golo kutu.
1: A wa ke ke tseba.
2: Ke
1: ke
2: tseba number 9.
1: Nje tsara ke bo papa. A ke re ba re tsiya mo papa nje ba tsara number 9.
2: Okay.
1: E ke le nna ke tsara number 9.
3: Ke striker ra ditlabo ya plek
1: mo. Yes.
2: O tla ka motho wa matla le le.
1: Ke na luona. Ha, ke na luona. Ke a kopatela le di joche ke di jang. Ye la ona re ka tsara position 9
2: le ba tlo go tsa di karata le ka baka la go
3: khumula a phela psikoluile ka mara di 18 anyaka di penalty
1: gore ka seatla e tshwara ka diatla ke
3: awe yo bile ke a e bona o du phila o ikwisha ka mola gara ga di 18 o go lela mathomo la bobedi la boraro ke na le boss lady mo tshele jwa thobela FM o go tshata wa tsho le boithabisho o iwa
1: ba tshele tshe ar ten re tshe le ba IC ga nete go be bo se e shalanga botse

0: gare ga mafatsa a matelele magagešo a dia le moya e le go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya lekgotla ga šona Afrika Borwa yo a re go mošate mo go lena a tamiša a lotšha ke gadi ye tsatlhagana ke itse go morwane ebile gape a le amogela gona ka fa mafateng a matelele magagešo lenanego la rena lenanego la thuto la batho le ditokeno gomme ka go rialo ka mehla ga ke noši magagešo ke šoma fa le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motšweletši mogolo wa mananeo a thuto le gabjale re sa swarišane mmogo ke a leboga lebza lady moleboga madira o re file lenanego la ditsebišo tša setšhaba le dipego tša bana ba gabo rena bao ba fetile go lefaseng le ka keno ka mehla rena re ka selape gore a moya ya bona e tswele pele go robela ka khutso ba thieletše rena rena fa le komišene ya dikgetho ka monageng ya rena ya Aforika Borwa ba go ile gore ka nnete ba tloga ba ikeme ebile gape le kgono re tsena kgaolong ya rena ya botshelela magagešo le bona tabe kgolokgolo ke gore beke yona ye ka mokibelo le la morena ke mo ile gore ka nnete ba tlabe ba botse ditiši tša bona go nama ba tswela pele go tlhotlheletša maAforika Borwa ba go ile gore ga bjale ga ba hlwa ba ingwadišetša go ka nama e le gore ba tla kgona go tsenya karolo re lebeletše dikgetho tša mebasepala tše e le gore di ile go diragala ka letšatši la nne kgwedi yona yela ya dibatsela re a tseba bile gape gona fa re lebeletše le bona baswa gore baswa e tšwa magagešo ke moka re kgone go bona diphetogo ka mogare ga metse ya gabo rena ka go rialo ke na fa le Cecilete Sethole Cecilete ke ba o ile gore ka nnete ba tlogo ba romilwe ke yona komišene ye ya go ikema ya dikgetho ka mo nageng ya Aforika Borwa Cecilete ke moka ke rata gore ke le tamiša mogolo wa ka ke le amogele mafateng a matelele a dia le moya gae ga bolena thobela tle
1: thobela ga di e setlame thobela batheletsi ba thobela FM
0: batheletsi ba rena ke ba o ile gore ba dutse gabotse gomme ga bjale metsotso ke masome pedi tlhano go ikela gona kua e rengela ya senyane ke sebaka se se leti mola nna le wena ra bolela go kutswana ka tabe ya gore a re emeleleng bjale ka maAforika Borwa re ye diteišing tša IEC a re šomišeng gape tša technology re kgone go nama e le gore ka nnete re a engwadiša bile gape re kgona go lekola ge ba ile gore maina a rena a kgona go tswelela gona ka fa le mananeong a bakgethi ke le go nore tsome ka ditla morrago tsa motho ile gore ke moka ge a itla go lena a re wa engwadisha ra khotsa ile gore tshupa madulo ya gago ke o ile gore ka nnete etloga e foshagetse na motho ile tswa mohuta o a ka lebana le ditla morrago tsa mohuta mang re lebeletse merero ye ya digetho
1: e ke le bogela putisho ye o e kha di etsetla le ba theletse Kratas o just wa ka se go lele moxa gore ge re ya mola mafilong a o votela re go inwadisha. Re ba re tlhotlheletsa ke taba ya gore ke tokelo ya modudi wa Afrika Borwa. Molaotheo kona o re dumelelang gore re le commission ya dikgetho re thuse setšhaba gore se inwadisha. Bjale ge go direga gore wena motheletsi o ka etela lefelo la rena la go votela wa tsa wa re fa aterese go ba tshupa bodulo ya gago ya bofora o ka tshwarwa ka baka la gore ke roba molao gore o fane ka aterese ye e leng gore ke ya bofora gape o ka loba maemo a gago a go tsheya karolo dikgethong o ka palelwa ka lebaka la go fa aterese ya bofora
0: ditlamorago ke gore bofelong ge ntse le gare lenyakolla go ba lenyakišiša se bjele ka IEC re ka bona motheletše ke moka a wela ka mogare ga bothata a ka swarwa bile gape o loba le sebaka sa gore le ena a kgone go nama e le gore a ka nama a phethagatša tokelo ya gagwe ya go kgetha bjele gona fa a re bolele gape ka batheletše ba rena ba o e le gore ba fela ba fetoša madulo dikgetho tše tša mebušo ya selegae goba tša putšo selegae me ba sepala ke tšeo e le gore gantši le la ka melwane mola le mola Cecilete ke dumela gore le yona ye e botlhokwa gore re go potse ba thiritse ba rena ka yona gore na e ka ba ile gore ga botse ge ke fetotse madulo gona fa we ke tlhoka go shuma bjang
1: di kgetho tse ke tsa go kgetha makhanselara a rena a o rudulang le wona ke di kgetho tsa go kgetha dikemedi tseo di tla gore emela ka nimasipaleng gore ba re tlisetse ditirelo yale go setshwane le dipheto tsa go khetha mo president le mo premier motho mang ka pamang o tshwanetse go netefatsa gore o ingwadisa mo adulang gona nka fa mthlala gore tekano ya matjatji a matlano go ba go fete ge o se wa ingwadisa mo o dilang o tlopelelwa go tsea karolo dikgethong ka lebaka la gore o ka se kgone gore motho mongwe ke fe motlhala o le ka modudi wa toropong ya Polokwane wa kgetha gore wena o nyaka go yo vouta ka sešego ka lebaka la gore ditirelo tsa gago o di kgwetsa ka Polokwane mo mollwaneng wa wate ye itseng e lefelo la o voutela le le itseng jalo go botlhokwa gore batheletse ba lemoge taba ye ya botlhokwa-tlhokwa ge re sa lebile bekeng ya mafelelo-felelo ya gore badudi ba naga ba kgone go ingwadisa bjale ka bakgethi le go lekola lenaneo la bakgethi gore e ka ba aterese ya bona ka gare ga lenaneo e dutse ka mokgwa wa maleba na
0: se se leti eme gona fa oe ke tlile go fa sebaka ngwaneso ke tlile go fa sebaka ke bona ba leba mabenkele le bona ke moka ba emisitse matsogo ba re re tlhokomeleng a re tse mabenkele ke ya
2: ga gona supermarket yeo itshipile go phala usafe seo se ra gore o hwetsa ditshekelo tse kgolo ditsweletseng tsa gago tsa mmamoratwa ditlhogo tsa tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintšhi e kgweletse 1 kg ya blossom fat spread ka 29.99 fela le 10 kg ya Sasco cake wheat flour ya speko goba golden delight rice le ya u brand super maize meal ka 289 rand boraro bja tsona di hwetšagela go fihla ka di-10 tša agostose 2026 o se hlele ke dintswela ka tšetše kaone-kaone le tše dingwe tše dintšhi ga u save fela mo dijo tse bose di bitswa ganyenyane ka metlha
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
4: thobela FM e keteka morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le moporesidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: aga re tšwela pele ka mogare ga metsotso ye lesome seswai go ikela gona kua ereng ele ya bosenyane le be le sa bolela seselete le ka tšwela pele ge
1: ebe ke sa bontšha gore ke tokelo ya badudi gore ba tšee karolo dikgethong and kgato ya mathomo ke gore motho a ingwadise gape-gape ke le mosheba theletse gore ba tla lemoga gore aterese ke sešupo sa botlhokwa sa go bontšha gore motho o tšea karolo mo dikgethong ka mokgwa wa maleba ka mokgwa wa molao gape-gape batheletse ke ba lemoshe taba ye nngwe ya botlhokwa ke gore ge go direga gape gore o file aterese ya bofora go a direga gore motho mang kapa mang

0: taba yona yeo ya gore ge o ya go ingwadisa e tla ka address ya maleba
1: ke we tjwa ka nnete o ya ditishing tsa IEC ore o ya go ingwadisa nnete fatsa gore tshupa madulo ya gago ke ile gore ke ya maleba batho ba huduga ke nnete ba dira metsi kwa lekwa bile gape gona le dipetogo tse ile gore di atla le ka maemo a meshumo pele ke nyaka gore gape re lebelele batho ba o ile gore mohlomongwe sa le ba ingwadisa mengwageng ya go feta le bona ga batse gore na e ka ba ile gore ga botse ba hloka go ipona ga tsa gape ditishing tsa lena go ba gona le megwane mengwe ile gore mohlomongwe ka shumisha ba bone ge ba ba salemo lena le go nla bagethina gape gona le dipetogo tse ile gore di fela di diragala se seleti ba ba khale ba o ile gore ba re a rena ga re thome go getha ke khale ka nnete re getha re ka mogare ga lena le e upsia ba sa popule tsa mola le mola le reng ka bona
0: e re thutuletsa motho mang ka pamang go ile modudi wa Afrika borwa le ge ile gore o kile a tsa karolo ka go getha o tshwanetse a lekole maemo a ga ka gare ga lenaneo la bagetsi ka lebaka la gore o a direga gore o ka gwetsa e le gore o fetotse madulo a ke nne gore mo motsaneng wo o dulang mo wona o kgethile o sa dula ka gae o a direga gore o kry-ile setsha se seswa o dula ka ga gago ka molao o tshwanetse o etele lefelo la o boutela o ye o fe batlhankedi ba dikgetho aterese ya gago ya maleba ye e leng gore le ge o se wa shuta mo motsaneng owe ke fela o shutile ka gare ga aterese ke be ke le moshe ba theletse gore mo bophelong motho o ingwadisa ga teng e fela ge o direga gore ka mabaka a itseng o tshwana le ona a ke a bontshitseng a o fetola madulo o tswa ka gae o ya mo wena o yang ka ga gago goba e ka ba ka mošomo e ka ba ka taba ya gore o a bekwa o fetola madulo a gago o ya o dula ka bogadi bjalo-bjalo o tshwanetse gore o etele lefelo la o voutela go bonolo e ka ba gore o ka emela mafelo a beke yona e re e bontshitseng gore mafelo a beke a la pele le la bobedi motibelo le sonta o re yang ko wona a Augustus re tlabe re butse mafelo a o voutela o ka gona gore o lekole maemo a gago online o shumisa sellathekeng sa gago goba e ka ba laptop goba e ka ba computer
1: letšatši la pele le lapedi magagešo kgwedi ya phatho ke mo ile gore ka iria seswai ke mo ile gore gape gona fawe ditiši tše tša IEC ba tlabe ba bula ke mokang ba o ile gore ga bjale ga lena botlhatsi bja gore taba tša lena di eme bjang lenama le iponaga tše gona fao ba o ile gore le kgona go šomiša tše tša mafaratlhatlha tša thekenoloji ya wa le kgona go tsena ka fao ile gore seseletše o tloga a boletše ka gona ke lesomenne gabotse la metsotso magagešo go ikele gona kua iring ela ya bosenyane go mošhata wa tsebo le boithabišo bile gape molago letlakala la rena la Facebook la Thobela FM yaka ke mo ile gore ge le tsena le tla kgona go nama e le gore le bona tša maasa gorena bošego bjale kgono re tšere le manoga lefe magagešo ebile gape re bala le bona bathedite ba rena ba megala le kgono ke mo ile gore re lebeletse go di kwa go tswa go lena gorena e ka ba e le gore ga botse go nang le ditlhotlho tseo e le gore le ka ba le itemogetse tsona motlhomongwe go tloa mola ba thoma go ka lenane go lela bona le la go nama e le gore ba re re ngwadise bjole ka maAforika borona lenego la IEC la bagethe go na le ditlhotlho tseo e le gore motlhomongwe bjele ka badudi le itemogetse tsona wena mothiletso e le gore o re o engwadisitse o ile nneng la mafelelo ka ge e le gore go thwe re kgona go ba le go kgwetsa re shuta re ya mola le mola le mola le kgonne go nama la iponaga tša goba motlhomongwe la šomiša tše tša mafaratlhatlha la kgona go nama le lokiša maemo a lenana ka gore go thwe basadi bona re kgona go tswa ra nyalwa re ya go dula malapeng a maswa ba re ge o dirile ka tsela yona yo o tlhoka gore ke moka o fetole tshupa madulo ya gago baswa emelelang ke moka re kgone go nama e le gore re ngwadisetsa go getha se seletse a re bolele ka tabela ya ya mafaratlhatlha ya technology online registration go tloga mola la thoma go lenyaga ebile gape re tseba gore yona ga e tswalelwe nako engwe le wa ke iria bo ya bo le sepedi gare ga mpa ya bošego o di khumana ile gore gona go tobetsa dilo tsa gago tsa gona gona maile gore disepela ga botse ge le lebeletse ba sa ba gona gona maile gore ba shumisha lena le go leka tsela ya maleba le bona nke motlhomongwe dipalo di na madika ona fala
0: ba

0: ba tloga ba amogetse taba ya go ingwadisa ka mokgwa wa go šomiša thekenoloji ka diatla tse pedi ba tšere mokgwa o ka diatla tse pedi re bona dipalopalo tša bona di le godimo ka gone jale ka sebaka se re leng mo sona bašwa ba go feta makgolo a mane ke ba e leng gore go fitlha ga gone jale ke ba e leng gore ba šomišitše mokgwa wa online
1: go ingwadiša
0: go ingwadisa online go bofefo kudu ebile go bonolo se motho a tshwanetseng go se dira kore o tshwanetse a be le sešomišwa se e leng gore o tla kgona go fitlhelela mafaratlhatlha a ja leago gomme o be o tshware bukana ya gago ya boitsebišo e ka ba bukana e ka ba karata goba e ka ba lengwalo la nakwana le e leng gore o le file ke ba Department of Home Affairs gomme wa kgona go tsena online ka tsela e e latelang o ya websaeteng ya rena wa ngwala registertovote.elections.org.za gomme e yona e tlo tšea kgato e latelang e e leng gore e tlo netefatsa gore na o kile wa ingwadisa goba o mathomo o ingwadisa e mathomo o ingwadisa e tlo kgopela gore o lokele di latelang
1: ema gona fa o letle le kgone go di bitsa ga botse ka lenanego ke bona batho ke ba le bona ba patlaketse ba re wa taba tsa IEC re a di kwa bile gape re a di thabela fela go nyaka re ye gona kua re bethile mpa ka lenono shiba we
2: Major League Birthday ya Shoprite. Gomme re keteka ka go subsidize ditheko tsa ditsholetswa tsa motheo. Ka dintšola ka jebelo ka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora Coffee Creamer ka 99 rand. O bo reka le di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize Meal ka 159 rand a fela. Dintšola ka di khotsegala go fitla ka di 10 tsa Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
3: Ka lebaka la ngwe lefatšheleteng ke go reka didirišwa tša solar mo go Hurricane Pumps re na le setoko sa di-solar pumps le dipanele di-solar pressure pumps le di-pool pumps tša go tshepagala tšeka boka ka theko tšeo di fitlhelelegago di loketše legae la gago polase le kgwebo ditsebi tša rena di tla go thuša go dira kgetho ya maleba ya solar ebile we beat any price re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive gause le CTM Nivana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-59 77843 Hurricane Pumps. We beat any price.
1: A ga se seleti le be le sa bolela ga peletse bo gore ge lena le gahlwa ke manana o ka tsela yona ye go thuya wa re nyaka le lala e batho le ditukelo la gaditsa tlhana le bona ba gahlega ba re wa re gona kua ke moka re gone go rekisha le ka tshela pele hle
0: ke le bua ke a fishisha e be ke sa bontsha gore ditlabekelo tse di nyakegang ke yona nomoro ya gago ya boitsebišo wa ngwala mabitso ao ka botlalo gomme go tlo ba le gore o tshwanetse go netefatse gore ke wena go tlo ba le molaetsa o tlang o re bitsang ke tla tsopola ka sekgowa OTP molaetsa wa nakwana wa go kgontišiša gore tsotlhe tse o re fileng tsona di bolokegile gomme e tlo tja kgato ya go ya pele mo e leng gore e tla nyaka address o tshwanetse o bule mepe mo godimo ga sešomišwa seo o se tshwereng e tlo go bontšha gore e o bontšha lefelo le o leng mo go lona gomme wena wa fana ka aterese ya gago goba ge o le ka gae o ingwadisa o le ka gae wa kgwatha mo o bontšhang gore current location go bontšha gore ke ka gae ga gane jwane gomme ya kgopela gape gore o tšee setshwantsho sa bukana ya gago ya boitsebišo goba e ka ba karata goba yona lengwalo le lala nakwana o feditse go metlo go fa molaetsa gore ka morago ga diawara tseo 24 e tla go fa dipeelo tsa gore o sepetse jwang ka boingwadiso
1: bjale gona re tšea bathelete ba rena ka 086-000-2452 le ka letlakala la rena la Facebook la Thobela FM ya ka ba re botse gore na tše dingwe tša ditlhotlho ge ba e le gore di bile gona ba kopane le mathata a moutla mam fela a re teng ra e setša shopping ke ramoutla a re thobela kate nna ke be ke ile ka nnete ka lebelela ke nyaka go kgontišiša gore na leina la ka le gona ka matlhatse ka khwetša leina la ka le tswelela ya ba lethabo go nna mothelete wa rena o gona ka fa le ha maskral a re mošhante re leboga ba bantsi ba ngwadile gore tlhoile tsebe la bontsi ke le gare ke lebeletse ba o ile gore ba kgona go nama ile gore ba otlolla dikgopolo tsa bona gona fale le hlwele ga botse ke sa re le hlwele ga botse lena mothile tjula a fela pelo a bia mogala fase le hlwele ga botse ka mushate thobela thobela ka mushate rapele ka seletse mo gare ga sea le moya se se ka ka lena la homolela sebolela alright ke tswela pele ba ngwadile bathiletse ba rena ka bontsinyana fa e re ke bone mothiletse yo mongwe ke yena mange ke gare ke le ka go tlhaola ke le ka go tlhaola ba bao ba o ile gore ba ngwadile maikutlo aga ke bona edwin edion komana a re thobela ka moshate gaditsetlhana ke gopela go tseba gore goreng go na le go fetošwa ga melwane ya di-ward mothele tshirong ya ka go tseba ga gabo ke gona ka fa le phalaborwa Honeyville ga kgoši makhušane re a leboga Edwin go na gape le mogodi Jane Kgapele a re nna ke ingwadiša nako le nako ge ke fiwa sebaka sa go lekola gomme gona fa go le gona ke ba gona maemong go bona gore na e ka ba e le gore ditaba jaaka di kgona go ipoeletsana goba di kgona go mpolelelana ka gobane kgetho ya ka e kgona go dirang go mpolelela ke gore yo mogodi ge ledio re emelela le ye go engwadiša o a emelela ya ba e le gore nyaka go bona gore ae felo fa ke a loka goba ga ke lokele na re a leboga gona gape le takalane Ngunda le yena ngwadile gona fawe a re odure dumedisa motho o jo re dumedisa re a leboga wena takalane kutledi Solomon Molefe ke nagana gore bele gona ke militse ga botse a re hashtag batho ditukelo 2026 ga ditsatlana ba IEC nke ba bolelele megatlo ya dipolitiki ba tlogele go tlaisa batsofe ba ba batseng ka mogare ga magae ka nako ya dikgetho empa ge ba kopana le ditlhotlo ya ba ile gore ga ba bona ga ale ona ga pele potsotso mantšhidi a re thobela ga ditsatlhana nna kgale ke ingwadišitše ke le kotse fela gore na leina la ka le gona le nale go lela bakgethi dilo tjaaka di tloga di itobetsa di betha pele distofong di gabotse a re tseye mothieletse wa rena o ba ke direng ke namaile gore ga ke sepele le kgole ke eme gona fane ke tee ba megala aga le hlole ga botse re le amogela thobela
4: ya go tlhoka matepa ga di setlhana
1: a re kgaitsedi ya ka thobela tle
4: awarna re ndi share file o tsi tati mashaledi ka tech zone tira ga koro
1: tati mashaledi
4: akhi awo tsina di sotlo ga re di bona re tsone go la maina ra go itsana gore maina sa ile ga botse re le metse fela la bone la November gore le re di cross
1: tsaba tsa lena le a tswala khumana di sepela ga botse
4: jwale putshwe ya gore na ngwana šone le mongwaka le some šupa ga jalo ga ngwadiša ge ya go fitlha la nne November o tla ba ene 18 eo nna ge a fitlha a nyaka go ya go vouta ba ka modimo a tlo mo dumelela
1: ge a na le mengwaga e lesomeseswae o tlo go a dumeletše go wele ka fa e le gore ba phela ba gatelela ntlha ya gore ba thoma go engwadiša ka mengwaga ye lesometshela e upsea ka lesomeseswai motho yo o bona bile ka motho yo mogolo ka mo nageng ya aforika borwa o na le maikarabelo a gore a ka kgetha
4: le ra ja ngwadišitše ae a seše ya fitlha mo kgwedi ya gago sese ya fitlha ya 18 a e sale 17 ge re ya November ya re ga e fitlha ke mokao a ka dumelela
1: a kere ba re ba engwadise ka mengwaga e lesometshela namile ke moka ba thoma o kgetha ka mengwaga ye lesomeseswai se segolo ke ge e le gore o kgonne go engwadiša
4: bošate gona ke kwile
1: ke ya kwa pele nna ke ya kwa ge ba bolela ka fa ke ba mothieletše se se le tutlanama e le gore wa e sora le yona thobela ka mošate re gona le kae ka boripanatlhe
4: rona ene go khopela o ntsitse ga ke tswa ka rapo ya IEC komishena IEC ke me go e patela ke mmuso go ba e go tsa mashileng ga
1: re le boga
4: ka gore re le go tsa mashileng go mmuso ona e le tsika tsogo e le tsika ke bo go phasha ga
1: aga re le boga ga bona molato se se le itusa le gona kere
0: ke gona gadi
1: go go fa motsotso mo te wa ba batheletsi ba ka buripana
0: okay ere ke bontshe gore buti Edwin Komani di wate di a gola ka morao ga dikgetho ka lebaka le o re tshwanetseng gore re fetole melwane ka lebaka la gore re ya dikgethong le mmuso gore mmuso o ba gona o tseya kgato go tshwanetse go ba le dipalo tse e leng gore di a laolega ra bagolo ke ditaba tsa dipalopalo tsa batho tse e leng gore di a laolega go yela ga dietshetlhana ke a leboga o e arabile ga botse e fela go oketsa karabo eo ya gago nka botsha batheletse gore lenaneo la rena la bakgethi le na le karolo tse pedi go na le karolo ya batho ba e leng gore ga gona ditiso mo bona go ne le ba e leng gore re ba kgwetsa ka go karolo ya bobedi e e leng gore ge motho a sešo a fitlhe mengwageng ya go vouta o tswelela ka go yona karolo ya bobedi le arabile ga botse
1: ke moka ba rena ke bomamba o ile gore ba lethege ka masheleng ka gore ge lenane go le tsena le re lenane o le tlisa go wena go thobela FM ke ba IEC commission ya weekema ya dikgetho ka mo Afrika Borwa le ba SABC education ba re letšea ka etšhelete lena ga se lena ba ANC
0: commission ya dikgetho e fa ke parlamente tšhelete
1: ga ba fie ANC
0: awa re fa ke parlamente
1: allright ke lekwele ba le kgwetsa bjang
0: ba kaya website ya rena www.elections.org.za go ba ka re kgwetsa mo go toll free number 0800 11 8000 go ba ka bolela le rena ka mogwa wa WhatsApp mo go 060 088 0000 go ba ka romela molaetsa ge ba nyokotse ba maemo a bona a boingwadiso go 32810 gape gape ba ka etela mafelo a o voutela ka mokibelo le Sontaga ya la pele le la bobedi
1: re a leboga seseledi sethole a re kopane gape ka mokibelo mogolo wa ka maitapiso a gago tšatši ka tšatši re a bona modimo o tla re tlhonolofatsa re tlo ya mawatleng re a leboga tle
0: re a leboga gae
1: Lena
3: no le lebeletse tshwetso wena ke SABC Education le Thobela FM le ka thego go tswa go IEC Thobela FM mo shata WhatsApp le boithabiso

0: Tishi Ramlao Mulwela Tikologo Mogolegwa Mongwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM Moshati wa tsebo le boithabiso
1: Ketika Major League birthday ya rena le Shoprite Liquor Shop Kocha 750 ml e fi kuba yifi ya Gordon's Gin kuba ya Spirit Aperitif ka 164.99 le 6 pack chip beer ya di Kenja di 500 ml cha beer ya Vanhoek Premium Draft ka 195 rand affair di kocha lo ofta ka di 10 Agostos ga Shoprite Liquor Shop fair ga bu rekisho chiba mwaga ka pasa ka 18
2: baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana
3: go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa re nka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
4: agamotseletsetsholofem ke sometso tse go tswa ereng e le rena ja bosenyane ke namehile ke ketsomela ka mona le patlelong ke tla kopana fa kele e ke tshwene ke ngwetse ya mašhibe re ko gore na di fetogilege di tla moka eke
5: ke nape ke go tamiše hunadi ebile ke tamiša le batheletše ke bo moetšane ke napile papadiela ya rena e fitlhile mafelelong magareng ga setlhopha sa naga ya Egypt e lego le setlhopha sa naga ya yona Zambia the Copper Queens fa e le goreng re bone setlhopha sa naga ya Egypt ka nnete tšašila lekgono pese ba lelwela la ba hlabela ka ge ba ipona ba ikhwetša ba kitimiša lekgogo ka letswai ka ge re bona dino tse tlhano tse e le goreng di nošitšwe kgatlhanong le bona ba paletse le ko go noša le nnolete le go ikarabela ba paletse ko go phiatla le elamphe gopole gore setlhopha se sa naga ya Egypt ke la mathomo go dipapadi tse tša Total Energies Women Africa Cup of Nations ba kopane le setlhopha se sa Zambia sa maitemogelo kudukudu fao ba paletse go ko go noša ebile e le la mathomo ba kopana go dipapadi tsona tše gomme ke nape ke kitime ka lebelonyana ke nape ke go botse gore nno ya mathomo karolong ya pele ya papadi e tlile motsotsong wa masomepedi tshela e le penalty ye e le goreng e tšere ke sebapadi sa go tswa ka kwa nageng ya Zambia Rachel Nachula e le morago ka morago fa e le goreng o ile a e latlhela ga bonolo fela ya ba penalty ya bobedi motsotsong wa masometlhano šupa fa e le goreng Papra Banda o ile a emelela a rwala setlhopha ka magetla jwale ka mokapteni a noša penalty ya bobedi morago ga gore banape ba lebele leitlho la boraro e le go VAR morago ga gore ba napile setlhopha sebapadi sa yona naga ya Egypt e sware kgwele ka letsogo ka gare ga le tšhaka la bona fa o le gore ba ile ba napile ba epelaetša ba fana ka yona penalty eo motsotsong wa bomasome tshela senyane a bua gape Barbara Banda noša nno ya bone ya setlhopha sa Zambia fa e le goreng malokwane o ile a napile a oketša metsotso ka metsotso ye seswai karolong ya bobedi ya papadi ya dikgobalo ka ge re be re bona sebapadi ebile mothibadino wa naga ya Egypt a be a gobetše ke ka fao ba filego metsotso e seswai ma le goreng ba ile ba napile a noša ka morago ga metsotso ya kokeletšo NNS Phiri a noša nno ya botlhano ya setlhopha sa Zambia no ya botshela a feleletsa Papra Banda we le gore ngo bapetse papadi e botse ebile e le sebapadi sa letjatji tjatjila le khono a amogeditswe sefoka sa gagwe a nošitšo nnotse nne e le sebapadi sa mathomo go dipapadi tse tsona tsa mogopo wa Total Energies Women Africa Cup of Nations tse le gore di tsea karolo gona ka fale nageng ya Morocco ka Rabat ka lepatlelong lela la Olympic fa e le goreng re a kgone go bona gore the Cleopatras a sa ka ba kgona go napile ba kgotlhana ba kgona go neeletsana ka dikgwele mo e le goreng ile ra bona gore ka nnete ba ile ba napile ba palelwa ke go napile ba kitimiša setlhopha sa naga ya the Copper Queens the Copper Queens re lebeletse Rachel Kundananji re lebeletse yena Barbara Banda ke ba e le goreng ba balpala gona ka fale nageng ya United States of America o tla bona gore maitemogelo ka nnete a tloga a tletse gomme gonadi ka gore jalo ke a katakata ke le tshwene ya maishibe
6: a ke tshabi ke sa go tsha matla ke tlo bua mmoetjane ka papadi ya magareng ga Nigeria le yona setlhopha sa Malawi lo re Malawi ke ba ile goreng ke la mathomo ba tlo tsha karolo fa ke ba ile gore tloba re lebeletse papadi ya bona ka mahlwa ma khubidi ke tlo bua gona ka fa ke fela ke napile ke topetsa ke le rotetsa ke le botsatse le goreng di a diragala gona ka fa le lepatleng la Olympia Morocco Rabat.
4: E gigi ngwe tsia mai shiwe mutsele jwa 12 ba batsile jwa tsoro mogashima go ba no tsodi di baba di fela aba go tsebe aba go tsebe batsile jwa na le tsebe ngwe tsia mai shiwe le re shimile sel moeng sa se tshaba se se tisa ka le bo go mutsele jwa 12 mna le egi na le mengwa ga ngwa ga re tsebana a re kopane mo nna le wena nne a a ya rena tsho khule yen tsong tsong tsile jo tsobela fae mo go tsogwana mo tlanalo are ke nna mo tlanalo mo tlanalo are ke masterata tsiele tsa fela ka mo tsile jo tsobela fae are a gona AI le ke lentjila ka le lefeleletse go haibo masterata

0: Yo Kosha Kia Jennifer Holiday are whenare I am on your side. Kulukile are in papachu.
1: Aona le kgobalo ye hlotse go dikoloi mbiya go betswa go alafia bo shaedi o thuntshwa go welwa ka moleteng o sa shireletjwang mo semphoshwa gago go ba o tshwere wa tlhahlelwa mo go semolaong e kopanya le Mphela and Associates boramela ba maitebogelo a go timo re khotsagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletse magala go dinomoro tse 015 010 1176 go ba ka SMS a lentjule law le lena la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipielo.
0: Happy mo ma ke ka se ya le mo yensa ga go motheletsi o re wi tialo pala khoro ka go ria le mo ke lo chiche se sha te ka ga sa ke na le ali la mola ke tlatla pukeng motheletsi wa thobela FM mogo re tlo balwe na go tlo fitla ka iri ya pele go dimoga hlogo re lenano la go kharitlhelela letsatsi ra ba ra go thomela le lengwe ra tsena go lona ka lebaka la go lekana iri dipapadi tsa kgwele ya maoto tsa basadi shidi WAFCON ya di a kgatlhampana motheletsi wa thobela FM lenanong le re tlo fela re ba le dipegelo tsa tsona ka seseki a fela kgabola-kgabola ka mono dintlo tsa kgaso go tlo re begela gore na go diragalang ka botsebotse papadi ya go na le papadi e ralokago tse ka moka re ke bone fa go ralokang gana mo ke Nigeria ke bona flaga engwe shile fale a ke ikwesise flaga ela gore ke yang ke be ke re gane ke Angola a reetse setse ke o tlatla re botsa tsona ga botse fa gore na di sepela-sepela bjang o di bona ka mokgwamang go thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso re na re go tlisetsa diagametse epša pela ga fawe re tlo boledišana le bo professor Mahlela ebe re ke leboge pele who not the host bana le laelo ka lenano la bona le lebotse la baswaya Nabile ke be ke sa go botsang gona bjale ke be ke re re tlo boledišana le bo professor Mahlela mo nakong yeo e sa fedišego pelo e tla ba ka morago ga gešetše re boledišana le bo seseki ba tlile fano go tla gore sekasekela papadi yeo e ralokago ya WAFCON mme ka morago ga fawe ra tlo boledišana le bo professor Mahlela go tswa ka sebidiela rama makweng nna ke happiness thobo make e ba gona fawe ke di eng go tloga gana fa go na le dikwalakwatso tse dingwe tša bohlokwa tseo ke tshwanetšego gore ke go topele tsona motheletši re ke bone mme re ka morago ga fao se se kešebile ke mmona o na le nna ka mo dintlong tša kgaso ya taba tše di tlo sepela gabotse ntle le mathata e ba gana fa motheletši ke a boya.
2: World title ye bitswa World Kings Boxing Tournament ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tsa bong GBV e le go lwela khutso tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya history ya Africa le go bontsha bogoni matla le boikgafo bja rena lefelo ke lepatlelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama ditikete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-779 0 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi the big dog Chungulu go lwela go ba nkgwetsi ya province Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela go ba nkgwetsi ka provinceng
3: a re kopaneng re lwantse dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena
0: Tobela FM mushate watse bole boitabi show ses egi na le nna ka dintlong tsa kgaso ngwana gešo o tlore tlore saka saka la papa ni ya flagele nkha ka tshitse man ke a malawi ke a le bogwa ngwana gešo o ntushitse le ker ke angola ai ker bari angola e da le slwana se se go mari ke a itseba a wa go le taba
4: ino bora mi balaika no ba yela go swana
0: mebala yona ya swana ino ba ka sepopego di fapane a ge ka tshira kam o bona ng papa dinye nko tie de le tele dichi
4: a ga motsotsong wa bolesume nne ke fa ile gore re lebeletse papa die ele papadi ya group C ele di papadi cha Total Energies Women Africa Cup of Nations tshe ile gore di gathatema gona ka fa lena geng ya Morocco ka Rabat go mmere le ka patlelong la Al Madina papadi e ile ya bobedi ya le tjaji fa o rebeletse go the Super Falcons of Nigeria ke ba ile gore ba pere mmala o mo
0: Omotala
4: fa ile gore nge ba pere jersey ya bona ye ile gore ena le dina le tsana tse le somi e le se shupo sa o laitsa gore ke ba ile gore ke bo mampudi mogopong wo wa Wafcon maga a le somi setlhopha sa Nigeria e bile ke ba shireletse ba ona mogopo o mo ile gore re bona re setse ditlhopha di a tlhaselana ruri ka nnete ke bone motsotsong wa bobedi setlhopha sa Nigeria ba gona go khotsa khutla empa fela ba apala ko nosha motsotsong wa bone ba boa gape ba ithula ka tlhogo empa fela ba itloga ba isireletsa mola khutla ya mathomo ka setlhopheng sa naga ya Malawi ke the Scotchers ba tloga ba napile ba ikgwetsa ya mathomo empa fela ba apalelwa fa le go ne le di bapaditse pedi ke go botse happiness ka mo setlhopheng sa Malawi ke bana ba motho bana ba mpa wa perjesi ya bolesumete le jersey ya boseswai ke habita chimwa le tenwa chimingwa ke ba ile goreng ba raloka pele ka sehlophensana ga ya Malawi Malawi ke matla boswana ke gona ba itla dipadishanong tse ba di ba ba beile ga botse le sehlopha sa Nigeria re tla bona rena itla tswala phagana
0: ke go kwela mo Malawi le Nigeria o ka di maudula kae
4: ha ke ya Blantyre Malawi
0: Malawi Ha ha ha! Tell me about Boshate WhatsApp. Se se ki retlo fela re rulitile ngwana ga isho ke le bogakudu go ba go gabotse ka molenane go. Na re tlo ba re thoma ka diagametse.

0: Goluki le mchelechi. The Closer I Get to You. Lida Van Ross ana le Beyonce. Goluki le. Erin ren re phupholetse Professor Mahlaela. Ibile ke bona o ka re go na le sesengwe sa bohlokwa fa se ile gore ke swanetse go tsheletsa pele go boledishana le yena. E bagana fa o ke boya.
1: Re hopola mogale. Go ditlhatla. Madiba. Nelson Mandela.
2: Hasti Bonanga. Bonangu Mandela.
1: Tobel FM go tlotleletsa go dira ka go loka. Go abelana ka dijo go ba go tlhoka. Go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba. Tobel FM. Moshata wa tsebo le boithabiso.
0: Tobela FM Moshate. Tobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso. Re ke go ikgokagantsha le batlhaela. Ke go hetsa molaetsa bona bele gore aowa a ka sebe gona ka mo dintlong tsa kgaso bo swana le ge a re tlwaeditse bjalo bjalo gore ke ke kopantshe le ena ka mogala mthelechi namile ke dira bjalo ke ya go Professor Mahlaela. Ke ya go Professor Mahlaela re bone gore na re ka se mogwetse na go ya le ka fao ile gore o tloga a re le ditse ka gona gore aowa le khone bona a ke tlotla ka sebele ka fawe. Etlang go nna ka mogala Tobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso. Ngaka Mahlaela ke ngaka ya setso go tswa ka fa lesbidiela rama makweng. Nnete gona re kgokagantshitse le ena ka mogala ka se sebaka re ya motamiša Prof Mahlaela ngwaneso madimeši ao ke a go tama le go amogela lenanong le la moremogolo bosegong bja lekgono.
3: Tobela mogashe ke dumedišene batheletše ka moka ba tšweleletše ba lenanego balwetse ba rena ka moka le magoši le mangaka.
0: Ke fetša go kwa molaetša wa gago fa wa tseba ena tharollo ya mathata a bona prof ba bona tshireletsego ya malapa a bona prof a re bolele ka tshireletsego ya malapa go tswa ngakeng e le ga a šomela motho wa tlile go go yena a re ke kgopela tshireletso ka ga kahle Professor Mahlaela nthuše tšeo ke di kwago e ka ba dikukutukukutu e ka ba mathata e ka ba go se kwane e ka ba manaba a lapa le re tshireletse hle prof prof le thoma kae ka nnete go tshireletsa lapa le
3: mogashe re thoma ka go lebelela pele ka marapa a tse dikgwileng ra lebelela gore lapa le le sa lokile na e re ka kgwetsa gore lapa le le sa lokile gora gore a le nyake dilo change re no nyaka go nothegiwa le gona go ba šireletša le gona go gore medimo ya bona e se ka ba lebala e no ba le bona mara re ka kgwetsa gore lapa leo ba šetse ba tsena re ra ba re tsogo la boraro tshwanetse gore ilwe le memoya eo re itloše e sepile ka rona bašhetse ba tsene ba dira dilo tšentši ba ka robadiwa ba robetse bošego monna ano robala le dilo bana mme batswadi ka moka go no ba le senyama le kwano le yona le tlo no bona e se gona lapa le tlo phatlhalala ka taba e nyane fela ya go thaka motho
0: ya
3: ka gore lapa la thegiwa le tlo no bona bana ba ba tsile digroupu tše 20 bana ba sa kwana o ba ditlogolo di ema le mmao tsona tsela di ema tata o bona ko gore go tlolo ba gwa nkga go se wa bola ka gae go šireletša lapa mogashe ke ntho e botlhokwa kudu mo se Afrika se ya mogashe rena re nothega mose ra thega
0: le
3: batho
0: lena le nothega lapa le prof le thakga lapa le maloko a lapa le go na le seo le badiago sona le badiang
3: re na le diphekutse re ba fange go swana le bana ba ka mo motseng owe ba o ba sene metsi ya bona ba ba sano bang ba le ka bole ba ka ba le metsi ya bona wa kgotsa gore a se tshoba etswa se mmusha se tshoba laela badimo ora ora ba fa shumisha diphekutse ka mohara ga lapale and then ba ba nyetse ke bona ba re leng awa ba nyetse ba tla pheta tsa ko mara ba ba leng ka mohara ga motso ba seng ba nyadiwa ka mokana ka bona re tshwantse gore ba thuse and then re ba tlhokomele ka dipheko he ba ka go ja gore batho ba leng ka mogare ga lapa le bona ka se bona a ba na tumelo ya Afrika gore ka gare ga lapa o kgona go ba le tumelo tse pedi tse tharo mara nna ke re professor Matlhala e ke tsena ka lapeng ke make sure gore ke tshireletsa lapa o ke go fee mpheko o ke se ka go fa pheko ke kgona go re bona batswadi ba le kere wena motswadi pheko e wa e bolebisa gore bana ba gago ka moka o nyake bona mathata pheko eo e tlobereka
0: one show ke tloga ke go kwa ke go kwa botse botse botse botse botse wa tsama motheletse go tiele di tsheo ria yenga ka ke ke ya go go yona ye prof a go ne amlatu a re tswele pele prof na kongwe le na le go tlalwa ke balwetse molwetse wa re go a se go emele ibile o dira sha fa se go lebelela gore mathata ga go king a no itlhalosa re melo ka moka wa lwala tsatsile lengwe ke rengwa ke tlhogo tsatsile lengwe magetla botlhoko tsatsile lengwe mmele ke matheka wa tseba ke maoto ke go lapa wa hwetsa motho a go balela dilo tse dintšhi prof ka nako e tee a no re prof Matlhaela ke a lwala ke a lwala o bone ke sa go fele sebaka sa gore o tlo go tlhole ke gore ke a lwala ke ipolelela ka wa ka molomo ke a lwala mmele o ka moka wa thunya ke na le mathata a gore le gore le gore prof gona mowe e se bolwetse bo tee motho a go balela melokoloko ya malwetse namile le bona le rileng
3: mogashe re na le dipheko mo South Africa mogashe go na le dipheko tsa nnete and go na le dipheko tsa maatla e le ka bona motho a bala malwetse a mantši le tsebo gore temperature ya gage e godimo madi a gage a bela ee go swana le gore pelo ya motho a e pompe gabotse re tlo gwetsa mmele o le o roroga ke gore o supa mmele ka moka di-joine di no pala mara na re a tseba gore motho o o nyaka pheko e re ka mofang yona ya maatla ya energy gore a gwetse pheko ya energy gore a kgone go lwa le malwetse a re mo mmele waka la gwetsa gore motho o a saja ha sa ja mothola le o ka mo faeng o ra re pheko tse wa di bereke nna ke le professor Matlhaela ka botsebi baka ke lwa le gore molwetse o aje ha ka ba le maatla o ra re tlala ena dijo tsela di taba di ana fele bo mo bolwetse mo mmeri wa ka o kgomane dijo and then ha ka kgomana dijo bolwetse ba tlala o ra re ka dijo o ba ala fela pe nna ka tla ka setlhare ka mfa setlhare sa gore a kgone go fola
0: ke ga o
3: ka ra malwetse ka moka go na le mo ke tswang gore mo go bolwetse bokotsi o wa o seji ke a tswa gore bokotsi kudu go nyaka pheko ya gore a je na be re tlo go rara la mathata a mangwe a mmele
0: ke ga go kwa pro ee prof gore a se taba ya dikalafo fela ke taba ya dikeletso le ka moo go lena ke gore ke go tswa maitemogelong a bongaka
3: go tswa maitemogelong a bongaka molwetse a ka no fitlha mo ngakeng e e tsebang kalafo he a tsena fela re kgona no mmona re no go o shota dijo go a botšha ba re ee ke nnete molwetse o ashe so go yeka se pheko ya gore ga e nwele phekoe re mo fa pheko ya gore e jale motepa pheko ra tsa gore ga e jale motepa e se kgale o tla ba re ke gopela bona e se kgale a re ke nyaka dibanana gore ka mogane go a testa
0: baleo
3: a testa ka baka la pheko ena ke mo fileng yona gore a shele ka motapeng ka gore ka mogane ka mo o omile ga a sa kwa test ga a sa kwa zero o mo a ja dijo di a boa so la bona gore ga ja dijo di boya go nyaka gore ke mo fe pheko ya gore ya o thiba letlhatso le gona ya go bula ka gore go rurugile mo mafatlheng mafatlhe a rurugile mo la tshwantse go fete dijo a di sa kgona go theogela kwa ga e ja dijo di no patelana mo ene di a boe go nyaka pheko ya gore a go bula tsa go bula tsela gore a go ja go ja and then ga e ja nabe re gore omalafa o fodile o fola batho ba re motho o a fola ba mpotse gore magaela gore tswa kae kae ba re o setse ke batla jama kae kae ke ra e gona ntweo modimo motho o mo fele bophelo re mo fale tlhare a fola
0: ke go kwela profile bolele ka bolotsi shibo go thoke makgoma
3: mogashe
0: wile wa re botsa gore bolwetse bo botlhokomelwe ka gore le bophelo bja motho bo ka botsea ge go ka se tlhokomelwe
3: ke nnete mogashe
0: professor Mahlaela Makgoma a hlolwa keng le gona go gatwe ka boya kae gore ka nnete batho ba setsenwe ke makgoma ge se tse gona motho makgoma a motsene ka lafo kefe
3: Mogashe makgoma a kotsi kudu go matšatši a lekgono ka gore matšatši a go a tsepelwa o ne o kopana le motho a o tsebe gore motho o o tlhokofaletswe motho ko o ka bo yena ke lekgoma le le pelang so go thuša kudu gore ba fele ba e tla mo dingakeng tša setso and then ba kgone go thuše ka dingaka tša setso a re no alafa fela re kgona go lebelela ebile re kgona go botsa gore wena o kopane le motho so motlhologadi kapa o kopane le motho so wena o tlhokofale jwa o alafiwa so re na le dipheko tša re dinge re mmona motho ore motho o gomilwe kapa yena o a goma fela re mo fa dipheko tša go mo kokota re natso dipheko tša go mo nwša re natso tša go tlhatswa madi le dikalafo tse dingwe ka gore motho wa magoma mogashe o ba le malwetse a mantšhi a le go tlhakatlhakana e ka mo mmeleng so ga a ka tsamaya mo ditshebetse dingwe batlano mmoja malwetse a mangwe a seng gona mara rena ka setso re a lebelela ka mo ra bona gore o ke magoma o once a ka no ditlhare ja magoma a wa bekete ya bobedi wa poroloka re mmone le mosefatlhego wa phafafo aba right e ya mogashe
0: a re feletse ka go bolela ka sejišo nna le wena seo se tlhakišago goba bjale ka bo bongwe bja malwetse a magolo ao mangaka a setso a alafago prof
3: mogashe re na le bothata bo bogologolo kudu ka taba ya sejišo ka gore motho wa sejišo mogashe o fela nje a sepela and motho wa sejišo o se a mo feta ka gore a le kgone o molemoga kape a gore o re teng le kgono ka moswane ya fola ka moswane ke teng ka moswane ya fola mafeleleng le tlo kware ke na le ntho e tsamayang ka mogare ande e le kwasetse di tsamaya ka mogare e thiba megolo setheokwa seja metlholo le tse gore sejišo se nyaka go tšea motho wa sona
0: ekwa
3: so re alafa sejišo rena sejišo ba go fa sona gore se golele ka mo mmeleng wa gago and then se tloga mo mmeleng wa gago se tlogele wena so go nyakega rena bo professor Mahlaela a re thuše motho owe ka dipheko tša rena tše re kgona go tsa gore motho re a mo fa dipheko tša go koma a koma and then sedišo sela sa a ema go ja dinama mmele wa gagwe and then sa a ema go mo disturba go ja dijo a ja gabose and then re alafa sedišo o tla no kwao sedišo se tsamaine a se sego ka mo teng e sego gore rena re tlo mofa setlhare ra mo tlhatšiša kapa ra mofa setlhare sa tswa symptom no re tlo tlo mofa setlhare ano nwa ditlhare ano ditlhare mao fitlhela ka mokgola ena a e leng a no lemoga gore go na le sejišo mara a se a ba a bora se le nako mang mara o tlo o fola mogashe molwetsong
0: go tloga go kwagetse professor Mahlaela mowe pholo e le go
3: gona
0: re lebogela go ba re boledišane le lena bošegong bja lekgone prof botsa motheletše gore le hwetšagala kae ka matšatši afe motheletše o theleditše
3: mogashe lekgono ne e re labobedi mogashe ne ke kgomanega molape ka sforte mola mareseleng re gape le ga a riba mola apostel mareseleng be ka sforte ka labobedi go tloga ka 7 ka bo 2 and then re kgomanega ka gae re bua kene ka gore fashwa go bula ka kwa and then ka laboraro go sasa go betlhwa taola ka gare ga toropokgolo ya Polokwane mola Dali Street House le Spa that is City Center strata ke sa dirapa tsa gale ka morago wa building ya Leboa Federal ka mola di Archery next door le di Archer and then ka lephala le ke labone re aya labone nngwe le nngwe mola Shongwane 2 Markan House le mola wa phatlha dira ka tsela ya o ya marekeng go na le board ya ngwala professor Mahlaela ke labone nngwe le nngwe ka labotlhano rona mo Zebediela Makweng Rama mo khone ya dira pa jang khone gona le bodi ya ngwala professor Mathaela ka pa moti shop tsayo ya ka lapeng ka gae ke la botlhane ngwe le ngwe ka mola Johannes Petri ba gona ka Saturday Mukivero mola strada sa rena ke Crazy Street ka mrago ga Carlton Center Crazy building Sambro House nomoro ke 25 Sambro House mola Johannesburg Mukivero molo mo and then ri ya ka kwa Hammanskraal ke Sunday ye ngwe le ngwe re thoma ka 7 mola change sport ya Surumane mo Skambane mo Murule go na le board ya ngwana professor Mahlaela re ba gona Sunday ye ngwe le ngwe he re ho ya kwa re ka Monday re ba mola kwa Ndebele kwa Vesukuhle rona house le molo wa Paula molo ka mora wa Paula molo gona le shopo ya Galitos re le bane le yona ka pa next door ya Africa Hardware ana ka mo Africa Hardware ka wa mbonane ana ka mo lapela ga mbonane ke mo re berekela gona mo shilo ya ga mbonane and then ke Monday wa di 3 re ka ba re le ana kwa go mhlanga Monday wa di 3 Monday wa di 10 ro ba ka kwa renyenye tsanini renyenye kwa tsanini and then strata sarana ki Apollo Street 873 Apollo Street ra khauso le karajela ya total le tsena ka nye are le number 4 jar na shit 0663 3932 7 2 7 0663 3932 7
0: Professor Mahlaela go tswa sebidiela Rama Makweng Radikomika
3: Morash ke tlo tsoma wa piano Morash
0: go kwela ba le tshikile wa go di bolela di shara le wena ba tabe ka fa go ba tlaela
3: wa ba thala na ga maka ba roba le
0: a ge tsoma FM mo shate wa tsebo le boithabiso tsara go diaga metse mo tshelechong wa Thobela FM ka bana ba gore the OJ Sivari opelele mo gaga mola ko shashu your body share with me hey ya pele fana ere patio mind to on the other side of the town

0: bia le gona di nomoro ka mokatse o ile go ra di hwetsa are di leledi re di letseditse le ga ntlatsela kere o are go make a so ntiletse ko ke motlhokilego ko ke motlhokilego ya ko ke motlhokile wa ka re go make a seleletse ka mowe e wena le tlatla pokeng a le a letsa le a letsa awa ko re o tlhokilego re le ditse re hweditse ei re le hweditse man ya ditaba re di boletse tse di padileng gore di ka tla moyeng tseo di tshepišago di a tshepiša tse dingwe ga di a swanela rena di swanetse tlhokwa la tsela le a tseba ka moka bao ke ra bao e leng gore le boledišane le nna ka raoa tla di fetišetsa ka fa le go tlhokwala tsela tse dingwe ga di a re swanela fano lenanong la moremogolo tse dingwe di re swanetse di sa no nyaka gore fale le fale fale le fale bontšhi ke bao re le kgopetsego gore aoa nke le di boleleng pele ka mowe gae di lokišeng ka mowe gae e re ge dipala e be le gona le di tliša fano re le kgopetse tseo tse dingwe aoa re tshepišitse gore ka nnete re tla šala-šala morago fale le fale ke tseo re di dirilego re a leboga bi re a leboga re a leboga dirang fela bjalo le re ge le re nyaka le re lemošeng lenaneo lona le ya le le kgone ke tlone o dira fela bjalo ya re ka metsetso ya mafelelo ye mehlano ka tšea koša ke moka ka tšea dinomoro ka moka tša lena bao le nyakago thušo lenaneong le ba bangwe kudu lena re le reile go ra re nke le yeng le nyakentshedimošo e itšego dinomoro le natso tseo e leng gore le tlo boa go rena ka tsona goba go nna ka tsona ba e leng gore le boledišane le nna go nna ka tsona ke moka ya ke le kgopetse gore nke le yeng le lebeleleng sela lesela lesela lesela lesela lesela ke moka ge le bona le lokile gore le ka tla moyeng nkgwatheng re tleng re feleletseng ditaba tseo gore re tletleng re kgone go tla moyeng re ka setsoge re feleletse motheletse a se gore ge re sena baeng go raya gore ga re ne dipoledišano a se gore ge re sena baeng go raya gore go ka sebe le dipoledišano mabale re be re tshwanetse re bile le mma le morwa ba baka lapa ka morago ga gore mokgala ba tlhokofale la morena re kwane a mabane ke ge go bonala o ka rai a se ba loke gabotse le gono ke ge ba raoa make morwa o ntšhitse ka tlhogo gore mmatla re boledišane gabotse re nna re nyaka ka mokgwao morwa o ntšhitse ka tlhogo gore ei mma a re seka ya thobelane a re seka ya thobela rangwane le ena o ditsene ka ge ba mokgwathile aowa ke taba ya gore bjale e dulelwa fase morwa ore mma a re boledišane a re boledišane mma ma re boledišane a re boledišane no mokgwa gona mr make oledi a nkošiši e bjale le bjale tlisitše go thobela fm gore e tletle e mo thuše wena bjale ke gona morwa dikgopolo di boarama matla re boledišane a gabotse a se gore ke raya gore engengengengengengeng ya rena re nyaka ka mokgwao rena re nyaka gabotse go moremogolo re nyaka ka mokgwao e re ge di kapala ka mo welapeng e tla ba gona le tla go rena ko re gabotse wena motheletše go rena go di agametse e tlang lefeletswe ke maano e tlang go rena lefeletswe ke maano e tlang go rena taba tsa lena bjale gona di iphetositse mathata mašitaphiri a ditaba tsa malapa ka fao e be e le gona le tla go rena namile ge le tlile gorena re tlo ona mam re a kgona go dira rolola e re mpele ke le botsa gore na go diragalang bosegong bja lekgono tlhogo poledišano ke fe ro boledišana ka eng ses egi o gona o nyaka gore sekasekela papadiši ya ditlhopha tse pedi ke Malawi le Nigeria ditlhopha tsa naga tsa kgwele ya maoto tsa basadi ya kgaetšhedi ya kang o gona Oh, oui.
1: Oui, le mouet, ah.

0: o boning
1: go me di ile go khutsa ke na pe ke ba botse gore di ile go khutsa e le lefela go lefela
0: ko emenyana re re kwana bolelang
1: aga
0: ya
1: Arenke
0: o ya ya
1: di sailo khutsa ka sona se bopego se mo ile gore ngi e no ba lefela go lefela se se tloga se itaitsa gore stopa se sa Malawi e le go matla Botswana e le go ke bona la mathomothomo ba tsenela di partition tse tsa Total Energies Women Africa Cup of Nations aba bontsho ka re ba tshogile mo ile gore ngi ba gonne go swara stopa se sa naga ya Nigeria the Super Falcons ba ile gore ngi ke dingkgwete maga a lesome fa e le goreng ra kgona go bona gore ba ragetse maga a supa ka
0: dipanigeria ge le re ke
1: the Super Falcons
0: ke dingkgwete maga a lesome le ra gore ba tsere mogopo wa Afcon wa continent Africa maga a lesome
1: ke ka fa o ke be ke go tlhalosetsa pijana gore ba apere jersey ya go ba le dinale tsana tse lesome e le se shupu sa go laetsa ona mogopo maga a lesome aga go me re bone bana ba mpa Temo a Chimwanga wa para jersey ya bo lesome le Chimwanga Thabita wa para jersey ya lesome te ba tshwenya le morago la setlhopha sa naga ya Nigeria fa le gore re bone gore bano ba goditse dikgwele empa fela ba paletse ko go nosa nno wa le ka mogwele goreng nna ke e bone papadie ke mo ile goreng Malawi ba tloga ba iswere ga botse motlhatlhe leano la gage le tloga le moshumela go ba go fitlha ga jwalo ke lebeletse setlhopha sa naga ya Nigeria ba le sumiti ba bona ba ile gore ba bapala ga jwalo ba bapala moshwama wa tle bonageng tsa bo France bo Turkey bo England bo Canada empa fela ba palelwa ke bana ba banyane ba ile gore ba bapala gae di bapadi ino ba tse tharo fela tse di bapala moshwama wa tle
0: Thomas Tropen sa Malawi
1: sa monka mo Tropen sa Malawi
0: ha ke go kwela khaetsedi ya ka o bonela pele se re pasa bobedi ka mogwama
1: se re pasa mobe sa bobedi ke mo ile goreng nkga e tla be jang khawane go tla be go bifile ka fa le patlelong ka ge setlhopha sa Nigeria o santse se kuke dikousu gore ba bontshe gore ka nnete
0: ba ntshe ka ga tshweni
1: go bontshe gore ka nnete ke ba shireletse ba ona mogopo ka go lelengwe
0: o ke bona ba wa swere go mogopo
1: ke bona ba swere go mogopo mola ka go lelengwe Malawi the Scotchers le bona re tloga re lebeletse gore ba lebeletse gore motlhomongwe ba ka no shano kgatlhanong le setlhopha sa Nigeria e le la mathomo ditlhopha tse pedi di kopana go mogopo wa Afcon
0: ya na go ntibeletse nka swara maemo a fe ka kgweleng ya maoto ke ra go ntibeletse
1: ao ene o tla no ba mothiba dino
0: ba se seki go ntsha ka dinong se speki go ntsha ka dinong
1: ao ga go ntsha ka dinong o ka se luke
0: he bana gore ga botse
1: o tla ba mothusha motlhaki
0: he bana gore ga botse o nte o mpotsa hore kgwele ya maoto a o e bone mo bone yo o mpaletse a bone taba gaetsedi yaka ke lebogile tabelafa bosatho ba tsheba le boithabiso stupere ko sela ke metsotso yesu pa go ikela e reng ya lesomete happiness toba make ka ra salma ya sa gago a ba re leboga tshekatsheko nnete gona ba tlono fela ba boaboa ba boaboa ba boaboa ba boaboa bosesegi a gone taba motheletši re tlo ba theletša motheletši tla go tsebiše tlhokopoledišano ya diagametse tša bošhegong bja lekgona ya ke nyaka o boledišana le monna le mosadi šiba nyaka o boledišana le monna šu le mosadi šu e re ke thome ka mosadi go na le mosadi šu o re nna ka ba bogadi baka le ka bogadi baka ba ntlhoile nna ba bogadi baka le ka bogadi baka ba ntlhoile ke nyaka go botsiša mosadi o potsišiwa gore ba mo tlhoetseng we make a lewe masadu or bago trailer. Upsha uvaete la lugo ya kamowe udu chure bago trailer. O mongwe shure ba motloile ibile ga a sa tsenelana le bona le ka mahuli ka meletlong ga yi go ba gaya o ya bjalo ka motho fela skara yi go tabe igona yona we igona gore igona mo ilong gore ibile gona lo mong ke a motseba ke a mona ka litlala moya ke a motseba ya o pala ile li hura bo magatsagwe o ya bjale ka manle mang a tsene e bile go le khausu le go ya go iwa dirapeng a re go bua go jewe a sepile a siena fela msadi wa u di atabe bjalo baba ngwe ba re ba tlhoilwe a ba gate bogadi bja bona a ba boledišane le ba bogadi ka gore ba re ba tlhoilwe ga ba nthate monna ba geno a ba nthate a tšealane melelo le batho bawe a nwešane metsi le bona kore ba iphetola la ka mekgwa e fapanego mosadi shuru tlhoilwe ga gate le go gata gona le mongwe mosadi le mahung le meletlong le kae kapa kae ga ai lo re ile mogatsa wa ra o kgona o ka no ntlhala ya o kgona o ka no dia so dia ga ai ona le mabaka gagwe o mongwe wa ya o fela rothela upya bakwane o mongwe o ya fela ka mahu o ya fela ka nako yewe go no ba fela ka mokgwao mongwe shu motheletse ke boletse ka basadi akere ke boletse ka basadi o mongwe a wa yena wa unoya yupja o la ka ora ba motshware ga botse ga ba morate yupja unoya o la ka ora ba motshware ga botse ga ba morate ka retulo ga katla ka banneng le bona ba gona ba gore babo mogatsa ka banthati bommago a banthati ya bana beno a banthati ga geno a banthati ye ke gopola ile ra ka ra iseka e se momoyeng a wa batlile mo boamogelo mo panya ka make ka tswelela ke tswa ka kantorong ya rena ya monna magareng ga tse dingwe a lla ka la gore ga ba morate mosadi a lla ka gore ga botse ke yona make ya gore motho a ile lehung la gešo ge re boa dirapeng tlhapa-tlhapa matsogo ya mola lesenkeng a jaja ka pelanyana fela mo godimo ga metsotso e lesome goba e lesometlhano o feditse go ja o tlhapa diatla ke ena wa mathomothomothomothomothomothomo wa go tswa sepela e le mogatsaka lehuile le le ka gešo mosadi o lele kudu ka tabe o a be laela kudu monna re make a ba nthate a bjala ke nyako o tlhophang ponapona ke feta-feta difatlhegong tse tsa bonane a ba nthate a ba nthate a ba nthate mosadi la re aowa make a ke gane ba ka no ba ba sa morate ba gešo ebja mmotsiso gore ke ka lebaka lang ba sa morate ke mo go tsweletse go ditaba tsa go se swarane ga botse go betha fela tšhabela ga gabo mosadi bjala re ba gešo ba motsotetse tsona tseo make e upya nna ke lakala gore maitshwaro a gagwe gape ka mogwa dira go go kaone nke a sa a se ye le hulle o lagisho ka gore maitshwaro a gagwe a mpole di shaka batho tale arka papa nna ba gesho le lena lo wena monna gesho o laka sona se hore papa bo mogatsa go aba go rate ibile papa nna ba bangwe ba tsiya le spetso sa hore aba nthati ibile le nna a ke banyaki ka ga ga botheletse ka malapeng di bua kudu kudu kudu kudu kudu kudu ya monna re ka ka re lo aba nthati wa tsewa ke ka mogoba sa nthati o ka gona ibile a ke sa banyaka ka matshanya go bona ba geno ka mo mosadi a re a le nna o senya go bona ba gesho ka mo lo wena ba geno ba skatla Swani swane le swani le ba geno ba skatla swani swane le swani mm kulukile ba bangwa ba ri ya le ba ra wa kulukile ya pele ke ke la gana re tlo ithuta se sengwe re tlo seka seka se sengwe ka mabaka ao Bushoko mbiale khone kitlong wa kwa go tswa go basadi le bana ba o ba re go ba bogadi le ba bogweng ga ba ba rat ya go thoma ka basadi selo se kudu ke sa basadi selo se kudu ke sa basadi Basadi ba gesho ke nyaka go boleletšana le lena pele banna le se ka tsenela taba ene. Ke nyaka go boleletšana le basadi ba. Ke re kwe mantšu a basadi go kwagala go lekana bošego bja lekgono bao ba rego ba bogadi ba rena ga ba ba ra. Ke tlo go nyaka gore o mpotse mosadi a gesho go tlo tsena fano mogaleng o mpotse gore gore ga ba go rate ba go tlhoile. Ba go tlhoetseng la bona go tswa mabakeng a gore o ne o bolela nnete ba go tlhoile ba go tlhoetseng re bolele ka taba ya gago gore ka nnete ba go tlhoetseng ba go tlhoile ba bagadi ba gago ba go tlhoetse eng gore ba go tlhoile a re boleleng basadi ba gesho a re kweng a lena mabaka pele ba go tlhoile ba bagadi e ka ba gona be e ka ba setse o le motho o mogolo o godile go dutse go le bjalo wena le mogatsa go tseba gore ba go tlhoile ba go tlhoetse eng 086-2452 Lefela sesoa Mafela amararo Pedi ne hlano pedi Arbolele ambassade wa gesho Arbolele Mohlomongwe Mke no re motlhomongwe ne tlo gona motlhomongwe khona le sesengwe se o motho a tlo ithutago ga dutja thele di tshe di taba tshe arlo tshe Thobela FM mo shate watsebo le boithabisho 086
2: 086-2452-086-2452
0: ba bogadi ba gago ba go tlhoile
2: ene ke dikgaetsedi a ke na mmatswala ke na ratsa le ba tlhokofetse
0: oh lena le tlhoilwe ke dikgaitsedi
2: e ke dikgaitsedi ba rena ke paledishepo tsa bona go tlhokomela bana ba bona
0: oh ba re wena o paledisha mogolo a bona e le go ngwana a bo bona wa rra a bona go tlhokomela ditlogolo tsa bona gore bana ba bona
2: ee ditlogolo tsaka kwa gae
0: ga se banyalwe gane
2: ao a se banyalwe ka moka ga bona ba ne o dira bana ba le ka mo gae ande mogala waka ke phejane
0: o mogala wa lena ke phejane
2: ee bele ge ke re a retso botsa o ile a mmotsa o ile go a tla rakgadi ya gore malome ya go le botsa ba mmotsa ba re wa tsa re keng gore mosadi ago a be lethabo ka mo motseng e tswa setsene o monyaka le setsene a dule ga gagwe le bana ba gagwe bale oa gana ore mamma o rile ke seke ka ba ka tswa ka mo gae
0: ore batswadi ba rile ke se ka tswa ka fa
2: ee
0: bjale ko wena ngwetse o dutse le ena e setse e le ka ga gagwe eupša go na le dikgaetsedi tsa gagwe tseo di nago le bana
2: umle ba bangwe barodie ba mogadi waka le bona ba na le bana
0: o kore ke ba na le bana ebile o mongwe morwedi setse a ne le setlogolo yena kgadi e le gore mma gorena ere ko go botsiše e le gore ke eng ye o e ganago ya go tlhoiša ka bona nnete gona go na le ye o e ganago o sa e dumelego
2: a go na re ke ke ganang nna ke a bereka le mokgale baka wa bereka bona a ba bereke
0: ee
2: baba ne o šomiša tšhelete ya fafa ke be ke re mola ke thoma go nyala ka 2017
0: ee
2: ke kgona gore ke fitlhe gae ge ke gotse ke reke PHKG ke reke dilo tse ka moka ka tsona ditsela le tsela le tsela bele ka bona gore batho ba ka be tso kare ba nsomiša
0: ba le šomiša bjang ba le šomiša bjang
2: ka gore a banya nna kore ge ke reka dijo then bona tšhelete ya bona ba sassa a ba disilo ka yona
0: ge lena le re le a thusa le reka dijo le tseba gore ba gola mašeleng a go tswa go mmušo a bana bjale ba le lebeletse ge lena le reka dišebo le reka maupi bjale le bjale nabile ya bona a ba sa reka selo ba itshwara mo go bona
2: ba tle di karata ka
0: yona a fa ke le kwele gabotse
2: ee
0: ba raloka dikarata batho bawe
2: ba rata dikarata kore sebothoisa ka kwa latelela ga ke bokesise ka gore nna ke tswa ka latelele lengwe la moruti mamoruti bjale kele o tlhoka kua ka thoma go gakanega
0: o ke kwa le rekalae
2: ka re go thoma go fokotsa go reka dilo tsela ke se ta reka ka mogola ba thoma go ditlhoya ba sanrata ba kotsabotsa rona re ntse a se mosadi o bo tshwanetse ba o nyetse ngwana mo gae motswala a gago
0: o bo tshwanetse o nyetse motswala a semamang e sego ga a ne lerato
2: ee
0: pjale ke selo se o lemogile gore o tlhoetswe sone a mapele ge le re le tlhoetswe tabeo ga le ile la thoma go lesa go reka dijo gore ye ya sassa ya bona e šome
2: e kile ka tlogela kore ke se sa reka ka mogola ke gafotsenyana
0: lefokoditsenyana
2: lefokoditse letsogo gore ke nyaka go bona gore na ga botse ya bona tšhelete ba tlo e šomiša go dirang
0: etse tšhelete o bolela ka ya gago yeo e tswago mo wena le mogatsago
2: ee e tswago mo go nna le nna ke a bereka
0: ee pjale wa thoma wa efokotsanyana wa raa wa mogatsaka a re fokotsenyana ka gore batho ba badi ngwana o bo bona o mmoditse wana gape o lebelele kgaitsedi tsa gago di dia ka mogole ka mogo a ba bona
2: o tseba gabotse ne kile wa ba emelela o ema le bona
0: o wa ba emelela
2: ee wa ba emelela bele gane bele le go a kua gae a ke sa ya ka mogola beke ya kgwedi ka kgwedi ke kgona go ke 2-3 months ke se sa ya cause ke a bona gore bathosale a banrate kare ka molemo ba gopotsa
0: le ka molemo ba go botsa gabotse ore wa tseba
2: wenaspeciale wa gadi
0: seroka phatla e gore a re o rate wena
2: ee a se gale ebile nnenneng go bo go na le di a lo sekwa be ke tla ja go tsuta a re mo putsa straight a re wa tswa o ntenne
0: o ntenne
2: eh tata ba
0: a re mo a re mo tinetseng
2: a di pele go re mo tinetseng ke mo di sa gore na wa e ba ka bala ya bibi ba sanrevisa.
0: Hey, hey, la tsoba re tshwara ke papatso ya ke tsebo re le ka gotlelela na motsotsunyana o tee re feleletse hle.
3: Ketika Major League birthday ya rena, le Shoprite Liquor Shop. Kutsa 750ml efe goba efe ya Gordon's Gin, goba ya Spirit Aperitif ka R164.99. Le 6-pack cha Bentley ya dikenja di 500ml cha Birria Vandhoek Premium Draft ka R195 fela. Di go tshela ofta ka di 10 ja Agostose. Ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga go rekisetswe ba mengwaga ka fase ga 18.
0: Le sa le gona magorena.
2: Ke sa le gona papa.
0: Go lokile le ka bala pudila sentherishi.
2: Eh, wa le ka bala pudila sentherishi. Ka ga sinya kana mo.
0: O la sinya kana fawe gore a.
2: Eh.
0: Le ka na malatlha ba setlhabjwa se sekala sempotsi a ke moka wa sinya kana fawe.
2: Ya sinya kana mo re ga botswe na ga botso re tlhonne.
0: O a re ka se o re rishi ka gore o re tenne.
2: Eh, well, it's like when I'm not sure. Ke no ba go re ka le site le lengwe ma le bona
0: ka le sa ka le sa gore la dikhaetsedi ona a eh o tloga e ma le bona
2: o tloga e ma le bona
0: pya le khaetsedi ka rurume o no bona o rileng o tlono tswala pele o di fukotsa go ba ai o tla no boela sekeng wa reka gape go tswana le peleng o eme kae ka gore le tlono la ga tshewe le ya bila le tlono se le wele ya bila le tlono se le wele ya bila he. Tomela FM moshate wa tsebo le boithabiso a se mosadi o fela a mosadi wa se yena fela yo ka re ke tshere mo challenge fa o gona mo challenge tobela o a bona mo tshofu go lokile a se mosadi o fela yo ke ba sadi ba bantsi ba o ba kampotsa go ditaba ba mpotsa ka mogowe ba tlhoilwe go ka gona ke ba bogatsi. Sari shu o tshwetse gore mola nyalwa go mogatsa go ile go wa mafelelo ka gae a sa khona go thusa dikgaetse di go swana le pele ke re bya le gore malaola matlotlo o moswa o tlile bya le hey ya ne mo tshelechi maribesha Arlo Ching. 086-000-2452. Tell it, G. 086-000-2452. Renkara bolela mabaka. Aba sadi batse na ba bolela mabaka. Udumeletwe. Go ka bontsha kwishisho ye itse go godimo ga se o mongwe a tlabego a se boletse dumeletse ga botse go ka di atabego mo theletse marimeshao ke a go tama isha mo theletse
4: ke bona mo FM le ga
0: re bona re ka botsa lena
4: e bona
0: ya
4: e go pela go tsoka ile
0: a go ne taba
4: ntate maje ke bona le le le so ke ka ka
0: ya
4: mazala ko a bolokwa ka weekend
0: eh
5: ka ka butswa
6: ke bolala lwana ka mokgwao matswa le o tlokofetse o a bolokwa mafelelo a beke yona ye ga se o butswe
5: se ke butswe
6: a e ke tshidwe
5: ene ho go ya tava
6: a e we
5: nna o be le tshuto o se tshe bo ile boloka mmago a se a re tsa he
6: monna o putha putile o boloka bo mmagwe ga se a go laela ga se a go tsebisa
5: ba ke mak
6: wena wa tseba bya ngwana weso
5: mix o di tse ngwana
6: o di tse ngwana
5: o di tse ngwana gore magolo o se go fetse o bolokwa ka mokibelo
6: Mai tshwara a thoma gona bya le go ba nakwe ka moka le phela ga botse ka gae ino ba le hu lona se a go botse
5: bo mme ke na le yena for about 35 years ago
6: 35 years masome ka ro sa
5: 35 years ago nna le yena re nyalane ka tse ma le hloyo le thoma ka ntate tse ma ke le hloyo le thomile ke yena
6: ya
5: Ono ka ga boga go le mediro wa ya a tsika se a tbereke
6: eh
5: ka ga boga go le mediro o be a ntela la gile Friday are ka mosani ke a ga ira ngwane wa nyadisa
6: a go tsebisa ile la bohlano are go sasa ke a ga e
5: ra ke a ga ira ngwane wa nyadisa
6: e se go a re e ga e go na le morero wa gore le gore eh
5: no ntate mak
6: aw
5: fine aw ke tla re ya ntate mak
6: e a o ne o ka o ntse o ka itse ya go ne
5: ntate le ntse ga gore ga fihla ga ntate mak o re ke ba re khentse ngwana le mosadi bana le mosadi ba ka a re motho ga sa nya go tla nna ga se mo gapeleng
6: o ga fitla ba mmutsisa gore wena o kae are motho ga a sanya ke gotla nna nka se mo gapeletse
5: nka se mo gapeletse
6: taba ya wa ke la letlhoyo go bagabo
5: le ga ne go le go botsa so make a re boledisane ke ka lateng le bana ba ka ke mo ga uteng matswala ke wa bolokwa ga sekukhu
6: a so butse selo
5: a se ke butse selo
6: kha tshedi wa se mmutsisi wa re wena o dielang bushula byo boka
5: wa tsiba ke mo tshomo kutana mona ka ntate mathi
6: mm
5: a se mo tswa go dira fast la bulela experience
6: ya
5: o tshe di taba ka ntle o di fetsa ka ntle
6: o
5: ke mo khopela okay di tata go bana we
6: mm
5: ke khopela o ntse ke ntate mathi
6: mm
5: ke khopela go bulela le wene
6: eh
5: a ke re mmm le le kwa bana se lo ba nyane ke bona gore taba ya tla
6: ya
5: ke go palla go ira rola ere ke ithome no
6: we bona re bo ya go agega ntweng we khatlhanong le wena
5: ya bona taba ya rena ya gore
6: ya ya
5: ke bile le kana wa ke bana ba sa le sekolo mo bana ba go dile ba bereka ba ka ga bona ba le ntlo ka moka
6: eh
5: so e fa le bana se lo ba nyane ba sa le kwa ka ene le dirwa sepela wa ka ga bo a sampotse
6: mmm
5: ke re wena ke re khalave ke khopela go bolela ke khopela o ntse ke tsete ma
6: mm
5: ke khopela go bolela lwe
6: ya
5: ke dira go ke e mise o ka se bolela le nna we ni go itibele
6: ke so ka se bolela go le nna wena ge o itibeletse
5: we ni ge o itibele
6: ya
5: e ni ke bo go kunta ke ma ke kere mo di mphe matla please ke go se se ya sera se ke nya ka go ite ba ntshale so
6: ka hokwa
5: mogalang nna le wena ke go pela gore re bolele ka bana a kere nna le wena re ba le bana mm ba le mo sedika la pe ke ba rula ba se ba bana ba bona
6: botse
5: ka re se re bana ba re
6: ya
5: o bona la eng ka bana e le nna ke ba tsenya
6: o bolela nka bana e le go nna ke batsentsha go sekolo
5: a ga tsapa matsogo ntate mathi
6: a ba bya le gona wa iniela
5: e la ka tsapa matsogo en ka tlo bo hloko
6: mm
5: ke na ke tlo ke tsa di lwane
6: Iutla ya ba o go baketse taba engwe kgolo ka gago.
5: Mo ntse e leng gane fela ga itimege.
6: A le bya le go tshe ga e khone ge bya le go.
5: Itimege.
6: Ya.
5: Wa sa tswa wa hapia o dira everything that the match.
6: Eh.
5: Ka se ka mere kwa ga go ke eng.
6: Ke a go.
5: Go tsene tshe go nne se o se ya. Gore ke a bola re o tla dira eng. O na le eng.
6: Ka o ra o shome.
5: A o bereke. A o nna ke nna ke go tsala tshe go ba tsa dipeli.
6: Eh.
5: O tla dira o ya ga mang o go tsa mang o re.
6: I'm going to go to the house.
5: Mara ke go botsa nnete ntate maike wa bona mali wona ke a bona.
6: Eh.
5: Ke puso re se se sala o go lwa nna le bona ga go lwa nna le badimo.
6: Ke a go kwa o ya.
5: Nna ne na madi tlhakantse ke madi a tshologile ba bana ba ile mmoloka magolo a bona.
6: Ya ya.
5: Ba ile mmoloka.
6: Ba ile mmoloka kgaitsedi ya ka. Hey, a ke tsebo re wa tsaba go rekereng e upya ke kgona go kwishisha. Seo se le go moyeng wa gago le ka mogo tshware ga go ka gona ke rata go tsiya sebaka se kgaitsedi ka ke go leboge hle
5: go le bona
6: nna ntate mme a ge bona ba thobela FM mo shate whatsibo le bo itabisho masome pediti ya metsotso ka mara ga iri ya le some teng ses egi
1: a ge ka re ke tshepisitse gore nna ke nna mothuola wa go bua moetjane
6: buile
1: papa di salagare tshola pele ke karolo ya bobedi with happiness go thotan energies Africa Cup of Nations ka kwa Rabat ke mo ile gore nka rolong ya bobedi re a bona gore ditlhopha tse ka moka di sa swarane go ba go fitlheng ga jwalo ba palelwa go phiatla lela mphe e sale le fela ka mo le fela ka mo mpa fela setlhopha sa Malawi ke ba e le goreng ba tswela pele ka se ba ba se dirileng karolong ya pele ya papadi ka go napile ba tlhasela kudu ke lebeletse letlhakore la setlhopha sa Nigeria the Super Falcons ga ba kgone go bapala ke lebeletse moralo ka mogare wa bona Rashidat Ajibade e le go mokapteni ga a kgone go hwetsa dikgwele go tswa mokokotlong wa lebala go napile Aifa bo okoronko o e le goreng le ga jwale ga re ke swara kgwele ba moapa para kwa morago Malawi ba tloga ba thibile go thiba ka fao re bona go e sa no ba go lefela go lefela papadi e e ka rura bedi sepitse metsotso e masomi tshela a tharo fa le goreng re a bona gore ka nnete papadi e tloga e le nye thata re bone di karata shetse ditswile ka lehlakoreng la Nigeria ke je tharo ka lehlakoreng la yona Malawi ke yete di sangangane di sa swarane
6: go lebeletse Alila Mola ka swara maemo a fe ka kgweleng ya maoto
1: ko motelele a ka thiba kwa morago a dithula tsa tswela ka ntle a seka kora ma
6: ali ena a ka dithula a ba kwa morago nna ke tshwaretse kore o dila pankeng ke tlhatlhe ke botlhatlhe wa tseba kgethelelo a lefase le a e kaka a re tsama ga tshiri ya ka ke le buile kudu bo le di shala lo a ge tobela FM mo shate watse bo le boy tabi show happy to tobela market ka sala mo Instagram e ne tsho bona se se ke utlwa fela bo bo a re fatsa ka tsako ya papadi ba ga rang ga Malawi le Nigeria di papadi cha mogopo wa khwela maoto wa Africa cha basadi cha khwela maoto ne tsho bona ke tshe mo tshelitse o tshele tshi marimeshi yao arlo tshe
7: ni le nete
6: re gona re ka botsisa lena mma gore ena
7: o mme le go le le tlhokaina
6: tlhokaina ke le tshele ditse
7: wa tsuba bo hadi ba ka o tlhoya
6: a ke kwe
7: ke re mo bo hadi ba ka o tlhoya
6: mo bo hadi ba ta go tlhoya
7: ene mo bohadi o ka tla o tlhalefile a nna le motho a tla o rata
6: le mosadi o bialo yo a tlhoilwe go ke ba bogadi
7: ke ka mo ara a lapalaka mara ka bogadi ba nyake mara ba mphile botlhale ka gona o dira lapalaka
6: ba le tlhoetseng le ba diileng go thobile mang
7: go thomile monna
6: go thomile mogatsa lena
7: monna o bile motho o bereka mmereko o mo right a bereka mmereko o mo right a supporta mmae be ke sena problem le ena
6: o a šoma monna o a fepa bo mmage
7: ene a ba fa tšhelete
6: a ba fa tšhelete
7: because le nna ke be ke bereka be ke sena problem ene dikgaetsedi tša ya di dule le mmae ba na le malapa a bona le se ba nyalwe
6: age
7: mare e le December ore e le holiday ba tliša bana ba ba bona kamo kamo ka ntle le tiraši le colgate le sesepa sa go tlhapa
6: o ra dikgadi ge di re makhutsong a mafelelo a ngwaga ba tliša bana kamoka kamoka kamoka ka ga gago
7: ehe
6: ya
7: ka tswa nna ka tswa o le mosadi seka llela gore motho ke tšhala lapeng o tlo berekela morago
6: ya ne
7: ka tswa e ke seno o tswa kanya ka poleke e e leng yaka a na molaseng
6: e le gore a mapele kgaetsediaka o tswile bjang o ba rerešitše tabe wa ba botsa le mabaka a gona motlhomong mogatsago pepepele o tseya kgato e bjale le gona ke kwa gore ka tswa a o re ra tswa
7: ke nyaki le spene ke le teng cause ebe ke mmotša ele a sa
6: kwešišeobasakwešiše
7: mara kano kweša ore e le gore ke monna a ka otlilo ntšhaga morago ene ke nyakana moabo
6: o bo mmoditše mabaka a e leng gore o bona o ka ratle go tšhaledisa morago le ditšhitelego tša gago go o sala gore a re nyake stene goba setsha
7: ke mmoditše le yena e be a tseba bile a bona
6: o ya
7: ke be ke kgona re le December re leile di-cruisery ba tle ka moka ke sena taba le cruisery ke ba tletseng ge ke tlo boya di-good friday
6: ya
7: mokgekolo o šala a dia ba a dia ba a re tlang le tlo tšea
6: e kwa a bitša bana ba gagwe
7: ehe ba banenyana nna ntšhalo ntše ke ya gae ke thoma fase wa kwešiša
6: ke tloga ke lekwa
7: ke tlo thoma fashe ka nophela ke ba rekela tša oja ba e tla o sena le mpe ba e tshwereng nna ka tšea kgetho ya gore ke dia motse oleng waka le yane kere ke diile motse a ba tlele ka aka bile ba bangwe a ba o tsebe
6: nnete gona monna ile a go šala morago
7: ee o ntšhetše morago le yane be le re gaile
6: le agile a gone molato bja le wena o šaletše ke letlhoyo letlhoyo le ke la goreng ka botsebotse
7: letlhoyo le ke la goreng e be a supporta mmae a mo fa tšhelete ebile a e fa le dikgaetsedi tša e di le kometseng ya bona
6: o bjale tše ka moka dieme mola la bang le ka ga lena
7: ee dieme cause ke rile ke mmotša kare tšhelete yane e o emisiusang be ba gore e re ka diela bana ba rena motle ba tlile ba le ka bo bona tšhelete tsana tse ba phelang ba o kgopela o ka tšholla disanta ditharaka tša disanta re tlo dia motle
6: ya
7: ee wele a ke nyakile ka moefo o ka ba le lego gore oa tlhaa mokete a batle
6: kokore mpotse e le gore ke bolela nnete kore molato o mogolo ke gore o tswile ka bogadi o ntšhitše le ngwana a bona morwa a bona ka gae bjale dithušo tsela a di sa kgonega ka gore bjale lena le ka ga lena
7: a di sa kgonega ene ke lebeletse gore ge o ka tlhokofala o le yana ka mo a bona bana bao ke bona ba tlo šala ba sokotla
6: bjale a ba tle a ba ete ka moe go no ba bjang
7: aowa ebile a ke na mmereko le bona ke kgatlile pelo yaka ke kaka le bone e ba sa e kaka le nna se ba se tshabang kaka le nna go bona ke se tshaba ke 50-50
6: ka manyalo ka mahu ga go iwi
7: le go ka class general ka kaka family ya bona ba mpotse
6: yo
7: mara se se lang ke kaka
6: ma gore na ke le kwele ke la bua go di go bolelishana lena
7: ke le bo
6: Na basadi ba o ba re go ba bogadi ga ba ba rati dikgadi motlhomong le bo wa ramo nna le baka mabaka ke ape go fitla ga byale ke setse ke kwele mabaka a mangwe a go nyaka go a go isa go tee ke setse ke kwele mabaka a mangwe go tswa go basadi a go isa go tee motlhomong go na le a mangwe mabaka a go fapana
8: 0860 triple zero two four five two ngwanenyana ka molapeng o seanyalwa o na le bana le bana ba gago ba na le bana ebile sa emele pele gore bana ba gago batle ba be le bana ka molapeng
6: olekgadi
8: a o lekgadi tswa ka molapeng o sutele le bagadi ba gago ka molapeng o ye wo tlhoma tlo o tswana a gago kwa kgale basadi ba etswa bomma gorena ba ile tlhoma le ga e le gore bomma gorena ba ba nyetswe mara ba ile tlhoma kana senka mararo wa o tlo ba bona plan bile go nwa le go ka bona ka gore bana ba gola di grant
6: eh
8: bana nyane ke tswa mo le skinoto ga mashogwane
6: age
8: bana nyane ba kwa skinoto ba tswa ka mmalapeng a bona ba paletse ke manyalo ba aga ka ga bona ka tshalepe tsa dipei ba sa bereke ga ba e dikarateng
6: ga ba ganele le ka magae ba re ka mo ke ka mo ga gesho
8: a wa ga gesho Outdoor ga o paletse ke lenyalo wa dula mo ga kgeni mo wa tloa palela o paletse o seanyalo wa tloa dula wa tloa tshwenya bagadi ba gago ka molapeng nna re atswa
6: le atswa kgaitsedi
8: a wa nna re ka ga rena ntate maki
6: a le tlhole ba ka dipudi gore
8: a re tlhole ba ka dipudi pudi e ba e tlhabela ba kweletshego ba tlhaba pudi ya pudi di laola ke kgaitsedi ya bona ba tshwanetse ba mmotse le mogadi ba bona ba tsebe gore ke mongwa ka molapeng
6: Oh yeah.
8: Ee, ene gape ga ile gore ba akanana ka re shilo ba shetibile ba le bana ba bona bana le bana. Ga se ka senyegela ke nako wa go la utlo re ga re thaga go tsa a tsena lapa ga re le monna ga go tsa ba tshe ba e ba ge ka lapeng. Ba ba ge la bona lapa. A di re ba ba akanela.
6: Oh ee.
8: Ee, ba akanela ke.
6: Ee, ke a le.
8: Ee ga ba ga ba a tsena. A ba shika malapeng la ga bo bona.
6: Pele wa hwetsa kgaitsedi le a sa dumele a re male tate ba rile ka mo ke ka gaka wa ka mosadi re tlo hwela ka mo le rena re tlo tlhokofalla ka fa a sa dumele. E utlwa lena dikgadi hei le ntshitse ka ga tshwene le lena gape.
8: Bomma gore na ba bana le dirapa tse kgolo a ke re.
6: Ee.
8: Ga a ge ka moserapeng a ge kwa kgweneng kwa.
6: Ga ke dira ka ke go kwele ke go kwele ana ba go kwele basadina ana ba go kwele basadina a re tse
8: a wa ba go kwele
6: ga go go ka ba lo mong wa go gana na lo wena re a ye ka sitiege nka se tshoka gesho nka se tshoka gesho
8: a wa rena ba se ke no tri a
6: ke le bo a khudu go bolelishana le lena
8: ke a le bo ga ntate mai
6: tobala fm mo shate whatsapp le bo itabisho happy le so ba ke ka se le ba isa go dira ga message a bore bogolo ke tsona tse a siwe kgadi tlile ka maele a re ae nape ke nna o mongwe wa bona bawe e le go gore ke kgadi ga se ke nyalwe rena ka mo skinoto ka mo re emele eo re a tswa motheletše madumešego
9: thobela FM le ka e motho a re
6: re gona re ka botshalena
9: a wa re gona
6: eh
9: eh ha ba e fapane le ba sa di ba ba
6: a bi tla nna tsong ke ke lekwe e tla ke no kwa re le tloetsweng
9: nna ke le ka humana gore botse mahlatsi a ka matswala ka sanka mphihlela
6: eh
9: a re nna ka botse bothata ba ka ebile gore tate wa ka o ile a paesa
6: matswala a botsa wena a re tata go
9: a botsa nna a re papa o ile a paesa bakeng sa gore a ba nyale ba dutse gona mo re ke nyalwa motseng o tee le bone setswastrateng se tee a raoa wena papa go ile a paesa a re tlogela mo ano tlala-tlala le nage a yo nyala ko kgole a re tlogela mo
6: e le mmatswalago
9: e le mmatswalago le gona jalo ya bane ka nako papa o shetse a tsamaile
6: aroeakeno
9: re ditšhuane
6: a tlhokofetse
9: a tlhokofetse napa ke re botse motho nna le wa ka re be re kwane goraoa anke re nna be re sa tsebe phirise napile re kwane goraoa wena ka gore wa mpona rena a ke na batswadi e o shetse o nkemisitse ngwana o tse ebile re emile wa bobedi nkwe go jala raoa gape o nka sebe le šašane ka motseng wa gene re ke ntšhe bonnyane gane o ile ga bolela le mmaga motsa rao gape tšhuana ga o enyale
6: e kwa
9: tšhuana o ntšha lapa le a tseba wa tšea bana ba yatla ya godiša bana ya aga motse napile o tla re tsatsi le ngwana a gage o mongwe a reng o a nyala ya ba gona ore o mo nyalang le gona ga a nyale ke wena o tla nyala ke bana ba ba gage
6: koma banna we
9: ee
6: ai
9: yaka ile a ema ka mokgosi
6: gane bommage ba moreile o kore mogatšago o go imišitše a ba o file ngwana a mathomo a ba imo a bobedi a namara e wena a ke tlo tlophela ke diile bana le wena o leka mo gageno e re ke go nyale ka kua bommagwe ba mora ba re ae tšhuana e nyalo wena we e tse gore ore o diang wa mo tšea o tlo o ne o dula le yena kamo
9: wa go mo kgopela o ya ko ga gabo wa fitlha wa rere ke kgopela go mo fepiša anke re baka gae ba raoa napile o batho ba ba a mo rata ngwane wa rena napile raoa go o fitlha ka keno yona lapa le a tseba lela napile e ba fatlhile matlho napile wena wa motsea wa tla a belega bana a fetsa a dira a aga motse
6: e tla re motlhangwana lena o mongwe a nyalwa ditseka tseo wa di tšea wa nyala ena
9: ee aa nkere ngwana a ka senyalwe mmaga a se a nyalwa ka
6: sepedi
9: ka baka leo napile ngwana o o tla tshwana ko re a nyale mmage pele bakeng sa papage napile ya re e sale jalo kabane ke iketlile ke tlo ba humantsa ba rera gore gape go motho a bereka mmuso o ne tšhelete ntšhi gape ka ye kwa makgwa a mabedi a mararo ba dutse facility ya motšhakere ao o mmatswale a kene taba le ena ke a mo kwešiša sekolong ga sea fa le wena o eya sekolong tabe e kaka a raoa mma o bolela nnete gape ge gone jalo o ka lesa mmereko ka mo wa hwetsa o mongwe go sasa wa tlhokofale napile nna ke bea letsogo
6: a mapele e le gore ke mang a bae go a soma mmuso magareng ga gago le mogatsago
9: e beile nna
6: o e beile lena pjale le mogweleletsa a bolela le mmagemmage wa moraro ngwana ka o tsebe gore gape motho a be a soma mmuso o ne e tšhelete ntšhi namile ya go fama seme
9: ya mpha maseme nga le nna ke sola o fela ntile ga mmagadi lo mpotsa tabatseng ke ile ke sa re ke iketlile na pa re a thoma ralo ya bataba di face ka ntlo
6: I did a good thing.
9: La khane ma fele lengwe itsere gore o go le reng ka re ke a tshaba.
6: Mm.
9: Yena o tshiri ntwe.
6: Bo satse ba gore di le ke tshaga.
9: Ke tshaga gwe. Jalwa isa letsogo, a ba fetse re le ka koloi. Ke tswa go tsoga ka fase ga koloi. Ke tshaishwa ke monna wa ka pele ga bana. Ka tsoga ka fase ga koloi ka tshaba ka go bereka ka letsatsi la boraro ke mo kileng ka ka tsoga sepetlele dingalo jalo di ntshitse ka ga tshwe.
6: Ai, o se batabe ya ke e tshwara ga botse. E le gore a ba le ka go bolaya. Mamponcheng letlhoyo le re bolelago ka lona fa. Lena le tsweletse kae kgatlhanong le lena
9: letlhoyo a nke nna nako e ka moka matlho a tswalelegile ke nogore ke a ratwa motlhomongwe ke fela ke re o tla change ee o tla bona tsela maara e rile ge mmatswala mpotsa mantswa mofutowe gore papago gabotse kore ka ntho ngwe lengwe ka mo ntlong ge ke thoma kerekere ba re gapotshuwana
6: Oh.
9: Kapo uchuwa. Jwalo la kiri bulela kiri. Gebi nchiru juchi. Na pili atampu chale ula waro. Ah, uwa pechuwa noga wii. Pa wii nyali.
6: Wii nyali.
9: Eh. Chua naga wii nyali. Unuri. Yali, kitomile kie kwa kamunu. Yena kataka ye kwa kape straight.
6: Kamatswa.
9: Yala rawa. Ikon na ubulela ari. Papa go ibile setlatla o bulela papa o bulela le relative tsa ka tsedinyetseng khole a re ibile ditlaela ba re tlogetsimo
6: ya ba re tlogetsimo ba sa re bone ba o nyala khole
9: ba go nyala khole
6: oh
9: na pele ja jeng ke a mutsha ke re jalo ke gona ka mogho ge ke sona se se dirang gore le ntshwara ka magwagwana a re ka o tsiba go ma o le magwagwa o le tshiwana
6: o tsebang ka go tshwara makgwagwa o le tshiwana
9: o le tshiwana
6: le tlhatholo tshipolelo e biale ka letlhoyo go lena
9: go nna ya le aba le tshoe na pa ya yo le ya rutwa monno
6: o
9: na pele le ka ga e gare ditshikwa ga rena a ge ke ga di ntho di dira ga re fapana ba le ke ba ratane mara jalo ka yena ya ba taba gore o le tshwana o thoma re ke ke ya bolela ka gae o le tshwana ga o fiwe tshelete ka ntlo motho wa bereka tshelete ke e gola ke ya kgwedi gore nna ya ka ya kgwedi e le kana le ya gagwe ya beke mara dilo ka moka di dira ke nna ka gae yena o jwa ka kwanti gore ke ya bolela ba re gape o tshwana
6: ke kole le bele bolela taba a di-face matswele a ile a diang go ile go ka wa diagalang
9: a wana pele jalo ka thoma go ja di-face ka gae ke bethiwa
6: a go bethelang
9: a wa ntwe ngwe lengwe go no thoma mollonyana gona mo wa tumpiwa
6: matswala a reng
9: awa masalo ke ile ke ke abulela na a ka bo tshwana
6: ah
9: gona wena wa o sa ithuti jwala ka gore mohlomong ga go betha o ba nwele jwala
6: ya mama o ne taba ke le go ile ke a leboga ke le bo a kudu bo le tshana le ena
9: jalo aba a setse ile ba tsere pekana tsa ka ba di beile kwa ntle eh ba di bia kwa ntle ba re tsamaya
6: o kae monna o we gona bjalo

0: ke re bana ba nya ka sa go supporta ditsena le ke bo abuti
1: ba moemelela
0: ba moemelela motho go khomeletsa ka ntle e bile abuti a gagwe
1: ke le mputse o sa le gona monna o
0: o santja phila o santja ja wa bogo
1: o sa dula le monna sa dio
0: o santja dula le mosadi o bana le bana
1: le ipona le jelwe
0: ke jelwe e mara ke phumeletse lethowe ke bile safe ka gore nka be ke hwetse ka ntlo ene jalo o nkgobaleditse bana megopolo kafatsi la ntšhaisa ka kolo ba re ba bantšhetse ka morago ba ba nagana gore ke tswile
1: ao banna we a saka la motshwarisa mothowe
0: ka motshwarisa o dira ntshe maphodisa tsaka di-case tsanwa ka fase ga mmeke
1: ke lekwele mma gore ena ke lebogile kudu go boledišana le lena taba lena e tlhomela pelo ka nnete eupša a re lebogeng bophelo le ge le kgonne go tsoga le ikeme gona bjale le dula kae le ka ga lena
0: wa nna ke nyake le stenana saka
1: ke leboga kudu
0: ka re fela ba nnyaketse sona o se file mosadi oo o montsha
1: ya bana ba gotse mama
0: bana ba gotse
1: ke a leboga
0: e bana bona ba gotse ka gorena re ebile ao gape nna re tsofetse yena o thomile le leswa yena ke wena a santseng a lebane le digotlane ka ko
1: a gonne molato go kwagetse mama ke a leboga
0: a dilebogaka
1: nnete thobela fm mošate wa tsebo le boithabiso banna ba gešo ke tlo tla go le ena ke sa nyaka taba ka le basadi bao ba rego make re nyetswe ka bogadi bja rena ba re tlhoile bo matswale dikgadi borangwane borramogolo re tlhoilwe batho ba ba renyake le tlhoetswe eng le ba thomile goba ba le thomile e basadi ba gešo le ba thomile batho bawe goba ba le thomile Lefela society tsela mafela mararo pedi ne hlano pedi ya taba tsaka ba la penki taba tshe di diragaletse go batho bao ba ka go botsa go ditaba tshe di ntshi kudu ma le bana le maitemogelo a bona a bophelo ya ba fela ba re bogadi boagadika ba ntšhitše lentse ona fao a re kofa motšheletše marimešiao
2: ntate make le kae
1: re gona re ka botšiša lena
2: ee nna ke nna tlhokaina
1: mosadi yo mongwe wa go tlhoiwa ke ba bogadi
2: nna letshwao le tlile gore ba bogadi ba ka ge ke nyalwa ele ke bophelo bo sibelela o kare ke na le bothuo ya seso ka lemoga gore monna wa ka le moratho wa gae wa monna ba bitsa ka leina le tee
1: a mapeleng ke o thome tabe wa lemoga gore mogatšago le moratho wa gagwe wa monna a kere ba bitsa ka leina le tee
2: morena gore ge e le gore ke David Make le moratho wae ke David Make
1: ke a go kwa
2: napele ge re beya tšhelete ka mo bobolokelong David Omunye.

0: mane o na le access ya ho yona le maloka a ho inja
1: eh
0: ane David o monyane wa 7 o nna ke reng ke monna wa ka
1: eh
0: ke motho wa maselekane o na le mathale
1: eh
0: ke motho le tronko ke motho le tronko o ya tsana wa tsabe le ka tsile nngwe ka ba be ya fase ba tswa di ba ka batho o tsebo tse mo ke fiti ke mang Mari ke monna wa o kare yo mari e ka ba ye o ihweditse o ka se gone ke bana ba rena ba thushana
1: e kwa
0: o mogolo o tsere pasa ya gaela ya tompasa wa e gopola monna gešo a fa o ka re be ina le license gore o le yena a kgone go reila ke tse boranya ke mebereko na
1: yeah.
0: Na pele ya ra gore o la ba tshwana batho ba gona a nyaka senepe a lokela mola ntšha sa botia ya loka sa gae mara maina
1: ke a ke bo David Make ka moka
0: morena
1: e kwa
0: gape ka sepela ka yona gare gane-gane ke bitsa meeting ba re o tota re sedikile tota re sedikile a boledisa taba ye a e hweditse and a gona mo a kayang a gona mo a kaya ka se ebie selo gape bele ya nkimela motho wa Make ka gore e re beya 2 rand ba le ba jea nna be ke bereka mmuso ba ba e ka mo Gauteng
1: age
0: e ke re ke a ba bontsha ba re wena motho o ke ngwana wa bo mma
1: ya
0: nka se molesa a sokola mara wa molesa a sokola o jela tšhelete ya bana ba ka re ke re a se wena wa mathomo basadi ba berekela banna mo ntle le wena o diša bana
1: ke a go kwa
0: se ba ka dula tekano ya 17 years e rile tšatši le lengwe kana maka hotsa a jiretse ba leya
1: ya
0: ene wunchi ba yona e be ile yaka
1: David Moratuo a tsere tshelete a lena go tseba leya
0: e tseba leya ka bitsa meeting gape ka re ba twice be lona ke imela taba ye ya mpalela ke re gane ke pake pake di beke ke ga hai ke tswe ka ra le nyano le gore dei fiti o monyane ke motho toronko tšatšile ba ka tla ba mogwe tša botse ka raborolo wa sedikile e ra gore dei fiti monna wa ka o tlhokofetse ka gore ge ba mo searcha ntate Make ba tla kgwetsa tshwere pasa ya dei fiti Make wa ka ba re ke mang ya rileng lowa
1: e kwa
0: wena nna maso o tshele ye o ikgweditse
1: ya
0: kana ma ka botsa batswadi be gale ke homotse ka yona ka di ba di tsa batswadi ba le ba ra re dile mfa se lokise tsa ba ya bana ba na pile mmage ana ma are ke na batswadi ba makotse a le ntsebe a itheta itheta itheta a re ho ngwana a lena gale ke molaile lewa le legolo la mosadi le la monna ka go mantsha kana pele ka tsa ka la tlhala kae kae gore a ga wane le ngwana ke tabe ya go ile ho wa lena a ona mang
1: ya
0: ba tsa di ba ka ba ra a wa ka gore David le yena a le ya moreka o tle ka fla machine nka ya nayo hona yo wa rena le yena ka re o tle ka ka David ka ka David monna wa gagwe mongwe le mongwe a tse ngwana hae
1: ya
0: batsadi ba ka batla ba ntsea ke be ke lapile motho wa Make a ke re batho ba tswa manyalong mara ke nagana gore ke be ke le right re bolela so David o seleng wa ka o tlhokofetse batsadi ba tlhokofetse o wa ka o setse ka ra taba ye ka gore bjale pasa e tlai ba e pentile setempe e re desist
1: pasa ya gage
0: ee a ke re David o tuile
1: koro ora gore wa gago o hwila phela
0: morena mapile nna be ke tshaba ya ne ya hore nna a ka go a phela nna motla yena a e hwa ke mo isa kae motho wa Make ke mo isa kae
1: mm
0: ke be ke tlo mo isa kae ke putisho e bapaletseng gore na he wa ka feta wo a sala motho a feta wo ya kae ko tlhalosa ka reng
1: letlhoyo bja le wa lebakelwa keng godimo ga tabe ka moka
0: ba lebakelwa ke gore wo a tse pasa ya gage woo darme never o ikweditse o tlo lwesa bana ba motho
1: tabe o ya go bakela letlhoyo.
0: Yes, yes.
1: Lele golo.
0: Yo yo.
1: Ao ba.
0: A ke re ola, ola a bereke a tlo berekela ke nna le wo.
1: Eh.
0: Wo a bereke wo. O berekela ke nna le wo.
1: Go sa no ba bia le go bothata le tlhoyo le sa le gona ga e sa le ba tabewe.
0: Ga e sa le ba taba ya nna e. Go sa le jwale le mamotla ba tsa king e no ba le gore na go e mo re tsanela go ithuta wa morela make gore re efoge malwetse a mantsinyana
1: a wa wena kgaitsedi he
0: nna ke feditse ke ba ke ba amogetse ka fetse ka ba le balela ka fetse ka tsona pele ka bophelo ka ipotsa gore ba le a se bopapa ke bopapa a bana ena re lwe ka dula fatshe le yena ka re ngwaneso a ke lwe le wena e pale ke batswadi ba gao ka rena botsebotse a ke sure ya gore deputy ke ke maga ke nake a lebele motlhomongwe le mathwentsy a se tsebe motlhomongwe a ke tsebe mara a ke lwe le wena e lokile ka mokgwano jalo o na le kgakanego ya gore boya re ilokise he ke re batho re nabele ka ra ko o tsebe motho wa eso re ilokisa bjang ka gona a ke te gore o bele o beyang david ena a bela wa beyang david o gile ka pasa yao wena ijo o dula a palela le ko o kgwetsa mphiwa fela
1: kgaitsedi akam a gona taba mme go lwantshana go nyakisisa taba e go go baketse letlhoyo melokong ke go kwele kgaitsedi akam ke leboga kudu o boleleshana le wena are batho bao le ba kwa go ba bolela ka matlhoyo a bona ka fao ba tlhoilwego ka gona ke leboša nnete ba kwa bohloko ba bangwe ge le ka ba thieletsa taba tsa gona di kwala ga botsebotsebotse gore aowa go bogo le ka mogo le ka mogo ba kwa bohloko eupša ba tlhoilwe ke ba babogadi satšea basadi 086-000-2452 bo david tšiwao ba babedi ba se kane gore ke baamake mara ebe no ba motlhala kere ya motheletše madimešiao Arlo Chain. E Tobela FM mo shato wa tsebo le boi tabisho mo tshele tshe madi meshiao. Arlo Chain. 086-000-2452. Ke tsaba sa di fela. 086-000-2452 ke tsaba sa di fela 086-000-2452 ya pele sa go makatsa ke gore gore mola go le ka mokgwao ba tlhoilwe ka mokgwao ba sadiba taba tsa gona dipalla ke go rarollega go kwa motho a re a bja le gona ke latlhetse eu ke no ra ga go be biale hey mo tshele tshe ba di mashao
2: bona ba tinga
1: ti mare dio tobela fm mo shate wa tsebo le bui tabisho 086-000-2452 tobela fm mo shate wa tsebo le bui tabisho le naneo le ke di agametse go tshele di tshe mabaka a o mongwe motho a ka feletsa rile ape ke mabaka a go sekwale a e leng gore a o ka re aowa a ka ba e le gore a batla a swalelwa ke goba a rarologile bonolo motheletše madimešiao 086-000-2452 086-000-2452 ya lenaneo le ke la moremogolo ses egi o tlile ka modintlo tsa khasho go tlorefa he bana se seki re botse tsa papa di wena
3: a re ke la feke le botse gore papa di ka sepe go se e fihlile mafelelong maelo gore se tlhopa sa matla boswana e le go yona Malawi ba re ke the scotchers e tsha go tswa Malawi ba gonne go napile ba thopa papa di ya bona ba no shitse nno ya bona ya mathomo motsotsong wa bo masomi shupa tharo ka roleng ya bobedi ya papa di ba boa gape ba no sha gape motsotsong wa bo masomi senyane shupa senyane ba boa ba no sha no ya boraro kgatlhanong le Nigeria motsotsong wa bo masomi a senyane a kokeletso ya malokwane fa ile gore re gonne go bona gore ka roleng ya bobedi ya papa di ke papa di le goreng e be itloga e le ya maemo a godimo e goletse godimo re bone bana ba motho the Chaminga sisters ke ba ile goreng ba gonne go nosha dinotsetse tharo ba nneeletsana ga botse ba napile ba gona go nosha dinotsetse le goreng ba be ba tshwenya le morago la setlhopha sa Nigeria mo ile gore Nigeria ba gonne ba ikarabela fela ka dinotsetse pedi ke mo ile goreng ba lahlegetswe ba paletse go gore napile ba lekalekanya dino setlhopha sa the Super Falcons go pula gore ke ba sireletse ba mogopo mo ile gore ba lahlegetswe papa ding ya bona la mathomo gomme Malawi the Scotchers ba ngwadile history ba thupile papa di ya bona e le la mathomo ba tsenela dipapadi tsa Total Energies Women Africa Cup of Nations ba gona go thopa kgatlhanong le setlhopha se e le goreng ke dinkgwete maga a leso
1: kgatsile ka o lebeletse sefoka se yakae
3: hei ga jwale e sale
1: kra mogopo wa kontinente ya Afrika o ya kae
3: e sale ka pela kudu gore re ka bolela ka gore papadi e sale papadi tsa bona tsa mathomo e sale papadi tsa bona tsa mathomo go manchano fa ile gore tla bona gore na go group C ke bafe ba ile gore ba tla fetela le gato nna di quarter final
1: nna ke go koile ga tshile ka thobela FM mo shate se ke kgoleina kgola matile la ka la ira loka
3: kile ka tla ka kae ke ba page
1: o le ra lupi
3: na ke ke nosha
1: e kwa
3: ile the Chaminga sister
1: ke o kwela wa re suki ya le boga
3: are
1: tabela fa bo shate wa tsebo le bo itabisho mo challenge shu ke go tabisha bo challenge
2: ke ma ke le kae
1: re gona khaitse ri ya ka wena
2: gona nna ke tsoka ina
1: o tsoka ina wana ge shuke go thele ditse
2: le nna ke di tsho bogadi
1: pa o bo tloilwe
2: ke ke tloilwe too much
1: o tloetswe ngwana ge sho
2: ke ke jori ba ba sna ba tswadi mmaka
1: o mogatsa go ba sna ba tswadi
2: then as na ba tswadi then u di ga hadi o mo wa gareka
1: ya
2: tena mo wa gareka tshelete ya monna every month ra hore tshelete ya monna ka ke yona sa ntse bereke wa berekang ena o dia stop order
1: gore kgadi le yona e shoma
2: ga ke e shoma tshelete ya ha e dia stop order then wa ditseng ka mogae ga re ke tsile dilo ka moka direka ke nna
1: dilo ka moka direka ke wena le mogatsago Namile, kwa di agalang kgaitsedi go fitla bile go tlo thoma letlhoyo.
2: Ke ka itse thoma letlhoyo go re tsho go thoma sport sa bana pele. Ee, le ba bana he. Bana ba hae ba di so le so bana ba hae ba di so le so. O le se wa leng khauting a bo.
1: Ee.
2: Mara di ba ba ke nti. Wena ba re mo bana ba hao ba di so le so bana ba hao ba di so le so.
1: Ya.
2: E
1: ke ke go pele tshwarelo. Ee. Oh, o khopele tshwarelo e?
2: Ee, ke go tla tshwarelo ha re bana ba ka ba tshwenya ka mogae.
1: Ee.
2: Ee. Ba le ba buitse se bana bana ba ha bana ba tsena ba jwa mogwela.
1: Ee.
2: Ke re he, na bana ba na ba tshwenya.
1: Ee.
2: Se ba tshwenya ke nka se bolela ba tshwenya. Ke ne ba re fare ke bo ha. Ke
1: a go kwa.
2: Ee gore sanche ke nna ma sentse le go ba dire everything o ba rekele diaparo o ba rekele di dijo reka le dilo tsa tola mo tsa re tsona ka eng
1: mm
2: di ne le tsana tsa tola ke le rekele tsona
1: ya
2: mara ke tsetsile o wa den ga o di ga bo
1: yo tsa sa go tlo ba kela le tlhoyo ga botse botse ibileng kgaitsedi ya ka
2: ibile hore go tsisa o ba ka le tlhoyo gore monna re na re wena sepela go ya hae ke di ke reka nna tene ke di ke reka ngwana ka yana le problem ya asthma
1: ya
2: tene go mera go be ke di ke lo isi di pele ya problem go mera go ngolo isi di ke le problem ya o phela ke lo feel it then until le nna ke bona ra ke go bona ke go ile then ke gona o dilana le ngwana
1: ya
2: e tene a monna re bona se pele ya ga itsa ma mo gautse ya ga gona tlhokomela bana tene e ke lo re tsere na re pitse re di a go steng ke ne re fitse a tar gona ke go steng go se o re di wa ntho ngwe le ngwe
1: ya
2: e dene go tsena thoma o tsaka re sa gona go dia ka mogolo sa ntse ya go ha then yena a kere before ne re ba dula ga uti ke dikga go dira mo romela challenge
1: eh
2: so problem e tana mo mo sa ntse ke ke go ya ha e ba problem re sa a tla go ya ke tla le ke kwetsa ga se kwetsa tsale e tsoma ba problem go re ya le di phone wa tete no ruwa wa ntse ke tshele di tshe every day ke haru ke le ka re le nna
1: e tso wa rogwa o rogelwang ba reng ngongore go keng
2: go wala ola
1: o wala ola
2: e u tsika mo ai ka mona na re ke khapala ha ele wala ola u tsurtse jo la ona ka mo ene na ona go ke yang ka mo ke a dula ka mo ke ka ishu ba tsela ke ba tso di ba ka ba tso ba re ke dula pe ke ga
1: Eh.
2: Ona le bana.
1: Ya.
2: A sa di ba ka ba tlo ke shile ka.
1: Ya.
2: Ke dilo tsa bona.
1: A o tlo tla ka mo ala ola ne wala ola.
2: Eh. Ha. Ene lo rona le botsa ha tsha tsa ka sepile. Ba ka tsha ka.
1: E kwa.
2: Eh.
1: Ka itse le tlhoyo le kae gona bela. Le me kae le tlhoyo le wana le mogatsa go le kae.
2: Ke re feri re jile hore re tshe uno tsoma story.
1: Eh
2: hore hore tsho tsoma story botsa phone a phone le monna a rate bolela mosadi ya hao mosadi ya hao o phone la malome botsa malome hore nna ke o botsa malome hore nna ke re hutse masenke a mosadi ke tsamela mosadi bena monna wa phone ho kwa tsile wena go kutse ka re tswela dilo tseo wena o pitse ho jaji o nyoko re tshe go kwala ka dintho
1: Mm.
2: Wa go tsama tsona go rutse ma senke ka na senke ke le bona ka tlo le le tsho matsong a tsana ke tsa. Ke na ke fa hone le marome.
1: Mm.
2: A pe ke go bare le na le rena ke re mo tshutse ma senke.
1: Mm.
2: Ba nna re nna. Ne bi la senke ke mo fone le mo tshwa ke tsho tsela mo fone la ne.
1: Ke kwa.
2: La ke na fa ma le mo dula ga mo gausi le hae.
1: Eh.
2: A tle. A fitla le le mo khwetse ha lo wana. A pitse a to one room.
1: Mm.
2: Ke se kumalo na fitla ke ga mashata monna ba na phone le monna re go ba le mosetsa ba ka la tlhale ma o se ke mwana wa batho ba go le le taba ile le motho wa senke ke mo phone le ka mmotsa gore o shota e
1: o ya eh
2: se na se tsamo lo ra ke monni ha ke mo tloile ke se ke mo tloile e bile ke ke ka mmona le maleng o tsama ya a mpolela na e ka moka
1: ha
2: na go e wa ke tsene motho
1: Ya.
2: Ke tla ke tlo a ke tlo motho a ke tlo ka metsi ya batho e ke re ke a joga ke ke yana mo malome fela.
1: Wana le bogatsa go latse ya sephetho sa gore awe e no itjwela.
2: Eh ya re yawa o ka ona re ra jo le ba.
1: O khuditse ngwana re.
2: Ke khuditse ke le wa modi.
1: La etelana.
2: Ah ke nna ke tsa.
1: O hoeta ona wa eta. Ba mahlombe a lena o mahlongkhadi wa bolela.
2: Awa. Ntile kana go itse ba funela maishani a bolela le maishani like ka go tla ga manchuri a pele tsheretsela gana go tsheretse go thata le nya kae
1: ah re itlogala gana fa mongwana ge sho ke le boga kudu go bolela dishana le wena
2: nalo
1: banna ba sho bya le kitla go le na kitla go le na kitla go le na kitla go le na kitla go le na kitla go le na kitla go le na thobela fm mo shate whatsapp le bo itabisho kamera o ga se What I said, I do. Shantemo, ona le kene lantimo ba ile ba rho ena ba re. I see you in a different light.
4: Yeah.
1: Moonlight. Sunshine.

0: When I said I do, Shantimo and Kenny Lan Chimo, Tobela FM, Shato, what's up with the TV show? Ari Quim Banna Bagabori Napiale, Banna Bagashu, Kibutimera, Kibulechelina, Mabakam, Avasadile Aquile, Mabaka, Keraditatolo, Javasadili Quile, Jokazo Navarro, Requailwe, Kamalaping. Abagatsa ba rena tloilo ke ba bogadi a ke tsebo re le go le monna o bo tshele di tsema ba ka awi o kwile yo pya lwena monna gesho lwena ona le sello le ka ge no ba buditse gore ka bo go embaga go ba go tloile matswala a go rati ratswala go rati bana ba bomosadi aba go rati o tloilwe tla fa no mogale 086000 2452 o tloetswe eng monnagesho tloetswe eng no mpotsa wena o tloetswe eng arloche
1: basadi ba
0: riatso
1: ba riatso ra tloela polelwela hore bo mmalo o papa ba ile nna ke skatse ga moga mo motho a ona na le bana ba isegise ntate make ka different fathers
0: a o bana we
1: ya le awa na ga sino to awa no modimo wa ba ye ka lo ka ba fele ke tso pora mushumo ya direct hore ba ona tlhokomela malapa a bo
0: o ra re ba itshwere
1: Ba tshwere botse a se ne botse me kae ma ke le ka dire ya o taba e ya re di ya. Ya le ga keri.
0: Gore o ra hore re ithekhe re na banna tabe go rawa ga o be bya le kgaitsedi tsa rena.
1: Le a bona ba skinoto le ga keri ya ga ntate ma. Le a fo una no tso se ja nna ke no ke tsau ba ga tla le ja mmilimi.
0: O ya.
1: Ee, I know the layer of honor. I don't look under the market or support the Toluana. Chelsea 5 world to my end of the market.
0: But Poma Lumi Ba, Poma Lumi Ba, Fair Panwanam. Poma Lumi. Eh, Poma Lumi Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba,
1: Ba, Ba, Ba, ba buma le ndo se ba ga dela o ntse tlo ma ke ba sele ja ba preiswa ga hore ba tsisa le fatlhego ja o fapana fapana ga ha
0: o e ba sabele tswele pele
1: ee ha ona tswele pele a ke renga tsale miss bongile next month
0: go watla le zodwa be ke tla watla le zodwa ela watla le mmadi buseng
1: ee ba nyaka yona ena e ba re ba
0: yela watla le mmamena tinat
1: yale a tsamaya yo la ka ratwa waya o felle ja ra wa speak on telephone then ke mo ka wo mo lokela tshele de shop writer account ne ke amang ke a wa yale ba nya ka tsona yale ka ka mola es no to ke re modimo a ba nya ka o loka ke taba e botsenta ke ma
0: a re tle go tsa ga go ngwanesho e re bolele taba le tlhoyo ka banne
1: Ee, taba le tlhoko ke yona ntate
0: make. A re bolela ka wena bjale re bolela ka wena.
1: Then let's call. Let's come more winter to my Rosano one on the millet or also on the belly.
0: What is your Ari say? You la Hokayo Nakauri, a Sierra Siki Naka.
1: Linaga.
0: Ari listen one of Macalabu.
1: Kogang the island at the market, Yalabu of Salavaca, Gumlambama.
0: What is your killer will you could do relation?
1: Thank you.
0: Ahe. Tobela FM, Moshate, Watsibo, Li, Bui, Tabisho. Motelechi, Marimeshiao?
2: Hello, Tata Madi.
0: Tata Orena.
2: Legai.
0: Kerena Balorona.
2: Barona Legai. Hey, Tokobalo, what's Hokai?
0: What's Hokai, no one is?
2: Hey, Kerona Lena Kujiji Mara Hona Wanyala, Basadi Baba Jang Levan.
0: What is your Bau Koi Legabu Wimbiara?
2: Kudu
0: abanya ke le go bona mme o ba jaletse
2: ka motho ba nyaletse ke humana masajana le ngwana
0: o ba nyaletse bile o hwetsa moredi a bona ana le ngwana e upya ba go tloile wa le se ba go tloile ba go tloetse
2: ka nkhwetse tsa tlelelengwe ke tsena ka mogae ke humana ngwana o dira ke humana walla
0: yena wano o hweditse go mosadi ka yena
2: e walla
0: mm
2: ka re ka mapadisha ntate make ka go muthusetsa
0: eh
2: wana a wa ga bo hlokwa re ga letso
0: o ko re kwena wa tsena ka bogweng
2: eh
0: o hwetse ngwana o we e le gore o hweditse mosa o nyetse mosadi ka yena alla akere
2: e ba se ka bogweng
0: o kagale o kagale na bialo o re wa motshusetsa tshusetsa ra e man humola humola humola humola humola e ka madimabe ka mogomong a wa a robega letsogo
2: a robega letsogo ntate make
0: eh
2: le kana jo jo ba le humole mo sa di shoke na lena
0: eh
2: ba gabo
0: eh
2: a khona go bolana le bagisho everything
0: yeah
2: mara ka nna ba nya ke le go kampona
0: Ambapi, tabe o ya go robega letsogo ga ngwana ya go ba gitse letlhoyo bya ngwana se nko o tlhalose
2: letlhoyo la gona ke gore ba mpotse gore o dira ke gore ngwana ga itse wa gagwe le gale ga monyake
0: wa tswa dipolelo tse di byale di tswa kae
2: ke tswa mo go bommatswale ga ba ditse le bomalong ya go e ke roma batho ka mo ga e ke ra e wa ne be ke mapadisha le mma go o bone gore ke re ke a mothusetsa gore a go mole
0: eh
2: eh a wa ke mo ka bona ba ke ka mo go le bo malome a bana ba
0: bo bya le bo malome a ngwana le bo makgolo a ngwana ba itsiya gore a eh le mathomo nga sakanya ka ngwana go o motlhoile ke ka lebaka la gore a se ngwana gagwe e o pya mogatsa go yena o i bone ka mahlora a eh e be se na maikemisetso a mabe ino ba go
2: e no ba ile phoso e se reagile ke gore le ga re le le thabong ba ba latela go no seso gore gore ba khona le gore ga o dutse le batho ba motho ba re motho ga sa loka o ya
0: o khona le motho ra motho a swa loka o ko mo shuru motho o
2: ko mo shuru shuru shuru shuru ba tema ke ka mkhwe mpa bisha go pele bile a ka ke khone go katsela pele ka yona ke nokwa ke batho ba mosikino to ba bolela taba tse botse le bona ba re taba ba bona bona ba itira ka mo ntate mmaki ke le boga go bolela le mo ntate mmaki
0: mo ngwane se e re feleletse pele a o sa kopana le ba bogwe ka lebaka la taba e go ba e no ba go no ba ema mahlong mo hlo ba eme mahlong ka mabaka a itse go iutsa wa bona ra ga ba bose
2: ga ke gone go ka kopana le bona le ge motho mo go na le mathata gore nka tsena ka molateng go no tsena le ge motho a re go na le motho wa no tlhapa matso go a etsa le nna ke nna wa bona
0: a bo ngwana mma ga pe ilukise tabe we wena kuduka la baka la roma ga tsa go i bone a uno ilukisa wena wa ratse ba hore go rata setlogolo go biang a regane e be ile ngwana a mathomo wa moredi a bona eupša go ne kgona go e bolela ga botse gore lena we gape tabe a se ka bomo ngwana o ke be ke mmapadiša
2: go na le nngwe ntatema ke gore motlhomong ba lebeletse gore ka molasaeteng la borena batswadi ga ba gone
0: ka gore ke kwa gore ebile aa yona tabe a e sa kgona le go le kopantšha aa
2: ka e re kopane
0: eupša ngwaneso ke kwele gore letlhoyo lebakilwe ke eng ke leboga kudu o boledišana le wena age motšheletše o mongwe šu ke a go tamiša le gona ngwana mma
3: aa
0: re kaka ka fano
3: le dumedise le mojeletse ka morago
0: o le kwele
3: ya totsemake le timele e leng tswaba ya babogoe ba rena ba re nyake ne a ba nyake le gore bona
0: ae a re bolele ka wena a re bolele ka wena
3: ya nna ke bile ka joka a ra lenyalo totsemake ka baka la ge babo ba sanrate
0: wa tlhalana le mosadi ka lebaka la ba gabo ba be ba sa go rate
3: Ikere ba ba sanrate gore yona tsela
0: e ba bona byang go ra ba go rate ngwane sho ba bona byang o ba bona kaeng go ra ba go rate
3: ke lo go bona le ngwana bona mamile a ra le mmeleng ka mojorno man ya le ga ra gro bona re le e ra go re tharibe le ya tla re o ke je ke na na re ne re ke re bele ga rena ngwana o ya fita bona ga re mbi nga ba ke zami le gile gile re meeting ka ba ke di le mokutwana re ne re be re kutile ona ga ra ke ga re no ba ntse go fihlani ke ba ntse di ke ntse ke mo ntse ke
0: o ya
3: o a wa ra kwana le ka mofano la so ga ne nna re ke tsena ka lapeng le ina na mile ya o ba nna bredo ina go kwa ra la pale
0: o khane go go ya ga gabo na bile e ba wena o ba fepago
3: e nna ne ke go gelwa ka magabo ka
0: o bo go gelwa ka mogagabo bjale wa tla wa shishinya gore mogatsaka ka hore ke nyetse a re etswe ri tiela ga rena
3: eh then na mile le ba ba ba ra wa ka rena ke na le ba ratse sa le ba banyana so ma dimi lo re ka tsone ene mo la di bor nna nga se ka fitse go ma wa ja ba bo tsa rena o ba ne mo
0: mogang o go bo tsa mosadi o re a wa ke be ke re ka hore ke nyetse ai ke na ga no nya ka se tsaretswe re itulele fale bya le yena ga e fa bo mmage ba re a e ka se kgonege le yena mosadi o botsa gore nka se tshu ka lebaka la gore ba ra thuisa le ba banyane
3: gore o thumile a dumele yena ba nagana gore e ka se kgonege ntwela maybe nna ke no ba ke ipolelela fela so na mile ka baka la re ke boletsile yena a dumela ketima ka yona ka se tsa le yena
0: yaso
3: sela wa nnaka kabjale ka monna ka diadiad plan yana ore mokutlwane wa gore re kgone go beya thogo o be gona because ntwela le nna ka gaene ba ntshola gore nna nka tso ka gae
0: wa o dula ga bomosadi
3: ka ga dula ga bomosadi kgone ga bjane so ntwela a wa ka dia mokutlwane wa rena then wa ba botse then re tshwanetse re remove eng re tsamaye re re dule ka mona a ata ka mabaka motho ara wana ka gae bomma ba dumelile ba re no bana ba e sale ba bannyane so e ka sone gore ne re tswe re se bana ba e le ba bannyane
0: e tse bana ba ra bomma ba ra baratho ba mosadi goba ba ra bana ba lena
3: ba ra baratho ba mosadi wa rena se se abelego
0: o ba ra baratho ba mosadi
3: ee ene nna bjale ntse ke bona raoa mana a telapa le bjale le fepa ke nna kore boima bja lapa le be mo matsone aka bjale so e ra gore ko rena bjale a ke sana nka se sa ba lekgatelo pele
0: o bosetse o e bona bjale o ba fepa bjale
3: ee ore bjale ge kgodifedile ke santse ke reke dikrosare ke reke leloje ka moka bjale nna a ke sa lego a ke sa ke bala ka ra mogolo waka
0: ka ga e le gona baora ba re ga botse wena go tla bjang gore o dula ga bomosadi
4: Ee ba dile mo arwe le ga ro wa thaga o thaga wa ro u berega. O dia o le rena ifi o nal murunya ga no tsenya seta bo pilungwa o re den re tibo ro tsetsa ka gao.
0: Ka le tabe ya go bakela le tlhoyo bya ngwane sho.
4: Ee tabe yewe yena o ri la yo bo ja bo mma go ra wa pe mokhonyana le na o nya gile black se tsa se redi. E bile le mogutwana o re ga la tsa tho o ona. So bele na shishinyore. Ritza mae. Na mile ba ra o thoma o thushe pele ka re o ha wa ena botsata ri ga re ba ba imijuwa na o go thushe. Ri nna ke tse pele ke taba ke lukisha ka go re bona o thushe ile. O tata wa gerea bo ya mmere go ke taba ke ligile. Bona o tlo no fita ka o lukisha mola le mola. Ke taba ke le ka go nna.
0: O bya ne ba no wana ka bele ga pele ka gore o imile. Go lukile seno a ima a ke ra seno a bele ga.
4: As no belega den ga shishinyara wa berle no len na gno gishar no aga suru belega le khunga malato sa se ga ema den ngwana ba munchantu ba munchantu no wa fela o ka ru fidile je o fidile amper 6 months mara ntike ba fe ba nna ga mola bela gire dina le ngwana bela dilotsela ape di times 2 o reka grocery ye ngwana o la sa ijego o ke tsa wa rekela le ngwana so ntse re reke mengatwana ya bana di sepe dilotsika moga tatima ke bela ke imelo
0: kale wa fa wa felele tsa udi ile ngwana se le gona sa go bakela letlhoyo ya bang gona moe
4: na mmile ga shishinyo rono be le ga ngwana e bile o se tsa fitile go di tselelao ha wa ona le ga nna la ata ga mong are gwe go le jilo mme bo mme ba dumile ba rono bana ba ka magae ga mo ditaba e togela le man because se le ba banya pele le nna ga e bona rono ntse mara e rong na mmile ke jetla ba ke mmela yona rono a ba bona re ga mkhono nna re ke teke o febe ke feba wena o le ka reng ke feba ngwana ke mereke mo rekela lotse ka moka ene nna ke ya namela ke ya mošimono so wa bona re se paledisa nna o tswela pele
0: nana
4: le wena re kwana then a ke taba e a e fa bommage ee bommage a sanke ba kwana le ona ba reno ifiola a gapele jona ena a tsamaye
0: a tsamaye challenge tsa manyalo di fele
4: ee a tsa na mmele a ikele o tla kry-a o mongwe ge ere a e banna nna gane den ka jetsa bele ke ebee ka mogae ke boja ba bagolo ka mogae na mmele dibaka jela tsa kopana ba ya ka kue ba fitlha ka kua a mamosadi ba re non nekise le mo o a e felo a ke re lebaka re mmodije nna mmele nna ka re nna le oaka re kwano re ne re nyake setsha nna ke nyakile setsha ka lebelo ke tse ba rene nna ke nyaka re nna le ena re bele ba rena ape nna nka se ka godisa lapa le lengwe nka se ka di ka golela ka bo mosadi ka godisa bana baka lapa laka ka bo mosadi
0: a saka wa tsweletsa lebaka la gore gape bana bao ba rego bana ba e sa le ba bannyane mogatsago a ka se kgone go tswa ka mo a se bana ba gago gape ke baratho ba gagwe a saka la a tswelela lebaka le kore ka mantse a mabjale wena o palelwa ke go tswela pele ka tsa bophelo le magatsago ka lebaka la baratho ba gagwe a ke le ikwe lebaka le ne
4: a sanke ba nyake o lokoišiša tatse maake because nna ke bile ka romela dibaka tsona tsela ne di tsamaiša taba ja rena kere ka baka la gore nna baka kua lapeng lela ba ndumeletse ore aoa o ka nna wa nyala mosadi ke yo as long as o mmone aoa re o amogetse re o file yena wena phetsa setso ka mokgwa o tsebang se tsamaya ka ona na mmele o tse ore mosadi ke wago okay ke phethile ka mokgwa o la re kwanane ka ona then e ke swantse ke mo jiere ka rena
0: ebe e feleletse ka itabe e ngwaneso
4: a taba e ka feleletse ke kgaogana le mosadi ka kuša re e raro ko re nna ape ge bana ba ba bolelang ka bona ne o na le ngwana wa 9 years le wa 6 years o waka nna a na le 6 months so le bona re bana ba le ngwana wa 6 years mo yane o gola gore abe le maikarabelo re a ka kgona go sala a le noši nna ke taba ke leka ke taba ke ditlelegile dikudukudukudukudu
0: so
4: nna ke taba ke bereka ke fepa lapa lela ke taba ke bereka ke fepa lapa nna mmele nna le matswala ka aoa re sa boledišana le bo malome age aoa e no ba mose le mose
0: go fitlha wena le mosadi le kgaogana
4: ee ra kgaogana because le nna ne ke bona re ape mo a ona taba ke gore ka baka la re bona ba boletse ka molomo wa bona waja boa boreno aoa ife a palela go amogela sephetho sa rena ona ena aoa a bone gore o tswa bjang eupša wena a ona mo yago bana ba e sale ba bannyane
0: ngwane sho ke go koele ke le buile kudu go bolaisana le wena letlhoelo le go thubetse lapa re tlogela gana fao ke a leboga motheletsešo a re lotsheng le kae ngwaneso ke go theleditse tlhokaina
2: wa tshwara lengwena
0: ngwane mpotsetsa gago wena ee mogala gago bjale o thomile upša bolela ke gore ke a gokwa
2: ke re yantsheiša tabele e na le taba go le kudu ka mogare make ke nyaka go tlhalosetsa ka tabe gore nna kopane le yona jang
0: ya
2: e nthubetse o lelapa
0: e go thubetse go lapa banna o
2: make re le re sa gola ne ke na le mokgotsi o le gore o magoeng nna ke mo moepong mo phalaboro
0: ya
2: go tsewa ka o jere ka motseng o mongwe ka molatela ka tšea le ena ka se motseng o moiwane
0: le wena wa hwetša lešaetšana ka mowe
2: exactly
0: ya
2: mokgotsi wa ge a diraga gore a ya tshwariwe kwa pelo
0: wa diraga gore a ya tshwarwe
2: a ya tshwarwe
0: ya
2: tabe make ile a ndirela bothata because yena o ile kgolegong ke tla boya
0: o ile kgolegong a ba a boya
2: a ba a boya
0: ee
2: ako yena a boya ka ba le gore ke kopana le moratho wa mosadi wage ente le o motseba gore ke moratho wa mosadi aka ke re ne nketsa motseba
0: ee
2: ra bolela ra tsebana ra fana ngwana
0: ya
2: e re ke o ya kwa ke nyaka go tsebiša ngwana o ka kwa ke re ke nyaka go iša ke thome ka diripa gore e tlile ka letlhoe le lefeleletse le fitlhile mone
0: e seka ba etelele kudu ngwaneso e kopafatse
2: okay make nna le motho duje nna ke godile le gore batswadi a bayo kamo a bongwanyano everything e gona ka nako e le re sa gola o tlatsa wa tsena moepong make ebile tabeng ya gore mo nna ba tontlhoela tabeng ya ngwane o le gore ke mo kry-ile ka ngwane o moiwane okay ba re go e rapa le namane
0: ya
2: e ke e rapa le namane papa ngwano o tla ema moo gateng ya ka ka kolo ya bona ngwana gage
0: e tseke ge setse o nyetse mosadi owe
2: setse ke ntšhitse magadi ka lapeng
0: ya
2: oa fitlhelela seemo se e le gore o kere mo yena ke re wa o sa je ngwana kore monna o tla ema mo gateng a benšhela matlho a batho mo strateng gore o ka rebele a ke na maikarabelo ka gang ga
0: wena o bo o šišinya goreng
2: papa ngwana o e tla ba tšee ngwana a dule le magolo a gwe kwa a gabo than gore papa ngwana a tla bona ngwana o ka mo jarateng yaka
0: kore ka mantšho wa maorao raya gore e setse e beiwa ka mokgomong o bo o kgaogantšha ngwana le mmagwe
2: ka seemo sa ka makebe nka se dumele monna o mongwe a e tla bona ngwana gage ka gae gaka
0: ke go kwela ngwanešo
2: and then mmage a yo boja bo mmage gore monna ola o re so
0: wa ba botsa gore gape monna ola a kgotsofale le tatago ngwana a tlo bona ngwana a ema ka sefatana ga fale o re tatago ngwana se se ka one a tšee ngwana a o dula le yena ga gabo bjale o botsa batswadi ba gagwe
2: o botsa batswadi ba gagwe
0: namile
2: namile ba re no e le so ke bakeng sa gore o na le mona gore a na sefatanaga
0: gabo motsadi ba re aowa se ka mmona le gore bjalo a baudi a kore a na sefatanaga ke mona tšeo ka moka
2: bona tšeo ka moka a ba kgone o buisa
5: And then my idea ya feel like gore le na di just pet sorry na se go bolela wa ke kwa ga le ke romela bo malome ka kwa re tabe a re duleng fa se re duleng re bole di sane re ntwe ntubela la ba because re phela re na le mashata then bo mmage ke ba bole ke ba bo nka se ye nne ze men ka tla ka tshela molao ka duda le bona fa se ka tlhompa bare ba fetola malome wa ka bare o nya ga re ngwana ga ge a ya mone kae
0: o bari bari ga a bolela ka mogho o nya ka re monna ola a ya bone ngwana ga ge kae
5: kae
0: eh
5: e le so ngwana re na boe le ngwana re le le mtolo re na ka mogai ka
0: bari ge go le ka mokgwao a ngwana re na boe le setlogolo seo sa rena ba ra o re bya le hudi ya ga leng
5: wa fela mak
0: Awa wena.
5: Wa fela mak.
0: Tabe ile ya go tloisha bona ke ra ba go tloela yona ka mogho o ile go watse ya sephetho ka gona wa bolela ka gona.
5: Ka mogho nne be ke re ke tshirele ja ba felle ja lo re ba ntlo ba felle ja lo re le yena. Na go nngwe nngwe make mudimo na le tsela ga yo go ntsha tsela yo bula motho matlo le. Gore o a tloa o boela gabo because and ntwe e tswelela ka morago ore o motho o kry-ile post ya botichere na ke so o bereka ka nako e
0: bisa
5: e ile a feleletša e le nna e tongkisa gulegong mafelelong
0: a mapele a keko ore e diang
5: e a feleletša e nkisa gulegone ka ntwe ke sa e dirang
0: Ama pe bjalo wena o isitse ke eng kgole go ntabeng e.
5: Mage nna nje o jere ngwana a ga o ibele na ga bo lula o mo.
0: Eh.
5: E ke ye o bona ngwana a ga ke kra ile re ba dutse ka fase ka gara sfatana ga sa monna o la nja e to bona ngwana le ngwana wa ka.
0: O. Ama pele bjale sfatana ga se o se me kai ke ka mara wa hore a ye ga ga bo bjale.
5: Aga bo ya.
0: Bia le wena gore o bona ngwana gago ga gabo o na go le yena. O hwetsa bia le monna o la kwa. Ana le mogatsa go o e be ile go mogatsa go le ngwana o la o mogweditse go ka yena monna o ile go tatagwe. Lo wa gago bia le badutsi ka sfatane re city ke monna o la le bona.
5: Ke monna o la le bana ba babedi ka kwa.
0: He, namile.
5: Mage ke motho ke fa motho na le khala je pedi ke khopela o bona ngwana ka ke John Walker by that time we be na John Walker
0: e a wena o ne sfata na gabe le go fitla fa le u rile eng wena
5: a ke ke ne ka gwa jara 10 since a my the game a monje ke khopela ngwana o folwa golweng a a ka botse o dira ga e bona ngwana bana le tswa bana ba na maka bana ba bolela ntongwe le ngwe le ro ba e kwa ka tsebe tsa bona. No ngwana la mpotsa rene ke ra ngwana o la ka kwa. Ma bana re jwa ra ngwana ke ona re go he bana.
0: He.
5: Then ke a buja girne ke khopela o bolela le wena wa jwa ibile ka musa girne nto je go dia jona ra tshelta ga buzola long nje le plan ne ka nna o twa lo re ma sento nya na ke ntshitsho ka mujarate nya yene go tsinga mogolo re be le plan ne ka hona na because ke mtlaluse ja ka mogoi na ga o motho la o bitsa bo mmaga ba itla bua ba re hantle botshata ba o ke engwe a bona nngwa ka sa nyaka wona ga o tswile mo wena musa
0: ya
5: re go lota eng ka mjarateng ke re a ke re lenna ke ntshitse ditsebisitse ka mo for ngwana le nna kgone o dommona ke na le ride mara yo re le tse ngwana a ka roba le mitseng e mo bere ke re mo kubile le a ke mo kuba
0: monna o la o ka etse kana kweu
5: eh monna o gudulete
0: o ituletse ka sfatana re
5: o duletse ka sfatana re
0: wena o tsiatsiana le matswa le ka mantshuri ka tse ngwana go buditse go tsona ra ma bana bile ke ra ngwane ka mola sfatana ge ma bana bile re tswa ga gabo re robetse kwa
5: ndo yo go mpetsa mata gore o shore ke ngwana ga ona
0: kulukile ngwane isho ari fetse le tlhoyo leo le go baketse ke kwa gore o feleleditse o le ka kgolegong o ile wa tsewa ke maikutlo wa diaskete
5: ka tsea ke maikutlo ka mantse o feleletsa ke botsa ke mmatswale gore o shore ngwana ore ke ngwana gago ke ngwana wa gago na
0: e ke mmatswale
5: ke mmatswale o bolelela nna le keiteng ngwana a re o eme mo saiteng e le ke mmotsa kere wa kwa re bommao ba re le ena a re o shore ke ngwana gago na
0: koma banna we he
5: ka feleletsa le gore ke latlhela keng ke short temper ka mo isa letsogo oseni ke mophodisa etla
0: e tse o mo isa letsogo pele ga bommage yaba yo thušang e sebata kgomo e tshwe bjale le bjale e
5: maa ke loseditse le ngwana mara ngwana a ka ana jale o kgona go tla mo nna monna o la o tsamaile nna ke setse le ngwana yena o nyaka go boya morago nna ke berekela botse ke no support-a ngwana kore ntle mo bophelong napileng di ya gore ke nape ke tšhabe

0: Bjale Butch, a sa ka tswa monne go tla ola mola ka re bo nya ka hela botsubutsa a sa ka tswa.
1: A sanga tswa magele le go no nje ke re ke bereka le yena mo motsoni a re bulele re tsa maga ba se wa re na le fatana ga mara re bulele.
0: One issue ke go kwele taba tsa matlhoyo sidiwe. O tlhoilwe ke batho ka lebaka la gore o rile a itata go ngwana a no tsea ngwano a ya mmone ga gabo a ya dulele ela ga gabo a seka tla ka fa taba ya go tsosetsa letlhoyo go tswa go matswale ngwane se re go koile dikanego ka moka ke leboa kudu o boledišana le wena pjale mosadi o namile ya be le ona go fedile go fedile
1: no anabele o fedile a kere ntate make nto ke try go e tlhalosa mo ke tabeng ya gore jajeng la o sa saretse gore modimo o tla ba tshwaretse mang eng
0: abapele ke kwa gore mosadi o nyaka o bua gape mo go wena ke nnete
1: wa nyaka o boya morago because nto nngwe le nngwe each and every like gona jale ke di-payday ke di-message o jwa mo o bona mara ke ma-teachere rena re moepong
0: ke leboa kudu o boledišana le wena ngwana eso ya ne ai awa ya gore o na le nnete ya gore ngwana o kwago banna ba gešo 086-000-2452 086-000-2452 a re koeng gore le reng banna wena o re go ka bogweng ba ntlhoile ba o tlhoetseng o ba tshwentse goba ba go tshwentse monna gešompotse o ba tshwentse goba ba go tshwentse na aretse a re lotsheng
2: are tate wa dikae
0: e re gona mongwe wa ka lena
2: re gona ke komotso from Mpumalanga ka Hlabekiso
0: ke le theleditse
2: ee ntate ba ke ka e kwa taba ya lena mo le nna ke na le bothata ka mo
0: ao lwena o tlhoilwe ke ba bogweng
2: ee ke tlhoilwe ke tlhoisitse ke yena motho ke dirago le yena
0: o tlhoisitse ke yena mogatso wago mpotse tsona ngwanetso o diileng
2: o bile gore ke be busy ke kry mmereko ka gonyana ke moka mmereko a fela a le mmeleng ra fetsa le goreng yena o botsa batswadi ba gage gore papa ngwana ke nna
0: e le gore e be e le nnete data go ngwana e le wena
2: ee ke nna tatagwa objano mmereko o fetile ngwana o gona ke a ke mo diele selo
0: ke ena o botsa batswadi
2: ebotsabatswadi gore nna ke kgone go fitlhelela gore ke moreele selo ga ngwana ngwana ke ona o fitlhile lefaseng
0: o ba boditse gore ga o sa šoma
2: ga ke tsebe gana mo gore ba boditse gore a ke sa šoma ka gore le ge ke ya ka kwa le ba gabo ga gona le thabo
0: o
2: ee ga gona le thabo
0: go ya le ena ga gabo ga gona le thabo ne
2: ee a ga gabo a ke ee mara ba no tseba gore le batswadi ba ka ka bo ba tseba mara ba mogae ba morata e le ba le goreng ga go yo a šomago ka gae
0: abapele wena letlhoyo le o le bona bjang gore o tlhoilwe
2: ke le bona ka ge ke ya kwa le ba gabo a ba sa nthabela go thoma le mathomo
0: go ya kae o ya ga gabo
2: ee re ke ya kwa ke ema mola ga gabo ke kopana le yena re fedišana gabotse le ba gabo ba mpona mare ke sa tsene ka taba la gore a se ka tetamiše ka tetsebiša
0: wena o no e bona mahlong gore a ba go thabele batho ba
2: ee a ba nthabele go tshwana le ka le peleng ge ke sa ya kwa ba mpona
0: pjale wa tseba bjang gore ke ena ba boditsego gore a o diele ngwana selo
2: ao ke ena feditšangmpotsa le gore le go tlogela re kano tlogelana ka gore ga o diele ngwana selo
0: ona
2: go na ntse o itlišago ka gae
0: o no tseya gore

0: tsona tseo a go botsa go tsona ebile o di boditse batswadi ba gagwe.
1: Ee.
0: Oh ya.
1: So botata ba ka gore ke ya ka go bona ngwana re thabisane ona bonnyane bo ke nago ke bo swara ke re go aua ngwana kitse o tla di thabela so a goriere ba lompledisa aua a e salo ande ngwana ka moswana go fetsa ngwaga ke ra le home
0: ya
1: go fetsa ngwaga so ke leka o kare le nna ebebile ya Ramaphosa yaka ke ra e 370 yaka ke mo rekele keke le tseo ke kgona gore ngwana ka a di kry-e a di fitlhelele.
0: O ka re ore sa tletse ka gore fa re bolela le batho bao ba nyetse go wena o bo o sa tlhoa o nyala kere.
1: Okay.
0: A go le taba ngwaneso ke bo kwele ke a leboga motšheletšišio a re lotšheng le kae
2: rona ra lena
0: re gona
2: ee ke Ramaru mothakgatseng
0: ee Ramaru
2: ee ka mokgwa le boelang ka ona nna bile a ntheela ntse
0: amapele ba bogweng ba ile ba go tlhoya
2: e ba ntlhoile kudu-kudu ebile ke nale le ba di lang matswane
0: Bapapele ba go tlhoile kudu-kudu ba bogweng ebile o na le lebadi la mmatswale wena
2: ee lebile re gaoane le mosadi o be ke monyetse kara ke re be ke nyetse ka tšheletenyane
0: amapele o na le lebadi la mmatswale go be go diagalang ngwaneso
2: mmatswale a ke re bjanong be ke nyetse ngwanae ka tšheletenyane jalo manyalo a thoma go ba le o nyalo ka tšhelete ntšhankere natile ngwana a ya thoma o ba le mokaola
0: ge seno o monyala
2: ee befetse re nyalane rone le bara ba bararo
0: le dula kae
2: be re dula ka maareta
0: ka lapeng la lena bja le mosadi o wa gago a thoma o ba le motlabo goba mokaola
2: ee a thoma o ba le mokaola ee napele a thoma o ba le mokaola napele nna ke thoma o botsa mmaya
0: awe bjalo kgaolwa ke eng ngwaneso motho a o ba le lebadi la mmatswale a ke tsebo re lebe le le kae ka gore ke be ke satla ka dipotsiso ke phatla e goba ke kae la mmatswale e kwa re le ka mo phatleng go ba tlhokoe a ke tsebene ke no phopholetsa 086-000-2452 o ka roka boa gape ngwaneso bo re tima ditaba man ya 086-000-2452 Thobela FM Moshate WhatsApp le boithabišo Happiness Supermarket ka ra salama e sa gago lebelela supenako se kitumela go ba metsotso ye tshelela go ya o ikela e reng ya pele ke tšee motheletše šio ke ya go tamiša motheletše
3: elo le kae
0: re gona ngwaneso le kae
3: re gona papa le bolela le thoko aneng tata mo putukupa
0: age
3: ya mantata ne ke na le bothata manne kopela le mpe motlhagasenadedi goba le tla mfounela ka lefaponamaka
0: go lokile ngwaneso re ke laele ka gore ke tshepišitse gore metsotso ya mafelelo ke tlo tšea megala ya batheletše seka beya mogala fase ke tle ke tšee dinomoro tša gago botheletše wa Thobela FM ko ona ke laetše ditorong tšaaka sandile dikgari o tlo latela ke leboga kudu goba ke bile le wena lenaneong le ke nnete ke tšea koša kana maka tšea dinomoro tša lena motheletše wa mathomo e tlanogo ba ena Loving Arms, Kenny Rogers, Shalangabutsu.

0: Di toronja ka mushupulugo go fitlhela botlhano le Sandile Dikgari, man of the match.
1: Tabela, man of the match, tabela. Awa di toronja ka sekerwale. Awa boroko bono fela letsa o e ba renda ka o tswaya. Boroko bono fela, bo fedile boroko. Pati sewa se go thata ke na le wena. Re tla ba re gaona ka 3. A wa tlhete di go tsena ke maletsalo ka mametlhabe tobe.
2: Man of the match, re tlhoma ka go dumelisha man of the match. Tshele di jama rotho di a hore fepang ga ona man of the match. Ke le moletlo laka. Ka mo shomo ke ka mo ke re gwa ke ro ba le man of the match. Wa bolela mo. Ke se mo ga mo kwatedi jwa ka mo moletsa ga tlhatlha ja mo shot.
1: Tshwela botizandile le kae? Bolela le manesta ka mo moroke a ra re bala re na le wena papa a ra re bala re na le wena a le boga.
3: Man of the match di toron jaka ha ora ba di sa mare di zira a sebetsa ha u bizi mana mo na re betha ka mino fela ba ba re ru tshele ditse bona la dinnes jo a le kukela ka mo albertine ka mosebetsi. Aye le kwana le mpopo bo lobelo ga motjati ka smarala ta nko masha.
4: Dumela Sandile mona, dumela mona mo khosi wa ka bana ke Victor mona, ke Victor Seo ka mona. Mona wa Belivia. Mona Sandile ka gale go theleditse mona, tsa re ke be ke sa dumela jinyana mona. Pele ke buile mona Sandile mona, ke buile mona ke re le tshepo support banyeka mona, ke re a tsuwe a thome ke le ke nako ya ona ba wa tswa re bona bana ba le ntorontoro ari ezeli ba le mona ke buile le nna ke re ngputhele jije mona ntwela ya ka wa iziwe ile ke dumile ka yona nga iye mona Sandile mona Ere go feyona ntwela ke dumile ka yona nga iye mona Sandile.
0: Di toronja ga
5: o tobele fem
0: mo shetwa tsona ba itabela.